0: Luano Inukan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
7: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pang-apat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Panglima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pang kumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lukan opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-labing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Pang-labing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipagsapalaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuboran.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Taboran. Tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Og welcome na sa mga higala ning lain nga Lunes sa Kabuntagon ning atong pagpanag-uba ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Taboran. Sige po mga higala. Lalo ka ta live nagsibya live from the heart of CTU Taboran Campus. Nanugkad ta labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Ang ginusarang FM radio station ning ato nagmalambuon nga lungsod mao ang lungsod sa Taboran. The Spring of Success, the number one and the only one FM radio station, UIPS 101 ang tinubdan, 98.1 FM Bitsy Radio. Sa gihapon mga higala niyo makauban, inyong pubring igsoon, pubring silingan, na panadanahan sa respeto o pagmahal si Sigingon Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, why liberty?
0: Makiguban ko yung mga kigsunan sa Gapon hangtod sa alas 9 sa Kabuntagon karon. Sa Gapon akong usbon, ubarig sa Iksundi mga higala. Kining tibok ko sa kaoras. Nga to lumanon mga higala. Isabak o isapuang sa lokal nga pagagamhanan ni Tagalungsod Taboran. Ubo sa administrasyon ni Taboran Mayor Christian Daniel Cidi Diamante. So, digtibok ko sa kaoras nga tulong manon. Sa Gapon akong usbon, umaling sa or ato ang pag-asawaan karon. Hindi mga nagkadiyang nga mga isyu karon nga may labot ang haring lungsod, mga higala. Atong isgot-isgotan yung mga isyu karon na labi nasab sa ato ang mga balita karon mga kaisunan nga nanapatiks pamantalaan sa ato ang probinsya sa Sugbo, mga higala. Ato ring ipadangat karon ring mao mga balita kung din matod pa El Nino ipangandama na dito sa siyudad Sugbo mga igsoon. O di ba kakining Cebu maoy naguna sa TISDA Regional Skills Olympics 2026. Yan yung mga balita karon mga higalang angay na to sayran o nindot nga mahisayran na to mga higala no? Atong mabaw aning usay mga update karon sa atong probinsya. Ligid aning Skills Olympics 2026 mga higala nindot ni. Uban pa mga balita mga kaigsoonan. Ato ning ipadangat karon mga kaigsoon. Ingon man ato mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Taboran. Obas bro Alcer Dungog. Ingon man mga higala diri sa mga balita sa kalambuan pinaagi diri sa tuang Facebook page mga higala sa Taboran Cebu the Spring of Success. Samta mga kaigsoonan, 7 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabutagod mga higala. Ang Philippine Standard Time sa DYPS Bitter Radio. Oras sa Pilipinas, alas 8 city, alas buntag ding adlaw nga Lunes, mga higala, pizza 8, buwan sa Hunyo, tuig 2026. Back to school, mga higala. Yeah, medyo nindot ni mga kaigsuunan karong pagka kining balikas klase, mga kaigsuunan. Gubuinas ni mga higala, mining talimadon sa itong mga tinunan. Magkugi mga higala nga itong mga tinunan ni karong school year, bro. Kaya medyo suod ba sila pizza 8? Mura ka na mutawang tagbalay magtukod tagdugusyo gusto magkita nga utso no? Buinas na siya mga higala sila po karon sa kumanghol bago po rin yung taon sila hambag umbalay po sa barangay 2 pizza utso lagi ilahanggi tumong yun yung mga estudyante karon kung na gina anara gina ninyo sa iyong mugmata nga kinini ang inikuli gikan sa eskwelahan magtuon di magpalabi sa cellphone palabi sa gadgets mga higala mutabang sa trabaho o sa mga ginikanan sa balay di magpalabi sa laag bisan pagkadaghan sa kalingawan

kadto na toy kanang ibutang nga mura kanang turutot nga kana naang kanang kawayan ba no oi karon di magkakuan no karon manghegala mga bata pite kalitos buten no di ko so sayonara mo na nga ay nagpaabota pas mamags papa ha sa pag lungag og pagandam og pamahaw ninyo mismo na kamo mga estudyante kay mayar ba ni tilimad on karon kitit sa utsor ba inyong klase no basin magkugi manghegala ato ang mga tinun-an karon mga igsoon samta maghigala rita sugod dito sa mga balita mga kaigsoonan kay nindot ning mga balita karon mga igsoon labi na gyud sa sitwasyon karos El Nino dinhi sa tuanga nasod maghigala gitawag nilag super El Nino mga igsoon dito sa dakbayan sa Sugbo mga kaigsoonan matod pang El Nino gipangandaman

0: Nangandam na ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CCDRRMO og ang Department of Social Welfare and Services kung DSWS. Sa pagtipig og pagkaon, relief supplies og mga materyales sa konstruksyon alang sa umaabot nga bagyo og panahon sa El Nino. Tumong niini, mao ang masiguro nga paspas ang paghatag og tabang sa mga pamilya og mga residente sa syudad nga labing nga maapektuhan kung adunay kalabidad. Gitan-aw nga maapektuhan ang syudad sa posibleng grabing kadaot sa El Nino karong tuiga diin na matod pa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa nga posible kining musamot og mahimong Super El Nino sa ulahing bahin sa 2026 sa yung ugingon man sa sayong bahin sa 2027. Matod pa nga ang konsehyo sa dakbayan ning deklarar na og state of preparedness atong Abril aron na mapalig-on ang pagmonitor og pagpatuman sa mga preventive og adaptive nga mga lakang aron maminusan ang epekto sa grabing kainit og posibleng mga kahimtang sa huwaw mga higala. Katong mga kigsunan ang balita sa The Freeman Banat News mga igsoon. Tinuod mga higala bisan pag mingon tanga nganong maghisgot man og bagyo kusog bagyo nga El Nino mangkaha. Now, matod pas pag-asa mga higala nga kini moy kuyaw kuno kayo mga igsoon. Delikado kay di mga higala gani diha sa Tuanga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office andam tuburan inagi sa Tuanga head diha nga si Kuya General Richard Hernandez matod pas abiya mga higala buni ilahang gitutukan karon nga delikado og makamugna kusog nga bagyo mga higala kining gitawag og Super El Nino og pagtumaw sa habagat mga igsoon. So muna delikado kay mga kaigsoonan di ay kay mostly ani mga higala kining Super El Nino nga dunay habagat mga higala muna siya ay panahon nga ting form or ting purma mga higala og magadagko og kusog nga bagyo dito sa Pacific Ocean mga igsoon. Na kung mao na ang ilang pagtuon, kung na ilang nakita, mga higala, base sila ang sistema dito sa pag-asa, mga igsoon. Ang ato ang mga higala, ang padayo na yun, mga igsoon, ang pag-ampo, nga unta, doon naman ganyan mga bagyo, ilihay lang yun, mga igsoon, hindi lang unta mo, igo, din sa kayutaan sa natong nasod sa Pilipinas. Kaya mga higala, ato na lang mahimo, mga igsoon. Atol pa, ilahamang gindi mga higala, sila maging mga hintungdan, ang hinsas gobyerno, nga nakatutok ani mga higala, unay ilan nakita mga igsoon. Okay mga kaigsoonan, arita mga higalas dugang balita mga kaigsoonan kundi matod pa Cebu maoy naguna sa TISDA Regional Skills Olympics 2026. Malampusong gitapos ang Technical Education and Skills Development Authority kung TISDA 7 ang tulo ka adlaw nga World Skills Philippines Central Visayas Region Skills Regional Skills Olympics 2026 niadtong Hunyo 4 sa TISDA 7 compound dito sa Lahog, Cebu City. Ang kompetisyon nga gihimo gikan sa Hunyo 2 hangtod sa Hunyo 4 nagtumong sa pagpalambo sa technical vocational education og sa kahanas sa mga batan-ong Pilipino aron maandam sila sa mas dakong kompetisyon sa umabot. Sumala ni TISDA 7 Regional Director Gamaliel Vicente Jr. ang mga partisipante wala magdigi batok sa usag-usa kundi batok sa internasyonal nga mga sumbanan aron makabuot ang gikinahanglang puntos alang sa medalya. Ang Sugbo mitumaw isip labing maayong performer sa kompetisyon pinaagi sa pag-angkon og 14 ka mga bulawang medalya sa nagkadaiyang kahanas sama sa cooking, welding, fashion or fashion technology, graphic design, web technologies, automobile technology, electronics, mechanic or mechatronics mga higala. Pag-usa din na dunggan ako na. Mechatronics mga kigsunan. Electronics Japanese siya but sagol na sa mechanical, no? Yung mga klase karon kining labi na gyud mga bagong makina karon kanang gitawag nila kanang mga BYD nga mga sakyanan sumunod gitawag og gidala sa mechatronics mga higala og igon man ang artificial intelligence kining AI mga higala nakaangkon usab kini og tulo ka mga silver medals samtang ang Bohol nakakuha og tulo ka mga bulawang medalya og upat ka silver medals og usa sa mga nidaog mao si Van Cloud Gutal mga higala or Gutal mga kaigsoonan. This is CTN News. gikan sa Toledo City nga nakadauga og bulawang medalya sa fashion technology ug uban sa 720 puntos. Matod niya nga bisan unang higayon pa niya ang maong kompetisyon ug walay formal nga kahibalo sa fashion technology kaniadto, nakatabang ang duha ka semana nga adlaw-adlaw nga pagbansay-bansay sa TESDA aron mapalambo ang iyang kahanas sa pagtahi, mga higala. Fashion technology, mga higala. Kinini ang ano siya? Medyo ang kanang kilig ani bro kanang kamuhin mga gown, no? Kanang inana ba? Tanang kuan sa fashion. Fashion. Nabito ko ako yuyuan mito inani sa una bro, to si pudro mo. Ano yan to? Sa sulbida. Makita mi ato ulit to dress tuburan sa una. Kabi kuyawan mi. Strict kay naong nga kanang tiror gi kay naong ba? Pero dikato nimo sila hasus nang himo gown. Iyaha po tong skills, mga higala. Pero dili siya ingon, ha? Dili siya ingon nga, kuan bro, bayuti bro. Lakigi kayo siya. Pero ang iya skills, mga higala, maayo kayo siya sa kinini ang design aning mga gown, mga higala. So, pala kitawag ang fashion technology. No? So, daghan na di kayong kurso karon sa TESDA, bro. No? Daghan ang kurso sa TESDA. Kinini yung kitawag lag mechatronics, mga kaisuna, no? Okay, karon mga higala, panahon na, sus, gabi ha. Ang tanan, mga sakyanan sa pagkakaroon, ipadaga na mga higala sa electronics, mga kaigsunan. Mechanical, isagol na ang mechanical, mga higala, ang electronics. Although, ang mechanical, kaniadto mga higala, o automotive, sa saan namin niadto mga kaigsunan, sa karaan pa mga sakyanan, naamya po siya electronics, no? Pero, ligod parehas magkakaroon. No? Nga, digital na mga higala ba, no? Gani, bisad ang mga motor, mga kaigsunan, sa pagkakaroon, sa una nga ang speedometer ana to bro no murtog kable pangako karon mga higala wala puros na dinumero ra mga kigsuna no digital na gid ang gamit mo na siya mga higsuon ang mga butang nga naglabigit sa gitawag og mechatronics mga higsuon 17 minutos na nakalabay sa las 8 sa buntagon mga higala aritang bro Alcer dungog karon kay araw makaliso ta karon mga higala sa atong mga hisgutanan, mga kaisunan, dinhis, mga kalikuan, sus po kagdagana, mga higalang, mga kalihukan, or mga kasadya, mga higalang, mga aktibidades, mga isuon, nga nahitabo. Ito, nakalabay ang pipila kaadlaw, mga higala, agi nagkasulugan sa itong kapistahan, Senyor San Antonio de Padua, mga isuon. May pagpaminag, may buntag karon diha ni Baydo Do Ilito, tas no, akinasal, mga kaisunas, barangay utso. Sa iyo, ito ganihan mga kaigsuna nagkapamainit. Siguro to dito sila sa Barangay Size. No? Mana sa Barangay Size sila mga higala. Nanay lang tindahan sa Barangay Utso po mga kaigsuna na hagin sa baba sa Kasya Cemetery. May pagpaminaw ni Muda, Baydo, Hilito. No? Ingon man si Inoy Pilo, nga Hilito, iyahang pinanggaon po niyang amahan mga higala. Samtang arita mga kaigsunan, Bro Alcer Dungog mga higala nakapahimutang na mga kaigsun alang karon siya mga balita atong i-check mga higala siya na himutangan karon dito si Bicoros sa The Captain Moves. Kuya E, please come in.
1: Yes, Bro Jiril, may muntag ni mo ni DJ Roland Boto yung sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. City 9, 2026, punos pasundaya o papasalamaton ngadto sa ilang mga estudyante nga nagmalampuson o

0: Tuburan. Ang City United 2026 na aktibong partisipasyon pagdaan o pagpaligon sa garbo sa eskwelahan isip kabahin sa kasulungan lungsod sa Tuburan. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan radio program sa 9821 CBQ2 Tuburan. Shout out ni Sir John John Sumalinog, Eldo Galliardo, Egot G. Ligar sa Mil Albanyo, pre, sa atong ngayon ni Konsehal Dinhi sa atong lungsod sa Tuburan. SB member, Honorable Glenn Rigar, kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Dungog.
1: Daghan salamat ti Kuya E, the Captain Moves Alcher Dungog. Medyo loading man mga higala, no? Ang iyahang signal mga kaigsuunan. Ang internet dito mga higala si Bicodos. At least, no, mga kaigsuunan, napadangat yun yung kompletong detalyes mong balita mga kaigsuunan kalabot sa City Unite kagabi. Mga kagabi ito, bro, no? Teka itong sa gabi mo, itong Teacher's Nights, mga maestra. Maestra, siyempre, maestro. Nice kick, Teacher's Nights, mga pulis, no? No? City Unite, gabi, ibang higala. Hanggang salamat mo, Kuya E, the Captain Moves, Alcer Dungong. Okay, so, kinini ang medyo nag-loading po, mga higala nga ito. Okay, nibalik na mga kiso na. Ito ang live, mga higala, no? Pasinsya kayo, ha? Sa mga naka tune in karon sa ato ang kuha, no? Kini ang live video mga higala sa Facebook mga kaigsoonan kay medyo magputol-putol, no? Pero Aribos Radio mga kaigsoonan, perting tinawa mga higala, ha? Way lain mga kaigsoonan din hislong sa Tuburan mga higala, pinakatinaw, pinakalanog, pinakakusog mga kaigsoonan, 98.1 FM Bitterijo na ang FM nga dili iskam mga kaigsoonan. Bitaw mga higala, ano na may uban mga kaigsoonan? Ah, madungog din ninyo sa muna mo na. Yesus, gigiusag liso mga higala. Itong guba na lang mga kaigsoonan. Kasit o ganila radyo mga kaigsoonan. Kusam itong giingon eh, kung ano eh. Nga muna yung madungog kung nung ilastasyonan muna. Iya, higala, sus, wagi din mga higala. Sus, naskam na dito mga kaigsoonan. Ari na mga higala sa Tuburan Cebu Spring of Success mga kaigsoonan. Welcome back to school, mga higala. Tuburanons! Salidota, mga higala. Repost karon mga kaigsoonan, sa Tuburan Cebu Spring of Success, pinagi ni Mission May Villaronte, mga higala. Ito ang Municipal Public Information Officer, mga kaigsoonan. Sigun pa, mga higala, as we open the doors to a new school year, we encourage all our students to carry their dreams in their bags, courage in their hearts, and hope in their in every start, mga higala. Okay, so to our hardworking teachers also, mga higala, principals, PSDS, guidance counselors, librarians, school guards, janitors, utility workers, canteen personnel, maintenance team, office staff, og sa tanan nga non-teaching personnel, mga kaigsoonan, ang inyong pag-atiman og ang pagkamatidud-anong serbisyo naghimo og luwas nga palibot para sa estudyante nga adunay damgo og prinsipyo aron mulambo og mulampos sa kaugmaong sigurado, mga higala. Padayon ta sa paglambo og pagkabot sa ato ang mga pangandoy Tuburanon, mga igsoon. Kanindot, mga higala. What a encouraging message, mga kaigsoonan, sa ato ang LGU Tuburan, mga kaigsoonan, pinanguluhan karon diha, mga higala, ni Mayor CD Christian Daniel Diamante, mga kaigsoon. Okay, dako jud kayo mga kaigsoonan og papel, mga higala, sa kinabuhi sa usaka tao, mga kaigsoonan, ang edukasyon, mga kaigsoon. Muna, mga higala, yun ang usa sa itagaan og dako kayo, mga kaigsoonan, og bili, or inunta nga kinini ang mga kaigsoonan serbisyo, inunta mga higalang itutukan karon sa ato ang pangagamhanan, mga higala. Nabinagyod, no, sa kanhi pa administrasyon ni former Mayor Aljon Diamante, kaya nakita gyud nila, mga higala, bugtong ang edukasyon, mga kaigsoonan, muyawi, mga higala, ha, sa pag libkas, mga kaigsoonan, sa kakabos, mga higala, sa usa ka tawo. Okay, ang pinagis edukasyon mga kaigsoonan, ayan nga, daghang oportunidad mga higalang pwede ni mong masudlan, no? Puro makahatag o may kaugmaon ni mong mga higalang panahon nga na nakasasaktong pangidaro. Okay, mingaw mo sila. Asas di eh. Swerte, swerte ginastaw. Magdipindis paningkamot. Usap na ilang giingon mga higala. Okay, daghang mga tao nga ningon ana mga higala. Ako mismo ako, daghang ko mga kamiguan nga wala gi mga inang insakto mga propesyon mga higala. But tungod sa ilang pagpaningkamot, plasan pa sa giduyugan, paswerte mga higala, hey mo successful mga kigsunan. Well, ilaha po na mga higala, but dili tanan mga kigsunan, di ba? Napod tay mga kamiguhan po, mga kailan na to, nga, bisag yun sa pagpaningkamot, mga higala, wag yun ito, no? Nagpabiling hapon sa kwan, pero at least, ang importante mga higala, himsog ang palawas, muna kung giingon mga kigsunan, unya, laban o patas mga kigsunan. But maayo gito mga higala, nga doon na kay insaktong hinagiban mga kigsunan, nga mong edukasyon mga kigsunan. No, kay, sus, porbida mga higala, why na datos, iskwila mga kigsunan, apandaghang nabulahan, ha, kay stanto ni mong paningkamot, mga higala, di gikaswertihon mga kigsunan, napakay saktong pangidaron mga higala, di ka dihag, napulkom, examination mga higala, labi nagdala, kay, may pangutok sa gig ka mga higala, pasar ka mga kigsunan, pwede ka magpulis. Adto ka mga higalag Coast Guard, adto ka mga higalag BFP, BGMP, uban pa karon nga mga kuan nga daghan kayong nagkinahanglan mga higalag mga personnel. No, so kung pasar mo mga higala, no, makatabang yun si imuhang kinabuhi. Kaysa maabot ka sakto pagidaron, yawa ka grado. Magpaabot na ka mga higalag kanon sa akaswertihon. Ha? So, mas lahi gyud mga higala. Muna, usas ato ang gitanaw karon mga kaigsoonan. Ang pagpalambo mga higala, pag-encourage sa tosto mga bata, no? Pagpalambo mga higala, paghimog mga inisyatiba nga makatabang sa tuang edukasyon din sa tuang lungsod mga kaigsoonan. Mga programa mga higala, sama mga kaigsoonan pananglit aning kining pag-regulate na to mga higala sa mga kabataan-unan sa paggamit aning gadgets mga higala. O sana na, no? Doon natin programa ana nga only in our municipality ta mga higala nga naka himo kita ginana nga concept mga higala sa usa ka programa mga kigsunan nga nindot, no? Ako gikatabang but unta nga atong tinud-on mga higala sa mga ginikanan po do ato suportahan ni mga programa kay atong usas ato ang gi karibal karon sa mga ginikanan sa kini nga paghatag may kagmaon sa mga anak kining gadgets mga higala. Uban pa mga higala sa mas pananglit kung giingon ato nakalabay na to mga isgutanan mga higala. Ha, nga di patungod mga higala sa pag-donate o luna mga higala diha sa bukirambahin mga higala. Di gid mahitabo mga kigsunan nga mapatukuran nag mga kuanday mga higala. High schools diha sa ibabaw, like diha sa Kabangkalan, diha sa Kalangahan mga higala. Kansi mga higala sa tuan ang kuan, no? Barangay na nila mga higala nag-donate anang yutaa diha mga kigsunan. Ha? Dili na una ang kang mayor nga yuta na diha sa kansi mga higala but siya gihapoy na ning kamot mga kaigsoonan nga mapatukuran ng building kunya mabutangan ng mga magtutudlo di mga higala aron hingpit nga mapatukuran og high schools mga higala. Muna nga tawag na to na karon mga kaigsoonan og kikiki na siya mga higala. Dili siya ingon nga Kalangahan lang, dili na siya ingon nga Kabangkalan lang, dili ingon siya nga kansi lang, kundi mauna siya ang sa mga na to KKK mga higala

agrarians, school guards, janitors, utility workers, no, canteens personnel, o yun man maintenance team, office staff, mga higala, o ato ang non-teaching personnel, mga kaisunan. Kanan nga mga non-teaching personnel, atod pa mga higala sa LGU Tuburan, nga ang ilahang pag-atiman o pagka matinud-anong servisyo, naghimo o luwas nga palibot para sa estudyante nga adunay damgo o prinsipyo aron mulambo, mulampos sa kaugmaong sigurado mga higala. Inood, no? Hindi pa tungod mga higala sa ilahang hiniusa mga kaisunan, kugi mga kaisunan, sa servisyo mga higala. Alas sa pag-umol sa mga kabataan, alas sa pagkapos silang may kaugmaon mga kaisunan, hindi kini mahitabo mga higala. No? Tungod ni mga higala sa ilahang hiniusang pagpanikamot mga higala. No? So, padayon ta sa paglambo o pagkapos sa ato ang mga pangandoy Tuburanos. Marita mga higala, laing husgutanan mga kaisunan, there is the Tuburan Cebu, the spring of success. Eh, kagabi, mga higala, balita ni Bro Alcer Dungo kaganiha na City Unite kagabi mga kaisunan, no? As part of our of the ongoing Fiesta 2026 celebration, Cebu Technological University Tuburan Campus held in its City Unite attended by students, teachers and non-teaching personnel led by Campus Director Ma'am Carla Y. Abakita mga higala. And supported by Municipal Mayor Honorable Christian Daniel Jamante. Manigay balita ni Bro Alcer Dungog ka ganiha. Kaya ang kagahapon sa adlawan mga higala, ang motocross mga kaigsuna, no? Competition mga higala. No? Dito sa Barangay Utso, nagmalampuson mga higala. Successful activity was made possible through the strong support and guidance of Municipal Mayor C.D. Jamante mga higala, together with Municipal Vice Mayor Danny Jamante and former Municipal Mayor Aljon Jamante mga kaisunan. SB member Glenn Rigado, organizer, sponsors, race officials and all who helped to make the event a success. Thank you to all riders, supporters and motocross fans who participated and witnessed this amazing event. Your energy and support will make Tuburan Motocross 2026 a successful and fun experience mga higala. Kagahapon sus pulbida ni Antoko ako yung gijuhan kagahapon to mga higala. Ita ginako nga mas lahi gid ikumpara ni Anto mga higala mga motocross. Tindot sa to gahapon mga igsuon. Amot pa nga ning show mga higala to mga expert. Nga expert nga mga motocrossers mga higala. Kita sila mga abilidad kini niglayat mga higala gango-gango ang manubila mga igsuon. Wa ko kakita mga kaigsunan kagahapon og pina Travis Pastrana mga kaigsunan motocross no sa una bro no sa panahon mga higala sa ESPN panianto oi lain ako pinaka idol mga higala na motocrosser mga higala sa gawas nasod no katos Travis Pastrana mga kaigsunan tong kuha mga higala sa gitawag og 100 Superman kanawang grabe lagi bro kini niglupad mukalit lag binat mo murag bunaog sa motor nya kuptan lang tapaludos tumoy murag Superman lagi mo kuputas tapaludo usar ka kamot sus ilngiga ako kita kagahapon mga kaigsunan siguro mo tumugangos mo lubila isa lalim na mga higala ng abilidara mga kaigsunan no? Kaya nakita na ko sa personal gahapon mga higala si Bako usa kaligas mo mga kaigsunan finish higa. Okay, kadagko may mga motura. So, pagkadagko ang mga kingsun, dagko ang makina, dagko ang gigligid, mga higala. Ang simbakok, ikay magunag tugpa, mga higala sa motor. Yan, maradatugang ka sa motor, murag. Hanip yung gusok ni mo, mga iso, no? Na nga, kagahapon, nakahatag yun siya, mga higala, o tumang ka, inuntang, langkon yun, mga higala, ang tumang kalipay, mga higala sa Tuburanon nga mahiligon mga higala aning motocross. Okay, nakita gyud mga higala. Naghapon ang personal gyud nga mga pag exhibition mga higala sa tuang mga motocrossers. Ya. Yeah. Gawas niya na mga higala nga tuang mga kaugalingon usab nga mga racers mga higala sa Underbone mga igsoon. Daog ding anak ni Dong Tikboy mga higala. Ya yeah, sa kwan Ariha. Idol. Daog diyang anak kagahapon apil sa Underbone. Motocross racing mga higala dito sa Langoyon, Barangay Utso mga igsoon.

okay mga kaisulan, 36 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Sige lang kayo, hinumdum man rin ako na rong kikiki mga higala. Dami ni mga kaisulan ning kalimot mga higala. Nanagita mga kaisulan ay medyo memory gap da. Kaya ni ato, sige ham na ito, nagbalik-balik kabataan, kaugmaon sa kabukit.

internet, no? Pero matod pa ni Ma'am Amelita, ang iyang radyo diha way paltos mga kaigsoonan diha sa Sitio Kotkot, barangay Lalungsod, Tuburan, Cebu. Speaking of Sitio Kotkot, may pagpaminog may buntag diha karon sa shop just motor parts ming higala ni Dong Aljon Montibon. May pagpaminaw nila diha karon ni ano Nelson Lisonra sa Las Dong Amor Amancio ug mga kaubanan niya diha ming higala. Unsa naman po niya tong wifi oi nga? Okay, nimbalik na arang-arang mga kaigsoonan kay wa maputol. May pagpaminog may buntag diha karon sa barangay Apalan mga higala. Eh ako ang nakahimamat kagahapon adlaw. Dihang ato ang mga nanta mga ambungan gyud pod bagigson. So, may pangidaron but ang kaambungan mga higala magpabiling gyud bisag may pangidaron na mga higala, no? Labi na gyud managsuon diha ang akong amigo si Paring Mar Galliardo og si Paring Sam Galliardo. May pagpaminaw niyo diha, boss. Labi na gyud ni Boss Ting Rookie Almasin mga higala o ni Titing Istalani mga igsoon. Pagpaminaw nyo dahil sa palan na successful kayo nga napahigayon po ang ilahang billiard tournament kagahapon, no? Diha sa Barangay Apalan. Isting as tagiya to dito bro sa ganyan bilyaran ito Ilton, no? Umulag ang angyod ba, no? Kalimot ko basta kuwani sila mga si Paplido ano nila mga higala mga tiba kapilido nila diha ni kuan ni Titing Senyoron. Mga senyoron ni sila magigwa ko masayop lang ha. Ang bilyaran diha mga higala at bangsa bidar na ato. Karon rinafi na mga higala doon ay bilyaran diha mga kaigsoonan kagahapon. Kasi nga ano to bro? Next no? Next. Next billiard mga higala. Naadiha mga higala. Hindot sa glamisa mga kaigsoonan kagahapon. Abot na dito mga higala no? Pagpaminaw din ni Sir Charlie Burhat. Gusto jud ka na maila ning imong bilyar. Kuan ini, pagkuan ning tournament. At least nga magsungsong man silang mga billiard players mga higala. Usa na ni ini ang anak ni Bro Roland Butoy. Kahapon mga higala, mo nakaduwa gitong finals do bro. Sila gito no. Sikan siya no. At least do kasi nga ni mong bata kay bro. Munmun no. Munmun Butoy mga higala. Sus believe sa ko mga kaigsoonan. The only ingon ginato child mga higala. Ha, sa mga billiard players di Tuburan, may pinakabata gyud nakita na karon mga higala nga makig ha, makigduwa mga higalas na touch billiard mga kaigsoonan mga ha katuging usa na bro tong ubaw mga nasa sintahon na to. No, so, nga hamtong mga higala mga billiard players di Tuburan mga higala. Kuan lang si Simon First Christian Bilugan medyo pindi lang to siya, no? Medyo napalapanan ang baso, wali niya. No? So, successful mga higala, no? Ang gipahigay nga billiard tournament sa Barangay Alegria kagabi mga igsoon. So, daghan ang mga kuan eh. Mga kalihukan mga kaigsoon niya. Karong gabi eh, murag. Sa marong gabi eh, bro? Kalihok kung nita diri sa kuan, bro? Kinini ang schedule of activities na to. Okay. Karong adlawan, sa utso mo tara no recognition ron sa board of passers sa utso to ron ya sa gabi eh noon sa naman nakalimot may noong kong amo mnining night eh ng gabi eh mga gala eh national government agencies kauban ang ato ang mga civic society organization mga higala

sa Maninoo. Wala gini mga higala eh. Ingwa gigahom sa kalimot mga higala, no? Nagka-memorygap na ta mga kaigsunan. Ha, nakinhangla na ta ng mga Sustagin Premium. Kakita rin na istambay-istambay dito sa ilahani, kuan? Ilahani Dong Troy, Buying Abakita dito sa Barangay 1, no? Inay mo agay din itong Mamors Kebro, nga mo joke. Ah, sinaw-sinaw agad ba? Ingat, sus! Tajin Premium. Mulingi man ang Mamors, mga galing, yung magtugisig-tug, sumpayan na lang po dayan. Bugoy po ni among amigo pong usa, at sige gutwal, kay sit-sitan man po. Nag-sit-sit po, iniglingi sa babay, inig, tintay uno, tintay dos, iha pra day. Ingon, ay gugal-gugal ay, si Panitsita, wala nag-iha pra ko, tintay uno, tintay dos, ah, porbida mga higal. So, arita mga kingsunan, ha? Karong gabi, Civic Society Organization, mga higal, and TDH Night, no? Apil, ani, ang taga Tuburan District Hospital, ang ato ang mga National Government Agency, no? Siyempre, apil diha ang ato ang mga taga DILG, no? Isa pa may mga, wanto dari mga higala, mga NGA na to, dari sa to ang kwan, dari sa to ang lungsod mga higala, no? So, sila, apil mga kingsunan, no? Ya, ang umaabot, ha? Inyong kalimtigin mga higala, mark your calendars mga kingsunan, pizza juice mga higala, sweet notes, at Tuburan CTO Grounds, mga Kaigsoonan. Okay, gibalhin yun sa CTO, okay? Di magsilbig ato dito sa Covered Court, mga Kaigsoonan. Ay, no? Kuhan man go, no? Ano na still, sige, plastada, no? Sus, gimuntada na mga Kaigsoonan, intablado, dadari. Naklaro na mga higala, oh, sus, pulbida, mga Kaigsoonan. Oh, so, sweet notes, mga higala. Nga, matod pa ni Kuya Ruel Ponce Cabanero, ni atong nakalabay sa Bado, sa atong programang, singanan, ni. Programa na mo dito mga higala sa Radyo 1 Cebu nga Tuburan ang pagtinbangay radio program mga higala. Iya pong gi-announce po dito mga kaiso na dito sa Balamban. Sus, bro, dugukan yun kay wa katuong taga Balamban ay siya way bayad tuod na sweet notes way bayad ay sukad nga nahimong mayor si Aljon Diamante mga higala sa lungsod sa Tuburan. May puli si Vice Mayor Danny Diamante siya ang pagkamayor. Karong gipulihan na po mga higala ni Mayor Cedric. Diha mga higala sa

Andam tumburan mga higala. Nga da ingon ana nga klaseng serbisyo ni adto mga igsoon. Wa manggit mga higala, karon naman lang gid ni mga igsoon nga medyo may pagkaingingan na yung taga tumburan kay naa namang mga higala ay nagatiman. So, ni adtong way nagatiman mga higala, wagi question mga higala, bisag duyanon pa na mga higala, pasano na mga igsoon ang salibay na mga higala, pulihag pasan ni adto bukid, no? Pero karon mga higala, sos purbida, bisag ato pasumon mga kaigsunon, sudlon sa ambulansya mga higala. Nindot sa sikigdan, asumon mga kaigsunon. No, muna nga, usanas mga butang atong tanawon mga higala. Dagha mga butang mga higala, nga mga maayong nahitabo sa tuang lungsod nga, usahay limtan lang mga kaigsunon. Kung buta ito, pintadahon mga higala, mas daghan o dili na maihap mga higala ang mga kaayuhan nga ato na tagamtaman mga tuburanon mga kigsunan. Nga no, gyud nga dunay pipila ka mga tao mga higala nga andali kay makitaan ka na argyong sayo mga igsoon, no? Pero di masa nato na sila ma-blame mga higala. But of course gusto pod sila mga kigsunan siguro nga matagad mga higala na mga pumong mga problema. Ang importante lang mapadangat na sa insakto mga higala urhing tungdan nga mga tao or opisina mga igsoon ana mga problema, ha? No, kay wa ako nang balik-balikon mga kaigsoonan ang ato ang gamhanan diri sa tuang lungsod mga higala, wala magduka mga higala, wala matug mga kaigsoonan kundi matag-adlaw during office hours ug dili mga higala naa sa makanunayon ang itag mga pamaagi mga higala alang sa pagpalambo sa tuang lungsod mga igsoon, no? Ora gina mga higala unay ato ang gihimo diri mga kaigsoonan atong gitutukan mga higala. Panahon mga kaigsoonan nga dunay inani sama ani mga higala nga dunay fiesta. Well of course mga kaigsoonan, malingaw sa gitang mga tuburanon malipay ta mga higala sa tong kapistahan. Okay, di basta-basta na pud ni ato ang mga kalihukan karon sa kapistahan mga higala. Ha? Wa ni ni adto mga kaigsoonan nga gikan sa pitsa 4 mga higala. Hello, na man gito sa una mga higala mga night during pasa. Ni adto pagid mga kaigsoonan but karon mga higala, grabe og mga unod or ingon ta mga higala ba ang mga kalihukan mga kaigsoonan every day gikan sa opening salbo mga higala hangtod das kapistahan mga igsoon. Okay, so si Cyril Mari ati sa man siya aw lahi nenis kuan binini arita sa to ang kuan bin sa Facebook mga higala si wish Kuya Marvin Gako din nagtanaw na to karos Facebook live advance sa pipista kuya from Kuya Gax. Good morning ni muda Kuya Gax. Kasi makalugar ka karon Kuya Gax. Ato sa ato ang Civic Society night na to karon, no? Ito sa tuburan covered court, no? Nga si Ma'am Amelita. Mugreet ay kuno si Ma'am Amelita o happy birthday. Siya hang bana karon. Iyay! Happy birthday! Na yun, no? Happy na birthday pa. Happy birthday! Nag-ingon Ma'am Amelita nga dapat proud yuta atong husband, no? Tawgong ginatong bana kay di ang uban mingon nga greet ko happy birthday sa kong Paris naina sa daanay kung ako may higalay bana ma siyempre may ubos ayaw siya ko ginanaa day eh naina sa nang tawgong tanimog Paris ay suma Paris nilas di ba ayaw mo ana dapat be proud yun may higala sama ni Ma'am Amelita birthday day ko no karon siyang bana ika-53 niyang pangidaron. Salamat sa Ginoo, bisan wala kuno sila'y handa, maayo lang ang iyahang panglawas. Salamat sa pagbasa. Happy birthday! Hindi na importante mga higala. Pag-unsa man ang birthday ka, okay. Murag kadwa-duhaan, mag-abot po kasunod pista. Importante yun mga higala. Ha? Nga, maayo itong panglawas. So, mga pinaka-gasa mga higala sa kita saan? Nag-asal ka, nagtumba kag baka mga higala, pero kaduduhaan pagkabot pa pagkagsunod pista, pati disura mga higala. No? Aki mga higala.

tunutan ang kinintos imo isuro sa imong pamilya, imong mga anak, imong isuro diha sa binguhan ra karon o sa pirihan kay pertira man lingawa. O di lipay pang pamilya mga kaigsoonan, di ba? No? So katoy lahat-lahat tos mga adunahan, mga kaigsoonan tong hitabo sa kwana. Si Nanay Madeline. Si Nay, good morning nimo diha. Nanay Madeline Horlano, good morning dong. Nya si Nanay is watching. Okay, salamat kini mo diha Nanay. Nanay Mads, no? Nya may pagpaminaw day karon ni director kini ni ang Artemio Aldin Horlano og si Bard Ali Horlano, no? Diha karos barangay uno. Putat Glass Raul Alnicule na aron diha karon sila ni Bard Ali Horlano, no? Pagpaminaw ninyo diha karon, no? Si inyohang malagaron, makugihon, ang labaw sa tanan, mga higala. Maabtikon inyong konsyal das barangay Putat. Raul Alnicule. Kaya si Jesse Rejingoy Kabigas, mayong buntag boss Daryl, maayong pagpaminaw nila ni Brenda Bindibel o ni Nini Kabigas di Has Barangay City. Salamat. Paltos mga higala na sila si Kwa, no? Magpaminaw gina sila matag-adlaw. Si Ma'am Flor Burhacoles, good morning sa demo diha, ma'am. Ox Dennis Flores, good morning boss, morning sad ni Agaw Tatsuki G, Gutwal, salamat boss. Okay. Nya si Rodnick Tigasin Vlog, good morning idol, mamahaw ta, nilatan baka, with mais, and pares, usam na imo hador, pero mangkag nagpadungog-dungog na mo, nakaipis na ba din, rurulan gabi eh, nilat sa magkahigop ang sabaw, no? Ayaw pa, paibog ka na. Kaya asam na napitaro rin mo ang kwan. Ilat ang baka o kinini ang mais nga. Ha? Ganon, amia na. Yeah, shout out nila ni... Shout out sa mga guwapo. Asam siya, Latter T, Tatsuki, Monte Calvo, Vulcanizing. Ah, kamo rin na diha diha. Tatsuki boy, good morning ni mo diha. Akong amigo diha. Ayan, Vulcanizing, das loyo simbahan, mga higala. O si Migo, guwapo, Tata, Gutwal. Thanks sa pagbasa. O si Kuya G-Max Bills, no? Kuya, Campo Talisay, good morning. Binagid diha ni Kuan, ato ang commander. Commander Radasa, good morning ni muna, sir. O ni Sir Lingatong, sa uban ato mga kubanan diha sa Philippine Coast Guard, sa Coast Guard Substation Tuburan. Pagpaminaw rin ninyo da, dilang dong litoy, lito patoy rikta. Pagpaminaw ko yung buntag. Asiram Fintes, good morning, Sir Jeriel. Please go shout out, Mame Hasusa, listener ni mo every morning, diha sa Alegria. Paayo na diha ma o gaamping kanunay. Salamat sir. Okay mga kaisona, no? Salamat kayo, no? Sa mga nagpadangat o mensahe mga higala o mga nagsunod na tustutang tulumanon mga kaisona. Ako na i-greet, no? Si Boy Ibu Horlano, ang inyohang maalagaron nga tresurero diha sa Barangay Uno mga higala. Masaligan mga kaisona sa serbisyo publiko. Boy Horlano, good morning ni muna. Ano ibu ibu Horlano o gingon man diha siyang pinalanggang asawag hamiling kapikas diha karon sa ilahang abangan diha silahan ni Pablo das may gasolinahan das barangay 8, no? Ayon pagpaminaw ron diha ni Dong Aljon Montibon karon siyang siyang motor pa siyang manghigala, no? Katungatuang mga kuamro singan ani ginini ang mga greetings na to manghigala diha sa messenger mga kitutan manghigala, no? Kaning partig edukasyon ba mga higala? Kung gisgutan mga kaigsoon. Grabe oy mga kaigsoon. Magisgutan mga higala mga professionals ng karon mga kaigsoon. Ubay-ubay na mga higala mga professionals na gikan sa mga mountain barangays po nato mga kaigsoon. Usagi na sa kung nakita mga higala nga. Grabe yun ay mga kaigsoon ang mahimo mga higala. Ha? Sa kinini ang edukasyon mga kaigsoon. But tungod sa panahon ni adto mga higala nga wagi tay mga higalay ka. Wagi maka-eskwela ni adto mga kaigsoon. Gani matod pa ni former mayor Aljon Diamante ni adto sa iyang panahon. Siya sus minus ikog kabat sa muahan nitong lugar. Kay wa man kayo mga eskwela sa lang lugar. Kay mingo naman lang ginikanan nga da. Pagpuyo mo eh. Eskwela boro mo kalayo atong lungsod. Kilayo biya kay nang kabangkala ni adto kanang marmol, maila nang marmol kay namay mo agi sa una mga higalang jeepney, noy maning na konsel maning nga inini ang supatan, ha, diha sa Barangay 8. Naa man toy ihang kasakay pamangkwato adto sa amatugan ni adto mga higala tabo. Oh, sakay pa kuno adto nakaabot pa kuno mga kaigsoonan. No, so maito sila dihan taga marmol, dihan dapita mga higala das ulbuhan kay makasakay sila ato. Katong mga nagpuyo dito

tumugpa. Kato nagpuyo dito mga higalas, bangkito. Asa pa na mga kigsunan? Asa ba yung taon kay eskwila mga higalang? Mahitabo mga kigsunan? Tapang nalanggis pagpangumang mga higalang. Una nga kaniadto, matod pa ni former Mayor Aljon Diamante nga wagid siya mga kabats niadto muna nga. Ay kamot gud siya nga maka tabang mga higalas, mga kabatanunan mga higala. Pinaagis pagpatukod niya mga tunghaan. Pila ra may pagtuyok panahon mga kigsunan, iabot gyud punto pila na nakatuig diha mga higala, hapit na mag 20 katuig ng tunghaan diha mga higala. Will daghan gyud kayo mga nahimo professional sa maong lugar mga igsoon. O, maong kabaranggayan, mga higala. Ano man, dool na malang kayo kiskwilahan. Kunya, nindot na sad ang mga karsada, mga higala. Ha? Kaya kana naman yung mga karsadahan, diha may pwede na ito panindoton, mga kigsunan. Dili, tamingon nga, abati, agarsada, deskaridad, oy, kay ang highway to nas 360, ay natural, mga higala. Moto yung itong panindoton, mga kigsunan, kay moto yung ito ang jurisdiction. Ha? Kana, mga higala, deskaridad, ang moto, nga noon ang taga, DPWH diha, mga higala. Duka ma siguro na, mahap ba siguro na sila, mangagi na sila, deskaridan. Anong wagin sila, kakita mga kiksunan, siyaro naman po. Ha? Siyaro naman po mga higala nga, mag-agi-agi nila service nila, ilang mga opisyal sila, hang, ha? Opisina mga higala sa DPWH, o wagin sila, kakita mga kiksunan, na mga karsadaha, dihan nga lubak-lubak, nga naghan na kayo nga disgrasya mga higala, maghuwat pa siguro sila doon ay mga matay, anong karsadaha, dihan mga kiksunan. Kaya nga, maswito ang karsadaha diya mga higala, pagkusog-kusog, kagpadagan. At ito kagkapunito nito sa kamanggahan sa kilid. Ha? Ay, kung nawagin na sila kakita diya mga kingsunan, o nga nung wagin na tagda mga higala. Ha? Unya alam po sa sayuran sa tanan, naghanaman ito nag-ibalik-balik, na ito pa man ito nag-ibalik-balik mga higala, nga ang atong pangagamhanas, lungsos tuburan,

0: Uy, labot, itawad mga egsoon. Ay, ha? Ya, yeah, dita po na mister na ito, ipangutala mga higala. Labi na yung mungangkunta nga profesional tamang higala. Dapat kibaw na tamang higala. Labi na yung take, tas pagkaboard, usara ka take, bro. Nyawa, day, kasus, bright tagit, ay nimo. Ano mga utana pa mga? Dapat ikaw mismo kibaw na kakay bright mga ka mga higala. Okay, no? Arita mga kingsunan, kung si Alboy na Puntilias, may pagpaminaw na, is remember ito sa lungsod, Katmon, mga kingsunan. Ha? May pagpaminaw, may buntag, huwag ni Konsyal Dilia Puntilias diya sa kinini ang singanan na din napita ang suaw. Katmon, mga ison. Konsyal Tata Puntilias, may pagpaminaw. Titonio Buhawi, Nook Idol Garner Berano, Cap Idol Dexter Clarite, may pagpaminaw. Marimiri Arnado, Diha Carlos Bargay Putat, Gaw Glenn Pahis, may pagpaminaw, may buntag. Kuya Konsyal Jonathan Dasilio, Bargay Apalan, Patkito Kadano, good morning, Wadas Bragados Part. Og agaw Titing Pulinar Librias Alegria. Sir Chito Isidro si Hang Fishing Supplies Bragi Size. Og Ma'am Litlit Galiardi Isidro, good morning, may pagpaminaw. Pare Jerry Lariusag sa ating mamay Lariusa, may pagpaminaw da karon sa Matnog Barangay Putat mga higala. Si agaw Ali Mourinho, good morning, may pagpaminaw. Agaw Iking Tanhay. Ngon man diha karon silas na nanini Gaman Tibutal kung nananina Lariusa. Sir Doming Pilayo, good morning mo da Sir Doms, no? Og si Ma'am Eva Pilayo karon, no? Si Sir Ladin Paglinawan. Og si Ma'am Milin Paglinawan. Og si Sir Naldo Pilayo, good morning mo Sir Nalds. Diha si Hanga Aluminum Glass Shop, no? Og si kanini ang Ma'am Punsyana Pilayo. Og si Bibi Renren, good morning may pagpaminaw. Si diha sa Barangay Mangga, Kapitan Ospina Cuesta, good morning Barangay Dalungsod, Cap John Pro Alcantara. Neil Solisundra das Barangay Dalungsod. Ingon man sila si Day Arlene, sila si Dong Lujin, tanaw, no? O si Day Amay, Traya, Sir Boy, Abdinosa, may pagpaminaw. Sa Barangay Tuminhaw, ex-consyal Idi Unduna, o si ex-consyal Andy Laurente, may pagpaminaw ninyo diha. Sa Sitio Uang Andos, pare Jimmy Lumakang, si Ate Erlinda Lumakang, good morning, may pagpaminaw. Si Bro Ramil Abanyo, may pagpaminaw, sab ni Ate Ami Albanyo, sa Tanan Dias Barangay Himama, Kapitan Nilson Coligado, Nanay Josie Paruni, may pagpaminaw. Walay taigong oras mga higala, ang todog mapuno sa mga kaigsoon samang taknag sa mga istasyon 98.1 FM Vita Radio, Sigapon. Kini ang pubring igsoon, pubring silingan, apan adunahan. Sa respeto, pagmahal si Sigingon, Jeriel Asindiente, minit sa kugmingon, ang inyong adlaw, nga Lunes, Kamuntagon, magbabungawag, magmalipayon. Daghan salamat sa pagpaminaw, may buntag pag-usab.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 PT Radio.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: i-detect.

0: 500 na GTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul.
1: GTX 500. Mabalik sa pinakatul nga butike sa inyong lugar.
2: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dogun lichon belly og yan po. Tadaylo isa lichon na dogun lichon belly og yan. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Kung doon na mo ay problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisag kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya digin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong, gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
5: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
7: Fiber Connect IT Solutions.
6: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
7: 0943-248-2389.
8: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
9: Namiaon.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
2: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, kamong paghaplas na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, hoy, salamat yun sa said liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag-76.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Said Marketing.
3: Jumpstart your day right here.
4: Good morning.
5: The morning drive.
3: BT 98.1.

0: Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas ni Tuimanok and Liempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas ni Tuimanok and Liempo. Siguradong magpangita ka. Susas ni Tuimanok and Liempo. Tara na!
1: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Alis makabasag, agalinabo. Balinasag, misamis oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, butong. Butong ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Paay na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning hapla. Aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Uy, Kuya Atan, nausa maling atong amigo nga masulupon magkayog naong?
6: Bitaw, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
7: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon, na

0: ginagamit, kuya?
1: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
0: Ha? Ito din naaanak, kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
1: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, kanindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba, kuya? Sige, adto na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
6: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilig gyud sir. Naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gyud na ako. Unya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Humutan gyud ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
5: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod sa said Marketing Incorporated.
4: BT Radio 98.1 FM.
7: 98.1 FM.
8: Bring health into your home.
9: Marami na ang believe sa Lactopapi.
10: Sa Lactopapi. Lactopapi.
11: Lactopapi.
9: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
9: This is the Morning Drive.
12: The Morning Drive.
13: BT

0: Set Destabonis. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seedling naman kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabang City, Mag 76.
0: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiara, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store dahil ganito may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension, dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.

0: sa Malipyong Dugo, DTX 500. Para sa himsog na tayo, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tayo. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
1: Jumpstart your day right here.
2: Good morning.
3: The Morning Drive. BT 98.1.

0: Nya inom pod og DTX 500 og BTC.
1: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mobile sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dahil hin sa inyo.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Monching mo hangga? Yung mamansing ni Tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kaysa una, kapuyon dahi ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas dahi, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa Imendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay!

0: same one cravings? I got you. Dahil suka ang perfect para ni mo. Suka ang tinimplahan sa sagong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
1: Dog Dreads Vinegar.
0: Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuhang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dog Dreads Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Dog Dreads Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede rasad sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pag umano ko pang hapla, sir, kutin hayayak, please ko kayo ang paminan sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba, uglit sa manok, ugliampo, ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na! Bring health into
5: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
9: Paano nga ba mag-register

0: email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: Lives for life.
3: The Morning Drive.
4: Every morning.
3: BT 98.1.
4: Morning Drive.

0: 93.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafin, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya, mag-lactopafin araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 ugang alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usamang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension, dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free ug paspas nga serbisyo. Agon!

0: greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
1: Vitron! Subok na!
2: Madami sa Vitron, kuya. Kung ikagaw si Duno, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may pagpalitan namin yung Vitron, okay? Nakukuno kayo nagkikatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos lumangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya. Nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo ang tulog. Di na siya magmatamata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Jumpstart your day. Right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: is cool.
1: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Ay, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo
6: Connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos agad pinakilos ang mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kung saan isa ang napaulat na nasawi at apat ang nasugatan.
5: Headlines. DSWD naka-red alert na kasunod ng Sarangani quake, higit 1 milyong food packs nakaposisyon na para sa mga biktima.
3: Headlines. PVOCs nagpadala na ng quick response team sa sentro ng lindol para gumawa ng assessment sa pinsala ng pagyanig. Operasyon ng General Santos City Airport sinuspindi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines.
5: Headlines. Tsunami advisory at evacuation inisyo na ng Japan at Indonesia kasunod ng Sarangani quake.
3: Headlines. Klase sa lahat ng antas sa mga apektadong paaralan sa Mindanao pinasuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos.
5: Headlines. Department of Education, mahigpit na tinututukan ang sitwasyon ng mga paaralan sa Mindanao matapos ang malakas na lindol kasabay na pagsisimula ng klase ngayong araw.
3: Headlines. Kamara handa sakaling magpatawag ang si Pangulong Marcos Jr. ng special session sa Kongreso.
5: Headlines. At Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Senador Erwin Tulfo itinuloy ang pagdinig sa flood control anomaly.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 8 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, June 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
6: At ako naman po si Chet Oliva.
3: Sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nianig ng magnitude 7.8 na lindol ang lalawigan ng Sarangani sa Mindanao. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLC Director Dr. Teresito Bacolcol, sumentro ang pagyanig sa Sarangani Bay. Partikular, 125 kilometro hilagang silangan ng Sarangani. Tumama po ito sa may 13 kilometro hilagan ng bayan ng Malapatan sa Sarangani. May lalim itong 10 kilometro at tumama kaninang alas 7.37 ng umaga. Naitala ang pinakamalakas na instrumental intensity sa General Santos City at sa Palimbang. Ganun din sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Ipinatupad na ng FIVOLCS ang forced evacuation at nagbabala sa pinsala at malalakas na aftershocks na dulot ng major earthquake. Naglabas na rin ang tsunami warning ang FIVOLCS at pinapayuhan ang mga naninirahan malapit sa mga baybayin ng Sarangani, Davao Occidental, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Cebu, Bugay, Sultan Kudarat at Cotabato na agad na lumikas patungo sa mas matataas at ligtas na lugar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Isa ang napaulat na nasawi at apat ang nasugatan dahil sa malakas na lindol na yumanig kaninang umaga sa Sarangani. Ito ang nabatid kay Police Master Sergeant Robert Dagon ng General Santos City. Sinabi pa ni Dagon na maraming gusali at may ilang bahay din ang gumuho sa kanilang lugar dahil sa pagyanig. Hindi makapagbigay ng karagdagang detalye ang opisyal dahil abalaan niya sila ngayon sa rescue operation sa mga nasalanta ng lindol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mabilis na pinakilos ang mga ahensya ng gobyerno kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Punong ehekutibo tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao. Si Alvin Baltazar sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Reports.

0: concerned regional office pati na sa mga local chief executives na nasa ground. Kaugnay nito'y tiniyak din ang Pangulo na magbibigay sila ng update o pinakahuling makaulat na may kinalaman sa ginagawang aksyon ng gobyerno. Una dito ay nagbigay na ng kautosan ng Pangulo sa DSWD na maganda at matiyak ang kailangang mga relief goods at tiyaking nakahanda at maayos na mapapatakbo ang mga evacuation centers. Pinakilos na din ng Pangulo ang DPWH para magsagawa ng assessment sa pinsala ng mga tulay, kalsada at iba pang mahalagang impasaktura at matiyak na bukas ang mga rutang kakailanganin para sa paghahatid ng tulong. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Balta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DSWD naka-red alert na kasunod ng malakas na pagyanig sa Sarangani. 1.1 na milyong family food packs naka-preposition sa Mindanao. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nakahanda na ang tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga apektadong komunidad kasunod ng malakas na pagyanig na tumama sa Sarangani at ibang bahagi sa Mindanao. Ayon sa DSWD, may nakapreposisyon na itong 1.1 milyong family food packs at mahigit sa 80,000 non-food items sa iba't ibang warehouses sa Mindanao para matiyak ang mabilis na pamahagi ng tulong kung kinakailangan. Nanatili rin nakahanda ang kagawaran para magbigay ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan
4: Babalikan natin ang ulat na yan ni Mary Ann Bastasa. Samantala, gumuho po ang isang school building ng Matanao National High School sa Davao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol ngayong unang araw ng klase. Ligtas naman ang mga guro at estudyante na nasa open area para sa kanilang flag ceremony. Patuloy ang assessment sa gusali para matiyak ang kaligtasan at masuri ang lawak ng pinsala na dulot ng lindol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nag-issue ng tsunami advisory mga otoridad ng Japan sa kahabaan ng Dagat, Pasipiko. Ginawa ang hakbang matapos ang malakas na lindol na tumama sa Pilipinas kaninang umaga. Ayon sa Japan Meteorological Agency, inaasahan ang tsunami na may taas na hanggang 1 metro dahil sa lindol. Inaasahang tatama ang tsunami sa iba't ibang rehiyon ng Japan mula alas 11 ng umaga local time. Samantala, ipinag-utos na rin ng Indonesia ang tsunami evacuation o agarang paglikas sa hilagang bahagi ng kanilang bansa dahil sa banta ng tsunami waves. Kasunod pa rin ito ng malakas na lindol na yumanig sa Pilipinas, partikular sa

0: Timugang Mindanao. Kabilang sa mga lugar na nasa pinakamataas na banta ng panganib ang North Sulawesi Capital, Manado, Hilagang Gorontalo Province at Sahinge Islands.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balikan natin ang ulat ni Mary Ann Basta sa DSWD. Naka-red alert na kasunod ng malakas na pagyanig sa Sarangani. 1.1 na milyong family food packs naka-pre-position sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakahanda na ang tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga apektadong komunidad kasunod ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Ayon sa DSWD, may nakaprotestasyon na itong 1.1 milyong family food packs at may higit sa 80,000 non-food items sa iba't ibang bodega sa Mindanao para matiyak ang mabilis na pamamahagi ng tulong. Nananatili ring nakahanda ang kagawaran para magbigay ng augmentation support sa mga LGU. Iniutos na rin ni DSWD Secretary Rex Cachalian sa lahat ng regional directors na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para maihanda ang kinakailangan logistics at manpower para sa posibleng deployment. Sa ngayon, abala na ang DSWD sa SOC Sergeant sa paghahanda para sa deployment ng Mobile Command Center. Kaso nito ay pinaalalahanan naman ng DSWD ang publiko na manatiling alerto, makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center, lalo't inaasahan pa ang mga aftershock at ang banta pa rin ng tsunami sa ilang lugar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pansamantala ang sinuspinde ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon ng General Santos City Airport ngayong umaga. Kasunod nito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lugar. Itinaas ang notice to airmen o NOTAM mula alas 8:45 kaninang umaga hanggang ganap na alas 3 mamayang hapon. Nagasagawa na rin ang CAAP ng assessment o pagtaya sa air navigation facilities ng Paliparan para matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Inaabiso ng mga pasaherong makipag-ugnayan sa mga airline companies para sa status ng kanilang flights.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Itinuturing na dahilan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani sa Mindanao ang paggalaw ng Cotabato Trench. Yan pong sinabi ni FIVOL Seismology Division Chief Dr. Winchell Sevilla sa programang Bangon Bayang Mahal. Dagdag pa ni Sevilla, dahil sa lakas ng lindol ay posibleng maranasan ang aftershocks. Magpapadala naman ang FIVOL ng quick response team sa epicentral area ng lindol para sa gagawing assessment.
4: Isa pong malakas na lindol po itong nangyari po today, magnitude 7.8 po ito. Nakaka-expect po tayo ng mga damages, lalong-lalo na po sa mga hihinang istruktura. Aasahan din po natin magkakaroon po ng mga aftershocks sa mga darating araw o lindol. Posible po yung mga aftershocks nito may kalakasan na maramdaman po natin. So mag-ingat po tayo.
2: Yan po ang tinig ni FIVOL Seismology Division Chief Dr. Winchell Sevilla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinagutos ni Pangulong Marcos ang pagsuspindi ng klase sa lahat ng antas ng mga apektadong eskwelahan sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, prioridad ngayon ang kaligtasan ng mga estudyante. Makikipag-ugnayan naman ang DepEd sa mga local government unit ukol dito. Payo ni Pangulong Marcos sa mga apektadong individual sumunod sa tsunami warning at lumipat sa mas mataas na lugar. Tiniyak din nito na kumikilos ang gobyerno at hindi pababayaan ang mga taga-Mindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kansilado na ang lang mga klase at trabaho sa ilang lugar sa Mindanao, kabilang ang klase sa lahat ng antas sa Zamboanga City at Basilan dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Samantala sa Coronadal City, walang supply ng tubig ngayon sa regional center ng SOC Sergeant o Region 12 dahil sa lindol. Suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa Cotabato City, habang suspendido rin ang klase at pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Kidapawan City habang tinataya ang pinsala ng lindol. Sa Cotabato City Central Pilot Elementary School at iba pang paaralan, inilikas na rin ang mga estudyante mula sa kanika nilang paaralan bilang precautionary measure. Napaulat din ang pinsala sa ilang bahagi ng SM City Mall sa General Santos City dahil sa lakas ng pagyanig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Education o DepEd mahigpit na tinututukan ang sitwasyon ng mga paaralan sa Mindanao matapos ang 7.8 na lindol sa General Santos City. Si J. Magdagala sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga regional at division offices sa mga paaralan na apektado ng magnitude 7.8 alindol na naitala sa Sarangani at mga karatig na lalawigan ngayong umaga. Batay sa paunang ulat na natanggap ng DepEd Central Office, isang gusali sa Matanao National High School sa Davao del Sur ang gumuho kasunod ng lindol. Dahil sa epekto ng lindol at mga kasunod na aftershock, suspendido ang mga klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao, alisudo na rin sa kautusan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan upang maberitika ang sitwasyon sa bawat paaralan at matiyakang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga tauhan nito. Isinasagawa na rin ang rapid assessment sa mga paaralan, partikular na sa mga lugar na nakaranas ng malakas na pagyanig. Ito'y upang matukoy ang anumang pinsala sa mga gusali at iba pang pasilidad. Mahigpit na ipinatutupad ang inspeksyon at safety assessment bago paintulutan gamitin muli ang anumang pasilidad ng paaralan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, pangunahing prioridad ng kagawaran ang kaligtasan ng ang mga mag-aaral, guro at kawani nito. Magpapatuloy ang pagbibigay ng update habang dumarating naman ang beripikadong ulat mula sa mga apektadong rehiyon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba nating mga balita, balik eskwela na simula ngayong araw ang 26 milyon na estudyante sa buong bansa. Inaasahan ng Department of Education na magpapatuloy pa ang enrollment sa katapusan ng Hunyo na posibleng umabot sa 26.4 milyon. Ganap na naghanda ang DepEd para sa malinis, maayos at ligtas na mga eskwelahan. Sa ilalim ng niresibang calendar, arangkada ang school year hanggang April 8, 2027 na may 201 class days. Mahati sa tatlong term ang academic year kung saan binubuo ang bawat isa ng opening activities, regular instruction at end of term assessments. Isa sa

0: ang dabayanan ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang komprehensibong security measures para protektahan ang mga estudyante mula sa real world at online threats. Mahigit 55,000 security personnel ang ipinakalat para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates, kabilang sa deployment ang pagtatalaga ng police officers para sa high visibility campus patrols, pagsasaayos ng trapiko at pagbabantay sa police assistance desks, katuwang ang auxiliary units at community partners. Samantala, itinalaga naman ang 9,525 mobile units para sa agarang emergency response sa school zones. Gayon din ang pagtatatag ng 9,319 assistant desks sa lahat ng campus sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
1: News Nation.
4: Unang araw ng balik-eskwela sa NCR, naging mapayapa ayon sa NCRPO. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: Report.
5: Yes, Chad, naging mapayapa ang unang araw ng balik-eskwela sa buong Metro Manila. Ito ang naging assessment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa kanilang isinagawang monitoring ngayong umaga. Ayon nga, Chad, kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na walang anumang naitalang untoward incident sa naging pagbubukas ng papublikong paaralan kaninang umaga. Chad, pakinggan natin ang pahayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Narito.
6: Assessment, generally peaceful po tayo. With the 1,216 private and public schools, and most of it, nagsimula na po yung klase, especially sa mga public schools, ay lahat po yun, na-deployan po natin at personnel natin.
5: Yan nga ang tinig, Chad, ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Samantala, patuloy pa rin ang pagpapakalat ng police personnel sa mga bisinidad ng mga paaralan, mapapampubliko o privado. Chad, mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Nakaalalay ang Philippine Coast Guard o PCG sa inaasahang pagdagsan ng mga biyahero kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab na katuwang nila ang iba't ibang ahensya para tiyakin ang seguridad ng mga biyahero. Pinalakas din ang monitoring para tiyakin walang overloading sa mga barko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
4: Tatanggap ng school meals ang lahat ng kindergarten at grade 1 learners sa buong bansa sa ilalim ng expanded feeding program ngayong school year. Pinalawak ang school-based feeding program matapos doblihin sa 25.6 billion pesos ang budget ng programa ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Education Assistant Secretary Joyce Andaya, prioridad sa upper grade levels ang indigenous people learners, mga estudyante sa last mile schools, mga naka-enroll sa alternative learning system, mga learners sa ilalim ng special education program at pregnant learners at young mothers, depende sa availability ng pondo. Ang pagpapalawak ng programa ay bahagi ng pag-isikap ng DepEd na tugunan ang nutrisyon at school attendance sa mga estudyante. Ang universal feeding coverage para sa kinder at grade 1 ay nagko-complement sa hiwalay na inisyatiba ng Manila LGU na Your Milk Program na planong palawakin mula 22,000 patungong mahigit sa 60,000 beneficiaries mula sa kindergarten hanggang grade 1 students sa Maynila.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Flash report muna tayo. Tatlo na paulat na nasawi habang apat ang sugatan sa nangyaring lindol sa Soksarjen Region. Ayon po sa Philippine National Police. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Flash report. Flash report.
7: Patuloy sa pagtanggap ng ulat ang Philippine National Police sa Central National Headquarters kaugnay sa pinsalang idinulot na magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Soksarjen Region. Batay sa 10 a.m. update ng PNP, tatlo ang napaulat na nasawi matapos ang tumamang lindol. Ayon sa Police Regional Office Web, apat naman ang sugatan na pawang ng mga sibilyan. Nagpapatuloy din ang assessment sa lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Batay sa ulat, isang landslide area ang naitala. Sa habang ilang prosaktura naman ang apektado, kabilang na ang 2 paaralan, 2 ospital, 14 na commercial establishment at 2 residential house. Nag-deploy na rin ang Police Regional Office 12 ng 309 search and rescue personnel, 23 mobile units at 100 personnel na bait sa mga vital installations habang nasa 150 naman na naka-standby. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko manatiling kalmado at naka-alerto sumunod sa mga safety advisories habang nagpapatuloy ang operasyon sa mga apektadong lugar. Para sa Bago Pilipinas, sa Imaytagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
4: Ilang reforma ang ipatutupad sa sektor ng edukasyon ngayong school year para mapaganda ang pagtuturo ng mga estudyante at mas mapalakas ang suporta sa mga guro. Nirebisa ng DepEd ang assessment at grading guidelines para mas bigyang pansin ang learner progress, magkaroon ng mas makabuluhang feedback at instructional support. Mas pinapaganda ng bagong patakaran ang paraan ng pag-usulit, gumagamit ng paglalarawan sa pagmamarka sa mababang baitang at ginagamit ang resulta para malaman kung sino ang kailangang tulungan at kung sino ang bibigyan ng dagdag na intervention. Ipatutupad din ngayong school year ang strengthened senior high school curriculum kung saan iaalok ang mas flexible na learning pathways, mas malakas na foundational competencies, mas malawak na elective options at maayos na maihahanda ang graduates para sa higher education, employment, entrepreneurship at lifelong learning.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Pagpapatupad ng 3-term school calendar ng DepEd, palalakasin ang academic performance ng mga estudyante. Si Quincy Kahilig para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: Report.
8: Naniniwala ang liderato ng Rizal High School sa Pasig na malaking tulong sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ang 3-term school calendar na pinatupad ng Department of Education kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong Hunyo. Ayon kay Rizal High School Principal Richard Santos, sa ilalim ng bagong sistema ay magiging mas tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga estudyante dahil mababawasan ang mga pagkaantala sa klase. Mas mapapadali rin ang lesson planning ng mga guro at magkakaroon ng nakalaang remedial breaks upang matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Dahil dito ay inaasahang mabibigyang pansin ang pagkatuto at academic performance ng mga estudyante. Isang layuning isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mas mapataas ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Mahalaga ito, lalo na sa Rizal High School, na mahigit 11,400 mga estudyante. Dagdag pa ni Santos, malaking tulong din ang karagdagang 18 mga guro na idineploy ng DepEd sa kanilang paaralan. Gayon din ang pagkakaroon ng sapat na kagamitan tulad ng laptop, printer at maayos na internet connectivity para sa kanilang mga guro. Mula dito sa Pasig City, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: Hindi nagpapakakampante ang gobyerno sa kabila ng pagbaba sa 6.8% ng inflation noong Mayo. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, bagamat welcome development ang pagbaba ng inflation, ay tinuturing pa ring alalahanin ang langis, bigas at kuryente. Dahil dito, patuloyan niya isinusulong ng gobyerno ang mga hakbang sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT para tugunan ang tatlong price pressures. Samantala, naghahanda rin ang pamahalaan sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taong ito.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Alas 11:30 po ng umaga ang ating oras. Kakapasok lang na balita, tsunami waves na itala na sa 6 na lugar sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani.

0: kami wave sa Maasim sa Sarangani bandang 7:42 kanina umaga, sinundan ng Kiamba Sarangani ng 7:44 ng umaga at ng Kalamansig sa Sultan Kudarat bago mag-alas 8 ng umaga. Naitala rin ang pagdating ng tsunami waves sa Mati City sa Davao Oriental, sa Zamboanga City at Tandag City sa Rigao del Sur alas 8:45 kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin nakapagtatala ng tsunami wave activity ang kanilang mga monitoring station. Una nang inrekomenda ng FIVOX ang paglikas ng mga residente mula sa coastal areas ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Bukod sa tsunami waves, tuloy-tuloy rin ang aftershocks sa Mindanao kasunod ng Sarangani quake. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakikita ng isang ekonomista na nasa 25 basis points lang ang ibababang interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para ibsan ang epekto ng inflation. Taliwas ito sa naunang pagtaya na 50 basis points bunsod ng pagbaga ng inflation noong Mayo. Ayon kay financial analyst Jonas Ravelas, nakadepende pa rin ang pagbalik ng inflation sa target range. Sa presyo ng langisa, patuloy pa rin naapektuhan ng Middle East crisis.
3: Pwede naman, depende yan sa galaw ng langis. Dahil nga ngayon, talagang nag-stall na yung P-stock. May konti ng girian ulit. Kaya hindi natin masasabi na hindi na ulit tataas yung langis. So yan ang mga inaabangan natin ngayon.
2: Si financial analyst Jonas Ravelas.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tinitingnan ng gobyerno ang iba pang bagong paraan para mapababa ang rise inflation. Makaraang kumalo sa 15.6% noong nakaraang buwan. Sinabi ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santa Ana, kabilang sa mga ikinokonsiderang hakbang ang paggamit ng biofertilizer at pagpapalawak pa ng kadiwa centers. Aniya, nakaapekto sa pagtaas ng presyo ng bigas ang mataas na presyo ng fertilizer. Ayon naman kay Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa, may pondo ang kagawaran para sa biofertilizer bilang alternatibong conventional fertilizer habang isusulong ang iba pang distribution programs para sa mga magsasaka.
5: Meron tayong mga alternative dito sa urea at sa complete. Meron tayong mga ammonium sulfate, mga inorganic din na mas mura. Aside from that, meron din tayong mga bio

0: pumasok na import na 2.2 million metric tons. Pwede po ito magtagal hanggang sa susunod anyan. So in terms of volume, wala po tayong nakikitang problema. Meron po tayong sapat na supply. In fact, yung NFA din po mataas yung kanyang inventaryo.
1: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas pinalawak pa ng gobyerno ang fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan. Mahigit 5,000 gasolinahan na kasi ang kalahok sa 10 peso per liter fuel discount program ng pamahalaan. Ayon kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santa Ana, sa pamamagitan nito ay makakatipid ang PUV operations ng hanggang 1,500 pesos kada linggo. Sa ilalim ng programa, maaaring makapag-avail ang mga kwalipikadong PUV operator ng 10 pesos discount sa kada litro ng diesel hanggang 150 liters kada linggo. Higit 171,000 PUV units ang inaasahang makikinabang sa programa sa sandaling ganap na ipatupad sa iba pang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Kamara, handa sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Sinabi ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na handang tumugon ang Kamara sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso para sa isang special session. Sa panayang binigyan din ni Ortega na palaging inuuna ng Kamara ang paggawa ng batas, anya malaking bahagi ng prioridad ng legislative agenda ng administrasyon ang maisakatuparan ng Kamara, kabilang ang mga panukala mula sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sa katunayan anya, nasa 60-70% ang naipasa na ng malaking kapulungan sa LEDAC bills. Bago ito, nagpahayag din si House Lead Prosecutor Jervin Luistro na handa rin siyang asuportahan ang panawagan para sa special session kung ito ang magbibigay daan sa Senado na ayusin ang kanilang sigalot sa liderato. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bukas si Senador Sherwin Gatchalian na makipagdialogo sa block ni Senador Alan Peter Cayetano para ayusin ang alitan sa pamumuto sa Senado. Magugunitang inihalal si Gatchalian bilang Senate President pro tempore noong June 3, makaraang maabot ang chamber ang quorum ng 12 senador at ideklarang bakante ang lahat ng posisyon. Sang-ayon sa rules, otomatikong magsisilbing Senate President ang pro tempore kapag bakante ang naturang posisyon. Kapwa kinilala naman ang Malacañang at House of Representatives ang bagong Senate Majority at pamumuno ni Gatchalian bilang Acting Senate President. Sa panig naman ni Cayetano, nag-alok ito ng solusyon at inimbitahan si Gatchalian sa isang pulong para ayusin kung sino talaga sa kanila ang totoong Senate President.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sinimulan na ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senador Erwin Tulfo ang pagpapatuloy sa pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Ginawa ito ilang araw matapos ang ginawang Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Magugunit ang kwestiyon ng ilang sektor ang legitimacy na ang pagdinig ng grupo ni Senador Cayetano. Imbitado sa pagdinig ngayong araw ang mga umanoy, dating security aide si dating Congressman Zaldi Co. Imbitado rin ngayon si dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian dismayado sa hindi pagdalo ng 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co sa Blue Ribbon Committee hearing. Para sa detalye, narito si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Yes, dismayado nga si Senate President pro tempore at acting Senate President Sherwin Gatchalian sa hindi pagdalo dito sa pagdinig na ginagawa ngayon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly, ang hindi nga pagdalo nung 18 na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldi Co. Ayon kay Senator Gatchalian, marami sana siyang itatanong dito sa 18 na dating bodyguard at sayang daw na hindi sila nakapunta. Si Senator Erwin Tulfo naman na siyang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay nagsabi nga na tinawag niya na haw-shaw na press con lang yung ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee nila Senador Rodante Marcoleta noong Thursday, June 4. At muli niyang iginigiit dito sa pagdinig na walang katotohanan yung mga naging

ng pahayag o paratang sa kanya ng 18 na dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Senator Tulfo, walang authorization sa committee chairman ng Blue Ribbon na siya nga, na si Senator Erwin Tulfo, at sa at kay acting Sen. President Gatchalian yung ginawang pagdinig ng ninang grupo ni na Marcoleta noong Webes. Samantala ngayon ay nandito na nga sa Senate building yung 18 na bodyguard ni dating Congressman Zaldico, at ang sinasabi umakyat muna sila doon sa dito sa fifth floor doon sa opisina ni Senador Robin Padilla, at nais muna daw kasi nilang ipalinaw yung naging imbitasyon ng Blue Ribbon dahil nakatanggap sila ng unang liham mula kay Senate President Alan Peter Cayetano na sinasabing wala nga silang imbitasyon doon sa panig nila nga sa pagdinig ngayong araw. Nananawagan yung abogado ng 18 bodyguards na si Attorney Levy Baligod na sana ayusin na ng Senado ang kanilang leadership at babigyang linaw na rin kung ano ba talaga ang dapat na sundin dito sa tungkol sa pagdalo nila ngayong araw. Pero nonetheless, ang sabi ni Attorney Baligod ay handa silang dumalo sa pagdinig ngayong araw ng Blue Ribbon Committee ni na Senador Erwin Tulfo.

0: Dahil sa contempt, 9 na ang nakalilipas. Mula sa Senado, ibinyahe ang kontratista sa Bulacan Court para harapin ang kanyang kaso.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, Barangay Ginebra inangkin ang 2-1 series lead laban sa TNT Tropang 5G sa kanilang PBA Commissioner's Cup Title Series. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
3: Inilista ng Barangay Ginebra ang 2-1 lead sa kanilang championship series kontra nagdedepensang TNT Tropang 5G matapos makamit ang 116-102 panalo sa Game 3 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals kagabi sa SM Mall of Asia Arena. Kumamada si Justin Brownlee ng 41 points, 7 rebounds, 7 assists at 3 steals para sa Jean Kings na nakaabante sa kanilang best of 7 title series ng Tropang 5G. Solidong suporta rin ang ginawa ni Stephen Holt na nagtala ng 23 points at RJ Abarrientos na nag-ambag ng 15 markers, 6 assists at 5 rebounds. Matapos ang 0-3 start sa ball game, rumatsyada na ang Jean Kings at hindi na lumingon pa para makabawi mula sa kanilang 94-101 pagkatalo noong Game 2. Pinamunuan naman ni Chris McCullough ang TNT sa kanyang 44 points at 13 rebounds at RR Pugoy na naglista ng 28 points. Magpapatuloy ang PBA Commissioner's Cup Final Series sa Miyerkules, June 10, sa Araneta Coliseum. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:42, oras po natin Pilipinas. Sabangan ang iba pa nating balita mula sa ating mga lalawigan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong matinding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Distribusyon ng PBBM rice sa ilalim ng

0: LGSF, matagumpay na naipamahagi sa mga miyembro ng Maaron Ina sa Dagupan City. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, narito ang ulat ni Sara Kayabyab.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Matagumpay na naipamahagi ang PBBM Rice Distribution Program sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ng tanggapan ng Pangulo sa mga miyembro ng Maaron Ina dito sa lungsod ng Dagupan, kasama ang karagdagang food assistance mula naman sa lokal na pamahalaan. Bahagi ito ng patuloy na programa ng gobyerno sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at pagtulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Kognay nito, nagpasalamat ang lokal na pamahalaan ng Dagupan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa patuloy na pagpapakita ng malasakit at pagpapaabot ng tulong sa mga mamamayan sa pamamagitan ng programang nakatuon sa kapakanan ng mga pamilyang Pilipino. Na isakatuparan ang distribusyon sa tulong naman ng mga kinatawan mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office at Public Order and Safety Office upang tiyakin ang maayos, organisado at ligtas na aktibidad. Kasabay nito, tiniyak naman ng LGU ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa national government upang makapaghatid ng mga programang may direktang pakinabang sa mamamayan at makatulong sa pagpapagaan ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. May gagawin pag-uulat si Glenda Bakungan Sara. Insurance program para sa mga driver at operator suportado ng transport sector sa Region 1.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Nagpahayag ng suporta ang mga driver at operators ng transport sector sa Region 1 sa insurance program na isinusulong ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTAP at Insurance Commission. Sa isang pagpupulong na ginanap sa Bawang, La Union, ipinaliwanag ni Orlando Marquez, National President ng LTAP, na kailangang magkaroon ng insurance ang mga driver at operators upang mayroon silang gagamitin kapag dumating ang mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng kamatayan o pagkakaroon ng disability. Inilarawan ni Gerald Adame, kinatawan ng isang transport group sa La Union, Joey Quiros at Bernard Cabison, mga chairman ng mga transport cooperative sa Pangasinan, bilang napakaganda ang naturang programa, lalo na't anila, marami ang posibleng mangyari sa buhay ng isang driver habang sila'y naglalakbay sa kalsada. Nagpasalamat naman si Marquez kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa suporta nito sa programa na magtataas sa dignidad ng pamumuhay ng mga tsuper. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Southern Tagalog, Governor ng Oriental Mindoro humingi na ng tulong sa National Power Corporation para sa 10 megawatt Bansud plant. Magbabalita si May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Humingi na ng tulong sa NAPO Corps si Oriental Mindoro Governor Homer Lito Bons Dolor para sa 10 megawatt Bansud power plant. Ayon sa papatid ng PIO Oriental Mindoro, ang tulong ay para mapabilis ang pagkakabit ng naturang planta. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Governor Dolor na nagsimula na mag-operate ang 5 megawatt na one project na kasalukuyang nagbibigay naman ng humigit kumulang 300 megawatt na supply, habang umaander na rin ang 8 megawatt Rojas project na nakapagdagdag ng tinatayang nasa 3.5 megawatt. Samantala, ang 14 megawatt Pinamalayan project ay hinihintay pa ang kaukulang pagdinig mula sa Energy Regulatory Commission. Nakikipag-ugnayan na ang lalawigan sa NPC at National Transmission Corporation o Transco upang maisakatuparan ang pansamantalang 69 kilovolt T-connection na kinakailangan upang maikonekta ang planta sa grid sa ilalim ng 10 megawatt East Paramount Energy Corporation project sa Bansud. Ayon kay Governor Dolor, patuloy pa rin nararanasan ng Oriental Mindoro ang mga power interruption na nakakaapekto sa mga kabahayan, negosyo, paaralan, ospital at iba pang mahalagang serbisyo sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mula naman sa Visayas, Papal Nuncio sa Pilipinas, pumisita sa Borongan City. Si Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Malugod na sinalubong ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, Diocese of Borongan, at pamahalang lungsod ng Borongan ang Apostolic Nuncio sa Pilipinas ni si Arzobispo Charles John Brown sa kanyang pagbisita sa lungsod. Isinagawang isang civic reception sa Loom Bridge bilang pagtanggap sa kinatawan ng Vatican kung saan dumalo ang mga lokal na opisyal, miyembro ng klero at mga mananampalataya. Matapos ang pagtanggap, nagtungo si Arzobispo Brown sa Borongan Cathedral kung saan isinagawa ang isang maikling programa at mga seremonya ng pagbabasbas. Bilang simbolo ng pagpapahalaga, ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa pamumuno ni Gobernador R.V. Ivardoni ang isang miniature replica ng makasaysayang balanghiga bells kay Arzobispo Brown. Ang pagbisita ng Papal Nuncio sa Borongan City ay kaugnay ng kanyang pangunguna sa pagbabasbas at pormal na pagbubukas ng bagong priest's home ng Diocese of Borongan, isang multipurpose facility para sa mga nakatatandang pari na matatagpuan sa Sitio Balatik, Oikos Village, Barangay Balod 2. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Mindanao na tayo, klase mula preschool hanggang grade 6 sa lahat ng klase.

0: ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ay naglabas ng kautosan na pagsuspindi ng klase mula sa preschool hanggang grade 6 sa lahat ng pribado at pampublikong paralan ng lungsod. Samantala sa sekundarya, binigyan ni Mayor Rolando Clarix Oy ang mga schoolage ng otoridad na magdeklara ng walang klase dipindi sa resulta ng kanilang pagsusuri sa kanilang mga gusali. Pinayuhan naman ni Mayor Oy ang mga magulang, mga guro at mga estudyante na patuloy na tumutok sa opisyal na mga anunsyo ng lungsod. Ang nasabing kautosan ng pagsuspindi ng klase ay inilabas nang lungsod matapos nakaranas ng intensity 3 na lindol ang lungsod kaninang alas 7:40 ng umaga. Patuloy naman ang City Engineering Office, Office of the Building Officials at City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-inspeksyon sa mga mataas na gusali upang masiguro ang kaligtasan ng mga empleyado at mga mag-aral ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, Davao City, walang naitalang malaking pinsala matapos yanigin ng lindol. Sa balitang yan mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Walang malaking pinsala na natala sa buong Davao City matapos ang pagyanig ng 7.0 magnitude na lindol na nakasentro sa General Santos City nitong Lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Ito'y base sa initial impormasyon mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Ayon sa CDRRMO, mga tension cracks sa mga paaralan at tulay lang ang na-report na pinsala sa lungsod. Ngayon, nagsasagawa na ng verifikasyon sa mga infrastruktura ang nasabing ahensya kung saan kaninang alas 9:30 ng umaga ay isinara na ang Bolton Bridge 1 dahil sa bitak na nakita dito. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang sitwasyon sa lungsod para sa garang aksyon kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga estudyante ng Tandag National High sa National Science High School inilikas kasunod ng malakas na lindol. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Sa unang araw ng pasukan ngayong June 8, 2026, naramdaman ng mga guro at mag-aaral ng Tandag National Science High School ang malakas na lindol na yumanig kaninang 7:37 ng umaga. Kasunod nito, naglabas ang FEVOX ng tsunami warning matapos may tala ang magnitude 7.8 na lindol sa karagatan ng Sarangani. May nakapanayam din tayong guro na si Ma'am Christine Suazo. Sinabi nitong nagkataong isinasagawa nila ang kanilang opening program nang maramdaman ang pagyanig. Dahil nasa open ground ng mga estudyante at guro, agad silang nakasunod sa mga itinakdang safety measures. Samantala, nilinaw ng pamalang lungsod ng Tandag sa isang public advisory na hindi kabilang ang Surigao del Sur at buong Caraga Region sa mga lugar na sakop ng tsunami warning o evacuation advisory na inilabas kasunod ng lindol. Ayon pa sa advisory, wala ring suspensyon ng klase at trabaho sa mga tanggapan ng pamalaan sa Tandag City sa kasalukuyan.

0: yan. Kaya nagpapatuloy ang normal na operasyon ng mga paaralan at opisina maliban kung may panibagong abiso mula sa mga kinaukulang ahensya. Patuloy namang minomonitor ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang ahensya ang mga opisyal na abiso mula sa FIVOX at NDRRMC. Pinapayuhan din ang publiko na manatili.
1: Putulin na natin ang report na yan. Bali na tayo sa Palasyo ng Malacanang para sa briefing. Naroon si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
3: Saan bagay natin ang press briefing dito sa Palasyo ng Malacanang?
4: Tugunan ang sakuna at tuloy-tuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Inutusan na rin ng Pangulo ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian na maghanda at maghatid ng paunang tulong sa mga residente at maghanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga kailangang lumikas. Inutusan naman ng Pangulo ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura. Ipinag-utos din ng Pangulo sa ahensya na tiyaking madadaanan ang mga rutang kailangan para sa rescue at relief operations. Upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral ngayong pagbubukas ng klase, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sonny Angrara na pansamantalang suspindihin ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Makikipag-ugnayan ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad ng klase sa Mindanao. Sa kabila ng umiiral na tsunami warning, nananawagan din ang Pangulo sa mga residente na seryosohin at sundin ang babala, agad na lumikas patungo sa mga mataas at ligtas na lugar. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
2: Good morning po, Yusek. Yusek, how sufficient is the government's funds, particularly itong quick response fund for disaster response and rehabilitation, and how prepared din po itong QRF natin for the potential impacts of upcoming rainy season?
0: Nag-utos na po ang Pangulo at kailangan tumugon po lahat ang ahensyang involved dito at concerned agencies. At alam po natin na ang pondo po sa ngayon ay sapat pa para sa pagsasagawa po ng pagligtas at pag-rescue at para po maibsan ang impact ng nangyaring sakuna nitong araw na to.
1: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
3: Good morning, Yusek. In a Facebook Live video, Senator Alan Cayetano gave Acting SP Win Gatchalian an advice, huwag magpagamit sa Malacanang. This came days after the palace said it recognizes Sen. Win's legitimacy. Ano po ang tugon niyo rito?
0: Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Unang-una po na biktima dito ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. Ang mga biktima rito, kasama na po rito ang umaasa ng mga EJK victims na mapapanagot ang dapat na mapanagot. Masasabi rin biktima rito ang dating Pangulong Duterte dahil sa ipinakita na matataas na opisyal pa ang nagkakanlong at nagpapalabas o nagpapatakas sa isang tinatawag na co-perpetrator ng crimes against humanity. Ang lahat ng kaguluhan nito ay hindi po dahil sa pakikialam na Malacanang. Ang putukang nangyari sa Senado noong May 13, ito po ay alam, may permiso, aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pag-lock and load order na isinagawa at inutos ni General Aplasca noon, ito po ay aprobado ni Senator Alan Cayetano. Ang pagpapalabas o pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa ay aprobado din po ni Senator Alan Cayetano. Kung lahat pong ito ay sinasabing ni intervention ang Malacanang, lahat ng yan ay hindi mangyayari. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal.
3: Yusek, are you referring to Senator Alan Cayetano dun po sa sinabi niyo nagpapanggap na banal?
0: Wala po tayong pinapatamaan sa lahat po ito. Kung tatamaan po siya, wala na po tayong magagawa ron.
3: Yusek, on another topic po, what is the palace's response to Sandigan Bayan's dismissal?

0: dapat lamang po dahil siya naman po ang kinikilala na acting Senate President. So, kailangan lamang po.
1: And what does the President want to tell the Senator if ever?
0: Yan po ay hypothetical. Sinabi lamang po natin na kinakailangan sila mag-usap. Of course, yung mga nape-pending po ng mga bills at katulad po na sinabi ng Pangulo ay hihiling po yata ng supplemental budget. So, kailangan po silang magkausap at tungkol po dito.
1: Yusek, last na lang po. A group of lawyers is planning to file usurpation of authority against some senators following the Blue Ribbon Committee hearing last week. From the palace's point of view, do you see or were there violations following that particular hearing?
0: Kung pag-uusapan po natin ay batas, may mga elemento po ang usurpation of authority. Unang-una po ay yun yung pagpapanggap o may false pretension na sila ay may kapangyarihan pero wala. Lack of authority, walang kapangyarihan pero gumaganap sa isang kapangyarihan na naaakop lamang o naaangkop lamang sa isang tunay na may awtoridad. So, ang ginawa nila na paghihiring doon at hindi na sila halos kinikilala, hindi sila kinikilala ng HOR, hindi sila kinikilala ng ehekutibo. Marami na pong mga legal luminaries, legal experts at mga dating Senate Presidents na nagsasabing legal ang nangyaring sesyon sa June 3. So, ang pagsasagawa muli ng mga aksyon na dapat ay ginagawa ng tunay na awtoridad, yan po ay masasabing unlawful or rather usurpation of authority.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 24-7, 24-7.
1: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
3: Bring health into your home.
4: Digid sa yun ang pagpananom.
5: Ato kining himuong sa yun, uban sa Lucky Plant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers, mahal na kaayo ug makadaot makini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani o ban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus o ban sa Lactoplant.
6: Dali, din mubalik na sa ngayo ko sa kumbana o sa kabaso nga Lacto-Puffy o dahil gihurot na ko diritso o inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kong maayos sa Lacto-Puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka-food poison ako. Dili gyud ko mubiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto-Puffy. Puffy, kung giunsa ko niya pagtabang, iaghata mo mga higala kung doon na mo'y balatian sa inyong lawas o wapa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto-Puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas.

0: Bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
1: Oras sa Bantay Radio o sa Tibok Pilipinas, alas 12:06.

0: Kaikalan, maing udto. Maing adlaw ganin yung tanan, kumusta? Welcome sa atong programa, Ang Balaod ug Ang Katawhan. Lunes na sab, unang adlaw nga ting trabaho nining si Maraha, Hunyo 8 na, June 8, 2026. Incidentally, karong adlaw mga higala mo ay unang adlaw sa school year 2026-2027. Balik na sa eskwelahan atong mga bata, mga estudyante. Ikunya mga higala doon na sa usaka subo nga hitabo. Ilihino ni Kapungan kay Force of Nature man eh. Buhat sa kinaiyahan. Kusog nga linog. Gamitayog dito sa Mindanao mga higala. Nya mo ning unahog hisgot ron taon-taon pa sa dili pa. Mga tahuran o nami. Ang inyong kauban ining maong tulumanon kaming inyong mga alagad. Ako si John Carillo.
1: Ako sab ang inyong abogado sa kahanginan. Ako si Attorney Mico Sanchez Sabalero.
0: Ang programa nga inyohang nakita o nabati pinagi sa Bantay Radio Cebu Facebook live stream mao ang Balaod ug ang Katawhan. O ninyo sa ning madungog pinagi sa mga radio stations, mga FM stations nga ni hook up sa atong programa sama sa 98.1 UIPS BT Radio Tuburan ug 95.3 DYAJ One Heart Radio Samboan. Ya makita sa ta sa YouTube channel nato maura gihapon Bantay Radio Cebu. Attorney Mix, murag daghan kayong mga panghitabo rong adlaw. Una, sama sa ako nag-iingon ang bahin sa school opening. Kanya ka itong kusog na linog. Kusog na linog kay kanang magnitude 6 or magnitude 5. Kusog na magani na kini. 7.8 sa sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang maong linog niya. Atong gipangaliya sa labaw makagagahom nga unta. Nagpadayon pa man ang assessment sa damage. Dili lang kay grabe. Kaya naamaginay damage ang kusog kay ngalinog. Unya ang makapalipay na to so far, no? Hinaut untang magpadayon lang ni hangtod nga mahuman ang ilang evaluation o assessment sa damage. Why casualty?
1: Maayosad, maayosad, no?
0: So kuan lang, property lang, nangaguba, pananglitan. Ang na-confirm, matod pa, gumikan sa linog, portions of a mall ceiling.

0: na dito sa ilahang mga
1: classroom.
0: Oh, classroom. Sa diha nga apektado ang maong mga eskwela dito sa Davao City, ang Davao City National High School ug dito sa Cotabato, laing probinsya ni ha. Tupad ni sa Davao apan layo ra ug apektado gihapon ang North Cotabato National High School. Upat ka mga estudyante ang gipangkuyapan sad. Naglisod paginhawa tungod sa kakulba sa nitabo nga linog. Unya na tugaw ang ilahang electric power source ug ingon man ang internet signals. Doon ay mga motor giparking nga tumba. Unya nagpadayon pa ang assessment. So mauna siya ang dugang detalye may tungod sa ato. Balita man ni nato ganiya, breaking news man ni nato kag ganihang buntag sa atong programang Newsline. Unya ko ang kaayo ni hit kaayo ang mga detalye karon nadugangan na ning details. Unya tuan ay mga rescue teams gikan sa mga disaster risk reduction and management councils sa nakalain-lain nga mga locality ug ingon man ang gikan sa Office of Civil Defense. Diatoy tsunami warning gani tungod sa kusog sa linog, naa man expected man ang dagko kaayong bawd apan so far wa pa may balita nga dunay na disgrasya. Mga lugar Attorney Mix nga gipabakwit ngadto sa higher ground naglakip sa mga residents sa Sarangani Province, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat ug South Cotabato. Gipabakwit sila to higher ground kay peligro kon matinod.
1: Tsunami warning.
0: Oh, tungod sa tsunami. Oh, dagko nga mga bawod. Kay kining linuga, although diha ni ilawon sa dagat, mabaw-mabaw ramgo ni Attorney Mix niya kusog ba? Kusog po ni, usa na sa nakatampong nga kusog.
1: Nasanitaan magani nga rin.
0: Ha?
1: Sa Cebu. No? Oh. Kafil sa tanga rin sa Cebu.
0: Kafil, hinay rin noon. Pan, dito sa mga lugar nga duol-duol, kuan mo guni, between 10 and 55 kilometers ang depth, ang giladmon sa epicenter sa linog. Unya, affected countries, tulo, Philippines, Malaysia, o Indonesia. Doon ay pagtayog.
1: Murag dako-dako dyan siya ako. Ano kay
0: dako.
1: Pacific Ring of Fire man ba yan? Ang ato ang area, no? Ang kaning Pilipinas.
0: Unya,
1: murag dako-dako dyan ng 7.8 magnitude.
0: Tinood na.
1: Earthquake.
0: Kantugan ng 6.9. Grabe yung maganig damage ito sa norte.
1: Sa norte. Oh. Kani pakaha.
0: Oh.
1: May nalang sad nga layo-layo siya ang epicenter. Dili dyan ang localities mismo.
0: Tinood. Oo. Unya, ato lang sang pasidaan kay

0: Eh, naanad naman ta nga, doon na gani mga ingonini, naada yun ay mga post nga, hapit na gin matapos ang kalibutan, timailanan. Mm. So, kuan, wa may makatagaan yun sa umaabot, bisan gani ang ugma, immediately ugma bang adlaw, di man ta katagaan on sa pagkatong sa layo kayo, mm-hmm. Niya, tagaano na to, nga mauna ni.
1: Kay basindi ay, napay mga aftershocks, no? Oh. So, murag, angay sa siguro ta mag-vigilant.
0: Mag-vigilant ta, apan dili lang ta magtotoo.
1: Oh, sakto sad.
0: Na mga superstitious beliefs. Okay. Dire na ta sa atong hisgutanan bahin sa balaod, Attorney Kay. Para magdaghan kaayo ang nabahin ang lain-lain nga mga ang kinimag yung netizen mo idaghan. Niya, mga abogado, dili magkaayo daghan. Pero a certain percentage of the population, mga abogado.
1: Yes.
0: Niya, ang mga abogado na bahin sa pagtuo, unsa magay mo constitute og quorum gud gana nga 50% plus 1. Kung 50% plus 1 sayon ra magay nang i-compute kay kuan ra man na division unya addition. I-divide nimo by 2 na 50%. Mo add kag 1
1: mauna
0: addition
1: na.
0: O mo na nay kuan ang gilalisan unsa may base. Unsa may basis sa imong i-divide? Pila man ang imong i-divide sa Senado pananglitan? 24 man ang mga senador, 24 by i-divide o 22 na lang kay na prison na Jinggoy o si Bato nagtago-tago o dili makitaan, dili makatambong sa mga sesyon. Unsa may imong tan-aw ni ini Attorney Mico?
1: Ako Sir Jude, no? Kanang medyo complicated kay na siya nga issue, no?
0: Oh.
1: Makita na itong Facebook na iusaga ingon kani, Apan ang klaro jud or kasagaran na itong makitaan mga kabantay, kaning pag-cite aning gitawag nga Avelino versus Cuenco nga case. No? Kanang gusto mo basa, mo ni siya ang GR number L-2821 decided on March 4,
0: 1949.
1: Okay, na kaning bala nga kasuha.
0: So,
1: Bisa kita pa siguro, pataani, no? Now, ang kaning magod mga kabantay, para lang yun ta, you know, mag-discuss ta para we're on the same page, no, sa pag-analyze. Kaning Avelino versus Cuenco, ang storya ni ini kay naay usa ka senator nga gusto maghimog privilege speech against the Senate President
0: okay.
1: at the time. So ang gibuhat nila nag-walk out katong dili gusto nga ipa-speech tong senadora. Pag walk out nila, na divide the house, no? Pag divide sa house, nag-wonder na sila kay ang gibuhat mangud nga to naay sitting nga Senate President unya naasay kanang gi-elect nga Senate President nga pro tempore.
0: Ang Senate President niya tingigayo na mo ni si Jose Avelino. Unya ang gi-appoint o gi-elect nga bagong Senate President mao si Mariano Jesus Cuenco nga Subuanon. Mo nang dunay MJ Cuenco Avenue diri sa Cebu. Taga Cebu to.
1: Yes, Sir John. So ang naka long story short lang ni ini because nag-walk out man ang majority block, naglibog na sila kung naabay ko room, no?
0: Uh-huh.
1: So ang ilahang gibuhat, naghimo lang sila half siguro at the time na iduha nga wala, na iduha nga out of country. Ang usa out of country, ang usa under medical treatment. So at the time, the Senate construed nga kanang di ni sila pwede kabutar, no? They are beyond the coercive jurisdiction of the Senate.
0: O kanang phrase, coercive jurisdiction. Nga nung i-coerce man, tungod kay kung pananglitan ang senador for one reason or another, di lang gid siya mutambong ba? Di lang gid siya mutambong, mahimo siyang i-coerce into attending.
1: Yes, oo. So, mao na siya ang kanang argument sa ubang mga senador, no? Ang katong minority now the majority block. No, kaning mga block nila nga Senator Win Gatchalian,
0: no? Okay.
1: Ilahang argument niya to kay buto naon-naon, si Jinggoy, Senator Jinggoy, nadakpan. No? Si Senator Bato, fugitive, di makitaan. So, kung 24 sila kabuk ka senators, gi-divide siya into 2, ang majority anak nila, mahug siya 13.
0: Okay, 12 man ang one-half sa 24, unya, 1 ang plus.
1: Supposedly. So, kung 24, makuha ni mug 2, 22.
0: 22.
1: Ang ilahang kailangan raon ta 11 plus 1, 12. 12 senators. Motong highlight ka itong movement nga katong ni kalitlag sulod si Senator Chis Escudero.
0: No? Mm.
1: Pag sulod ni Senator Chis, naka-receive na sila og 12 votes, no?
0: Oh, 12 votes.
1: 12 members, no, for quorum. Pero kuya man sa guna Sir Jun, no? Kaya ako na ako sa adverse nga opinion.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Mm-hmm.
1: Like I said, nay duha ka schools of thoughts, no? Ang school of thought nilang Senator Gatchalian kay butan na hunaon 22 naman lang ta, no? Kung 22 na lang ta, 11 plus 1 12, 12 votes only to constitute quorum.
0: Gusto na. Mm. Pero ang 24 man ang elected senators, pero kana laging giingong coercive. Unsa man sa Avilino na siya? Avilino case.
1: Yes.
0: Na. Coercive.
1: Coercive jurisdiction.
0: Oh, jurisdiction. Mm. Oh.
1: Pero ato ning himbaw-an sad Sir Jun, no?
0: Mm.
1: Kanimang gong Avilino nga doctrine was decided on 1949. Ang applicable nga constitution nato kay kaning 1935 okay. Nga Philippine Constitution. Now, ato sad ning basahon
0: na. Duna may kalainan ang 1935 og ang 1987 nga karon moy atong
1: yes.
0: Gifollow.
1: Dako kayo kalainan Sir Jun,
0: okay.
1: No? Ato ning analyze na ako ipakita siguro sa tong screen, no? Atong ipasaka ang kaning 1935 nga Philippine Constitution. Kung
0: okay.
1: Atong basahon section na Article 6, Section 10. Nag-ingon diri nga each house shall choose such other officers as may be required.
0: Mm.
1: Simple, no? Simple ra ang definition.
0: 1935 ni.
1: 1935
0: okay.
1: Ni. So, ato sa ning basahon in conjunction aning kani. Section subsection 2.
0: Mm.
1: A major

0: receive jurisdiction.
1: Okay.
0: Now, atong tanawon ang 1987. Sa 1987, palihog ta, kung nakita na, ang 1987 Constitution, Sections, Article 6, Section 16. Okay. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members.
1: No? All.
0: Unsay pasabot. Kung atong tanawon sa 1935, balik ko na to, ang 1935, gaingon ra, each house shall choose, shall elect its president and speaker as the case may be. Sa 1987 Constitution, gaingon, by a majority vote of all its respective members. No? Giclassify jud nga ra sa Section 16 ang all. No? So, in for purposes of the election of a Senate President, naadyod nga to naka-state all, ang basihan ang 24.
1: 24 yun. O, oh, ang 24 no? Yun. If you follow that strictly to the letter, 24 yun.
0: 24 yun doon ta.
1: All of its respective members. Ang member sa lower house, kay duha man ni, 318. O niya, ang member sa Senate, 24.
0: So, by virtue of that application, ang pag-elect og Senate President should be 13 votes. No?
1: 13 votes.
0: 13 okay. votes.
1: Oh. Ang mao nang wa sila mag-elect og Senate President, kay kibaw silang 13. Pero, diri sa Senate President pro tempore, nagtuo sila nga nakakorom na sila diha to elect a pro tempore, not a Senate President.
0: Now, mosa da ang klasif, ang challenge. Muna siya, muna nag-divide ang kanang house, so to speak. Naiusa nag-ingon nga ang kanang pag-elect lang sa Senate President pro tempore, no? Equivalent na siya mga kabantay o kanang, kumbaga, vice mayor, effectively, no? Kanang ana nga, mo'y mo preside kung wala ang presidente, ang Senate President.
1: For the meantime, ang pro tempore is Latin phrase for
0: temporarily. So, ang nahitabo mga kabantay, pag-divide nila sa House, ang uba nag-ingon nga, quorum ra ang kailangan para mo elect og Senate President pro tempore. Pero, ang ako asang analysis, ana, no? Senate President man na siya nga classification. If Senate President ganina siya, nga naay

0: ability to preside over the proceedings, it should have been an all vote nga basis.
1: Ah, okay. Sa ato pa parihara, sa ato pa parihara ang requirement para nimo, imo imo baruganan. Requirement pag elect og Senate President, mao ra sa requirement pag elect og Senate President pro tempore.
0: Supposedly.
1: Yeah.
0: Now, atong balikon ang discussion sa Avelino.
1: Mm.
0: Ang Avelino manggod, kung ato jutong basahon mga kabantay, atong basahon ang dispositive portion, nag-ingon siya ani no, nga asa man to, akani. Ang naka-state manggod nga ri effectively, wala sila ga-rule, no. There's no effective ruling in so far as the quorum is concerned.
1: Mm.
0: No? Ang ilaharang giingon ngadto nga the case is dismissed because this is a matter that is left for the people to decide.
1: Mao nay hanig yun. Unang hanig sa Supreme Court paghukom niya, tungod kay nirespetar siya sa separation of powers
0: and yes,
1: the co-equality of the three branches of government.
0: Mm.
1: Namely, the executive headed by the president, the legislative nga composed of the two houses of Congress, lower house and upper house, which is the Senate, and the judiciary represented by the Supreme Court. So, ang Supreme Court, niingon nga, o sa yano pagkasulti nga, dili kita mi angay manghilabot og naamoy gubot diha sa Senado, husayan na ninyo, kamukamo lang. No?
0: Supposedly, Sir John, oh, mo ito'y nahitabo dyan sa Avelino nga doctrine. So, unsa may pasabot niya na, it is an obiter, no? Kumingon kay tag obiter dictum, it is a mere opinion, no? Di pa jud siya ingon nga hard set ruling.
1: Mm-hmm.
0: Now, aside from that, said Sir John, nasa ta ikaduha nga challenge.
1: Unsa man?
0: We have to remember nga ang kaning one is that we have to remember ang Avelino is a obiter, no? Kanang opinion.
1: Opinion.
0: On the other hand, this is a ruling based on the 1935 Constitution.
1: Aha.
0: So, ang challenge niini ron, what will happen kaha, no? If ang challenge niini is the Avelino doctrine decided on the 1935 Constitution applicable to the 1987 Constitution nga gaingon clearly nga ri nga ang Senate President shall be elected by a majority vote of all members.
1: Mm-hmm.
0: No? Mona
1: kuan, makalibog itinood mura gray area, no?
0: Mm.
1: Unya kay nagkasumpaki maguning duha. Ang gilalisan ragid pilay base. Unsaon pag-compute sa base para kuhaag 50% plus 1.
0: Mm.
1: Pero ato ning padayonon rong taud-taud mo pahinumdum sa ta.
2: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.

Alas 12:28 na mga higala dinhi sa atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Uban ni Attorney Michael Sanchez Zabalyero ug ning inyong alagad June Carillo. Atong gisgutan sa unang bahin ug atong padayonon ining tungura ang mahitungod sa kanang gikabangian nga pila man gyoy tinuod nga quorum. Pila may mo constitute og quorum nga 50% plus 1. Sa yon raman ang division o addition, pero ang basis, pila man? 24 ka senador o 22? Unya, nahitabo naman ni nga nag-elect o bagong set of officers ang grupo nila ni Win Gatchalian, no? Kay sa dili pa, aron dili malibog ang mga tigpaminaw na to, akong i-breakdown kung sa'yo nahitabo sa 24. 24 atong napili nga senador ni atong eleksyon, no? Pag human sa eleksyon, doon natin 24 ka senador. Si Senador Bato de la Rosa, doon ay ICC warrant, no? Warrant of arrest gikan sa International Criminal Court.

98.1 BT Radio。So, kay Tracy Mancilla,

0: Alan Peter Cayetano. Pero humanad to ni biya na sa kalit si Senador Bato og nibalik og tago. So, 11 sila. Puro na sila 11. Pero elected naman si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Unya, naan naman sila i-designate nga mga chairperson sa nagkalain-laing mga standing committee sa Senado. For example, si Senator Pia Cayetano mo'y nag-head sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang labing gamhanan nga committee ba o standing committee sa Senado. 11-11. Suway may tabo. Ni Kalitman nga ni Tapon, si Cheese Escudero nga to sa 11 nila ni Win Gatsalian.
1: Mm.
0: So, napo na lang ring grupo ni Alan Peter Cayetano, siya nga po yung Senate President. Apan, tungod kay na 12 naman rin sila si Win Gatsalian, nag-elect sila. Tungod sa contention nga, ang basis ani, makurom na ni, kaya ang basis ani, kuan man. Kanang 22 naman lang kay nagtago-tago si Bato, kunya si Jinggoy gi priso, kay naay kaso sa Sandigan Bayan. So, minus 2 na. Ang ilaha, minus 2 plus Escudero, minus 3 na gani. No? Unya ang si Escudero na plus pagidiri sa
1: Picas.
0: Picas, 11. So, napo na lang rin grupo ni Cayetano, ang grupo ni Win Gatsalian, maunay 12. Pero 13 lagi kin ang contention nga 13 ang kinahanglan pag-elect. So, dili pa sila ka-elect og Senate President. Maunang ningon si Cayetano nga ako gihapon. Kaya wa man mo maka-elect og Senate President. But, wa sila mo elect og Senate President, Senate President pro tempore lang ang ilahang gi-elect, si Win Gatsalian. Unya, kay ilamang gi-abolish, ilamang gi-declare vacant ang tanan nga mga posisyon. Posisyon ni Alan Peter Cayetano, sa itong pawaan ay Senate President. Unya, ang mga chairman sa lain-lain committee ba, panalitan si Pia Cayetano, wana na. Ipulihan na po siya ni Erwin Tulfo. So, mauna karon ang hitsura sa atong Senado, murag nabahin, duha. Pero unsa may mga implikasyon kung pananglitan

0: President pro tempore nga posisyon ni Senator Win Gatchalian. Ang mahitabuan na Sir June kay ang kanang all, no? All mga kalihukan, all nga mga orders or mga decisions nga gihimo under sa kaning block ni Senator Win Gatchalian shall be declared invalid as well.
1: Invalid. Mm. So, will that be stricken off out of the records of the Senate? I-delete ba ni sila tanan or whatever?
0: Mahulog siya nga not recognized.
1: No? Not recognized.
0: Not recognized siya unless mo lingkod na jud ang Senate President as the case may be. So,
1: sa senaryo na siya, implikasyon na siya sa senaryo nga ma-declared invalid. Now, as to sa senaryo nga ma-declared siya valid, unsa sa implication?
0: Mahulog sa invalidated ang mga orders sa PICAS.
1: Ah, PICAS. Oh, okay. So,
0: kumpara siya deadlock kung tanahon.
1: Maunay akong giingon nga ang final arbiter, ang naagan ni Kalibog, ang final yun nga mo interpret sa balaod niya mo yun, hilom na mo tanan kay ni tingog na ko. Supreme Court.
0: Supposedly.
1: Pero ang Supreme Court, dili pod on its own initiative, dili pod moto proprio, nga mo saw-saw niya. Gawas lag dunay mo dangop no? Na namay ni dangop dito estudyante nga Husaya Ragone kay muraman og gawas nga makauuaw ni subang nasod nga atong senado nag-ingon ana kana nga wa poy mahimong trabaho
0: sakto sa no,
1: dili na maka-perform sa mandated nga trabaho nila to legislate og uban pa nga mga importante para sa mga tao.
0: I think timely sa kay nga discussion Sir John kay naghiskot lang ta sa atong na sa itong mga kaigsuunan, no? Mga kabantay nga affected sa kusog-kusog nga linog nga ito sa itong Mindanao.
1: Nakaroon, huwag ba panalitan, mag-supplemental budget ba sila dito para
0: recovery or assistance?
1: Ana, Onya, huwag na ana, muungot ng deadlock.
0: Walay mahitabo nga tabang, no? Para sa itong mga kaigsuunan sa Mindanao.
1: So, naapay giingon nila Attorney Mix nga amot ruling ramang tingali ni dili ba ni balaod ila ba ning internal rules ba kay mahimo mang mupanday sila sa ilang mga rules.
0: Yes.
1: No do na may hierarchy of hierarchy sa kanang pagkagamhanan ba ang labing gamhanan gyud is the constitution fundamental.
0: Yes.
1: Law then the laws nga nga gi enact sa Congress. And then the rules. Dili gani law, rules lang.
0: Internal.
1: Internal rules. Gamhanan sana pero mo nay weakest nga kuhan. Nga lagda no. Kanang nangatarungan man tong grupo nila ni kuhan. Nila ni ang block nila ni Gatchalian ug mausad ni ang justification ni Chief Escudero nganong ni tabok siya kay ingon siya, kinahanglan nga isakripisyo na to ang atong personal political interest, ang atong yung hatagan o priority, paramount yun is the interest of the institution which is the Senate. Nga kung magsige ni deadlock, wa na, mawagtang ang institution nga Senate, dili na makafunction. Mauna nga ni tapon siya ni Spikas, aron mapadayon ko no. Ang kuan although daghang dili mo tuo pud niya kay daghan man niingon nga nadani na dito Spikas kay giingnan nga tinud-o ng imong kaso na makay kaso kun tinud-o na sa administrasyon karon kun dili ka mo tapon
0: no?
1: Do na gani mga hugon-hugon wa pa ni confirm attorney and tingali mahimo nang mut an academic ning atong gi-discuss kun mahitabo na si Joel Villarriba mo tipon sa dito. Mahimo na silang 3 sigyod.
0: No. So, sa ingana gani, if ever that pushes through, no, mahug na yun yung silag complete majority block. So, most na ang challenge yan siguro. Kaya insofar as, sama ka ron, no, nagpadayon pa man ang proceeding sa kaning mga 18 ex, man yun sila gi-declare, man yun sila as mga discharged Marines. No? Wa yun sila ingon nga gi-declare nga kanang ex-Marines. They weren't granted that title. Unfortunately, sa kaning hearing nila karon, wa man sila nito nga. No?
1: Wa sila nito nga. Ang report nag-ingon nga, dili sila patungahon ni Juan, ni
0: supposedly
1: Alan Peter Cayetano.
0: So, mo sa nailang giingon, pero sa act nila nga, wa sila nito nga, ilang gisukwa.

0: lahi, no? Mm-hmm. Kaning jurisdiction, no? Or kaning pagatagad aning majority black or kaning blue ribbon committee that's headed by Senator Erwin.
1: Kuan, ang ilang lang challenge, murag ilang gi-assail ning kuan mga revelations kining mga testimony sa mga gitawag nila og Marines, no? Una, gi-assail nila ang credibility ini nga tawgon og Marines aron mura kintahay og honorable kaayo na credible. But actually kining mga tawhana
0: dishonorable
1: na ay upat nga dili gyud Marines, kanang kuan lang kanang
0: bodyguards
1: dili

0: ti Navy. Nya tulo man ang members sa Armed Forces. Navy, Air Force, og Army. Okay. So, di ani sa Navy. Unya, grabe ang training. Nindot kayo ni og discipline mga tawhana. However, giingon nga ang record ini nila kana nga na ay dishonorably discharged na ay mga kaso wa na ni sila mga Marines mo man gani nga ang Armed Forces of the Philippines niingon ron nga palihog inig-label ninyo nila ayaw lagi na ayaw na lagi isguting Marines kay grabe nang kadaot sa name sa mga Marines tungod ana nila hinoon wa sa na magpasabot nga purely bakat na lang giyod ilang gisulti. Ako nagtuo kung naay mga tinuod na yung mga tinood anak pero kanabang mingon nga gipasubrahan o gipakuwangan because gituuhan nga coach ni sila unya ang nahitabo mao nga ni execute sila joint affidavit ang gusto sa mga gustong mo assail nila gustong mo try o tinood ba or dili ng ilang isulti nga ayaw mo pag ayaw mo pag joint affidavit pag individual mo so
1: affidavit.
0: That oh kay kanang pagtest sa veracity sa inyong testimony isip affiant isip na execute og affidavit kinahanglan do na moy personal knowledge dili kay hearsay lang ana kadungog man ko or nakakita ka yun nga giingnan ko sa nakakita dili weak man ko no na nga testimony ang ingon ana wa ang probative value ana niyang maong testimony. So, yun nga. Sige, murabag yun. Granting without admitting your revelations, be, ikaw, kita yun ka. Wa, ano, ga-drive ko. Una, kisa may inyong gihatdan. Gihatdan na mo dito. Yeah, una, kakita yun ka sa gihatod. Yun nga. Ga-drive man ko. Wa, yun din.
1: Wa, ko kita sa sulod. Oh,
0: murag, something like that, nga, murag mo assail bitaw sa kuan credibility pero kana dili na na para ato ang pagdetermine ang credibility kay para na na sa korte or kun asa ning dapita
1: sa committee
0: no asa ning dapita nga mukuan sila kana ganing committee sad wala man na sila eh, kuan kay kanang investigation sa Senado o Kongreso dili man na magpapriso for in aid of legislation mana ang naka sayon ron ta kayog dili na makita sa TV
1: supposedly kuan naman siya ang nasa dito inindot kay nga statement si Prosecutor General Richard
0: no? Fadulion
1: nag-ingon siya nga I would prefer nga ang kaniyang ilang affidavits kay gihimo siya og individual kay nganuman lain masad kayo sama ato yung mga example ga drive ra ko nako pero wa man jud nako nakit-an si si presidential son no nga Ferdinand Marcos nga kuan nga moy nihatag jud or nakadawat jud so because they made their affidavit into a joint affidavit ang effect niya na Sir Jun murag nag-ingon nga kami tanan kita mi naami nga tong dapita
0: murag mao na ipasabot nga kaming tanan dunay dunay ka ng personal knowledge.
1: Apan, ato sad ng klarohon, sad, lain man sa kayog 18 kabuok Marines ang muduol sa imuha nga muhatag lang jud, no? Naana sila yung roles respectively. So, unsay pasabot ni Ana, ang usa mahimong driver, ang usa gahimong tinghatod, ang usa gahimong kanang communicator or kanang

0: appoint person. Uh-huh. So different ang ilang involvement,
1: ilang role.
0: Yes,
1: so, lain-lain silang role. Pero kay ni pirma man sila sa usa ka joint affidavit, personal knowledge sa usa ka driver nga nag-drive ko. Unya, personal knowledge sa nitunol gyud ug personal knowledge sa kantong nag-handle gyud sa mga maleta ug unsay sod kay mahimo man nga mga karsone sa toy sod at maleta.
0: Wata ka ba ila ba jud ay gablihan or So nasa toy nindot kay nga statement niya ni ana siya nga I would rather have a few inconsistencies because they are badges of truth, no?
1: Kaysa kanang mag murag
0: uniform
1: kayo tanan. Uniform yung kaayo kay coach gina siya.
0: Yes, munay munay ko answer Sir John. So now akong tanaw sa inganing dagan gani Sir John, ilan ning assail ang credibility aning mga Marines? So if unsa may tawag na to nila, di man sila ma-recognize as Marines, no? Kani mga involved personnel na lang siguro, no? Kani mga under investigation.
1: Doon ay komentary nga akong nabasahan, nalimot lang kong unsa to, wa na ko makuandiri. Kaya usually, og naa, ako man ang i-share, i-send na ko sa akong kaugalingon nga messenger, no? Aron sayon ang pangitaon. Ang komentary, mao nga, the biggest, si Garrido de, Garrido, abogado man sa siguro ni Garrido, kuandingan siya, the biggest beneficiary ining dili kayo katuuhan nagkasumpaki nga mga testimony sa mga Marines is Martin Romualdez. Ngano man tungod kay bisag tinuod pa unta tong pasangil ni Martin, muhuyang na lang kay man, klaro kayo inconsistent kayo sila sa ilang so ang katong mga truly guilty, if ever dun naa magin ni mga truly guilty, di matamutuo nga nawagtang lang nagkalit ng trilyones nga kwarta sa flood control, naagi ni guilty. Ang question na lang ini, unsao na to pag-ila, kinsa maning waylabot o kinsa maning truly guilty yun. Kay murag, mura man og daghan maning gipasangin lang god ang 18 Marines.
0: Dalawa na hinoon nagkadimao ng mga gipasangil. Nasa uban sa mga statements nga giingon nga nanong makadawat good taon ko nga wa di man ko kanang elected, di man ko mga
1: Layla de Lima for example. Minsan nga napriso mo ko antong panahon na kanang ilang giingon. Unya kanang testimony nga gikuha man among mga cellphone karaan nga giilisan mi og iPhone 16e. Kanusa antong 2024 pag verify nila sa Apple,
0: wala pa to.
1: Girelease ng 16E 2025 naman.
0: Advance siguro.
1: So, kanang mga yun, unya, di hapay katawanan. Kaya ganito si Congressman Pepito Alvarez, billionaire man din eh. Siya man di ay tag-iya aning BMW Philippines. Na siya ay distributor. Pepito Alvarez, tiguangon na siya. Niantugin siya dito sa Blue Ribbon hearing nila ni Pia Caetano, nilang Marcoleta. Isa ni Arigyo ko, pero hapit na ito matapos. Ang hearing, pagkahapon na, nakasulti na itong mga Marines. Isa ni Arigyo ko diri kay gipanilngan ko sa akong pamilya, ha, nakadawat di ay kagmalita nga daghang kwarta, wa man lagi may kahibaw, ana. Asawa, mga anak. Sa mauna nga, ni Arigyo.
0: Kay Bukuha.
1: Kay tungod sa inyo pasangil, gibasol ko sa akong pamilya nga wa ko muhatag aning dagang kwarta ngadto nila. In other words, wa siya mo deny upfront, pero giingon ni ana niya pagkuan ba pag assail ang testimony nga nakadawat siya mga maleta. Nya kanang kang Loren Legarda o kang Mark Villar. Si Loren sa una diri pa sa grupo nilang Gatsalian, nilang Tito Soto. Ha, gi-appeal nila nga gahatod mi ngatong Loren.
0: Gatod address.
1: Gahatod mi nilang Loren, gahatod mi ni Mark Villar. Karon nga di anas Loren ug Mark Villar sa grupong Caetano, nya sila mo ay nagpatawag adto. Giumit man to. Giumit man ang kanang sa affidavit di murag numerohan man na, no? Nine number one, nga
0: question 1 2 3 4
1: nya ang kantong portion nga nagmention silang nakahatod silang Loren, wa na to hisgote nya ang kantong nakahatod sila ni Mark Villar. Mo na gikuan nga sa una inyong gisgutan abi kay dire pa manapikas karon kay diya na kakampi na ninyo dili na ninyo i-appeal. So murag
0: appeal man ni obra diyan.
1: Appeal na siya sa kanang pag-assail ba sa credibility sa mga witnesses.
0: Kuan man sad good sir John kanang tao gani no kadi magpractice ta sa kuan ba makitaan jud na nato ang mga bakakon.
1: Sayon
0: na kinana to makita na mong bakakon. So based on the fact pa lang inconsistent ang ilang statements, mukalit silag ingon nga oh naaday ko ani human wala di ay. So sayon kayo igo ang ilang credibility.
1: Kana kay kun tinuod lang yung kang dunay personal knowledge panangdita ni butang nato ni kanang

0: loob, sa color, inig, muingong gani nga, ang buti mo kahit ito nako maklaro kay ngit-ngit man, jawa sa day, klaro, siya ba kita. So, daghan kayo ang kuhan, pero if truthful lang ka, if you tell the truth, you have nothing to remember. Wa kay angay nga inumduman kay
1: wa kay angay i-fabricate.
0: Oh, wa kay angay i-fabricate.
1: Mosod na nga challenging kay niya atong sitwasyon, Sir Jun, no? Pero tan-aw sad nako, Sir Jun, kung ato ganining padayunon ang kaning dagan, no? Oh. Ultimately ang mo decide ani ang katawhan ba yun?
0: Ang katawhan. Pero ang katawhan adto ra maka-decide inig eleksyon. Una kay malimot na masad ang katawhan kay inig eleksyon may mga tagpilay hatag ni candidate Miko. Hinsa, ay mas dako man kang candidate Kinon, aray lang kong Kinon.
1: Ginaw mo bali, no?
0: Ngano sa na sa to pa og napurwisyo taron kay ingon ini ang linihukan sa atong mga government officials. Makaingon sa tanga, we deserve the kind of government officials that we have. Kaya nga nung atong gibaligya atong votes pag-election.
1: Sad. So, ultimately, ka ng mga kabantay ato sa sigurong panawagan, no? Nga kanang, kung nagani mo hatag ninyo nga mga officialis, dawata lang.
0: Dawata lang pero vote according to your conscience. Apan, usaon man sa pagka-conscience vote kon, dili sila suhito sa unsay mga dagan sa panahon kay... Dili sila makapagawas na nang gitawag sa English og informed decision.
1: Mo nang tumong tinguha sa tong programa ang balaod ug ang katawhan. Kaya ato ni siyang i-simplify ang mga kaning sama aning example tong gi-discuss kanina. Ang quorum unsa man jud nay uban gaingon nga quorum na sila because of the Avellino nga doctrine. Apan nasay usa nag-ingon nga ay sa ha una-huna ako ng Avellino, 1935 Constitution pabaya na. So, lahi siguro ang circumstances karon, no? So, it's up for us to show sa ato ang tumong tinguha nga ring ay pakita sa atong mga kabantay kung unsa jud, no? Ang angay unsa ang ilahang dapat dapigan for them to make the said informed decision.
0: Kana ba nga mo decide ka right or wrong basta kay na-inform ka unsay mga circumstances surrounding.
1: Mosa na nakakuan mo itong nalingaw kay kung natay higayon, no? Nga mag-discuss aning bahin aning complication sa 1935 Constitution, 1987 Constitution as applied sa Avellino.
0: Malakbitan bitaw na ito ning kahimtang ron sa ang duha ka mga gamhanang political camps. Camps administration headed by BBM o camp sa mga Duterte, headed karon ni Inday Sara, ni VP Sara. Unya, musaway ning mga DDS ni BBM, musaway sad ang mga taga-BBM ni Inday Sara, kaya ko nga, di ba, puro man mo ng ampanya na mo, nga, butar tang BBM ha, butar tang Sara ha, kay kauban mi sa unity team.
1: Supposedly, na-divide hinoon.
0: Sato pa, natuman ang inyong kampanya na mo, na karon nagdinautay mo against each other. So, unsa man itong inyong gisulti na mo nga maayo ni. Mutaray, kay maayo ni. Dili dito tinood. Sato pa, we were misled by you yourselves. Kamong taga Marcos o taga Duterte, gimisled mi ninyo.

0: nga. Kay nag-unify man ang inyong forces. O niya, pag-away na ninyo, sinawayan na tayo. So, maka, kami nga, wa unta, dili tami Marcos, dili tami Duterte, kaya mo,
1: napugos.
0: Nga naman ni nga, sa ato pa, sayop di itong inyong gikampanya na mo.
1: Mosad nang dapat ang mga katawahan na to, Sir John, vigilant ang mga campaign promises.
0: Kana.
1: Dahil mo ingon nga, oh, sige, kaning purok, kaning barangaya, kaning municipality na to, free wifi tanan.
0: Oh.
1: Aha man, nagbayad pa mga hapunta, no? So, mga ingana nga...
0: Katong tag-bainti nga bugas.
1: Bainti nga bugas.
0: Nakamakaroon, nakakuan ka na kinon, bainti nga bugas.
1: Kuya, sabi kay ng bainti nga bugas, no? Because some will say, ang kanang bainti nga bugas kay tinud-anay nga tag-bainti ang bugas. Apan kung atong tanawon, Sir Jun, no? That's subsidized, no? Ang gobyerno ang gabayad ni ana, ang kwarta sa katawhan, ang taxpayers' money, ang gasubsidize para na ay false nga 20 pesos nga bigas.
0: Muna gitawag o kuan, gigisal rata sa kaugalingon atong mantika. Malipay gintahay ta, nga kuan, bisa ka ng vote buying good? Dili man na kwartas mga politiko ang gipalit na to. Buhis man na to. Ilang gimani obra dili nga maadto na nila na ipalit po sa atong buto. Nga mubutar po ta according sa gihatag. Not necessarily according sa ilang track record, sa ilang kabuotan, sa ilang skill sa pag-alagad na to.
1: Oo, mausad na ang ahong kuyawan, Sir Jun, kay kung padung na bayad ang 2028 elections, naghanasad kayo mga panguyab, no? Mga sweet words ang ibang ingonan nila. Pero, kung ingana man gani, angay na yun ta nga mo tanaw, no? Mo scrutinize kung unsa yun ang kaninga kahimtang aning tawhana. Kay, ko, kaninga nga senadora or whatever nga kaninga president or whatever. Kay, di sa ta magpadala sa ilahang kanang bakak, no? Kay, murag, sakit na kayo kita tanan ang gabayad.
0: Na may common kayong phrase sa in English attorney mix, kanang learn from your mistakes. Pero, kadaghan naman ta na mistaken sa pila ka eleksyon na ng labay, sige gintag ingon sa media nga, kuan lagi, vote wisely. Kanang, kinahanglang gamiton nimo imong utok inigbutar. Dili man utok ang gamiton. Oh, nasayop na ka sa una,
1: balikon pa jud.
0: Balikon masayop na sad. Og dere pa ni sa kuan, pasaylo lang sa mga babae ha. Wa tay gitumong ani nga particular person pero mga sila nga kun mapabuntisan kuno ka, kausa, disgrasya na. Pero kaduha, katulo, kaupat, unya di ka pangasawon, tinuyuan na. Because you did not learn from your first mistake.
1: Na mas proper nga saying, siguro ana, Sir Jun, nga fool me once, no? Fool me once, shame on you. Fool me twice, fool me three times, shame on me, nana siya.
0: Mauna na siya. So, to wrap up, kay apikin naman tas panahon, unsay atong itugon sa atong mga tigpaminaw attorney mix, may tungod aning koro, may tungod aning sitwasyon ro nato sa Senado. Dili ta magpakawas paglaom pero magpabilin ta nga vigilant.
1: Yes. Ang ako lang sigurong i-emphasize no sa atong mga listeners karon mga kabantay nga ang kaning quorum karon is a very highly discussed issue no. Apan we have to consider also nga ang kaning girely nila nga Avellino doctrine was decided on a 1935 nga constitution, no? Ang karon na ata sa 1987 nanay mga changes mga kabantay, no? Aside from that, there are also circumstantial changes. Grabe labi na sa kaning political environment nato karon. So most likely ila naman ning giasil, no? Ila naman gipasaka sa Supreme Court. Apan ang ako ang tan-aw jud ini mga kabantay, ultimately, it is the people who has to decide. So we have to find that means to have an informed decision. Ug ang kaning atong programang ang balaod ug ang katawhan kay naa nga ri nga magtabang kanin.
0: Mao man ang atong advocacy, paghatag og kasayuran sa mga tao aron sila maka-desisyon nga pinasikad gyud sa daghang kasayuran nga ilahang matimbang-timbang. Okay. So, mga higala, wa na may panahon aron magpadayon pa sa atong programa ang balaod ug ang katawhan. Mao ni ang Monday episode sa atong programa, June 8, 2026. Gipaminaw mi ninyo, inyong mingitanaw pinagi sa Facebook Live, live streaming sa Bantay Radio Cebu, madungog sa ta sa 98.1 DYPS BT Radio Tuboran, nga hapit na magfiesta. O ingon man sa 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Kera Alan Rosetti og ni Juni Manggubat og Raniel Roland. Sangaan sa Lacto Puffy Worldwide Corporation, ingon man sa Asil Laboratories, tigbuhat og tigapod-apod sa nabantog na kaayo nga mga farm inputs, mga abunong organic, mga foliar fertilizer, mga kanang pangkontra sa mga dangan o mga fungus o guban pa aron nga mulambo ang inyong pagpanguma nga dili madaot ang inyong mga yuta. Among mga sponsors, kami ang inyong mga alagad sa kahanginan.
1: Ako sabang niyo abogado sa kahanginan, ako si Attorney Mico Sanchez Zabaliero.
0: Ako si Jun Carillo hangtod sa Miyerkules pohon, alas 12 nga to sa launa sa kautuhon sa laing episode sa Tulumanon, ang balaod ug ang katawhan. Maayong udto.
2: Attention, the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kaya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, anang akong kapuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagmagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisyonan, walo na katuwid nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenyo sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, na usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
9: Magandingin pala ang imo nga uha.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami inauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compact.
8: Nga nagkapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
7: BT Radio, 98.1 FM.
10: 98.1 FM. Bring health into your home.
11: Marami na ang believe sa Lactopapi.
12: Sa Lactopapi.
13: Lactopapi.
14: Lactopapi. Sa
11: Lactopathy. Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
7: BT Radio, 98.1 FM.
10: 98.1 FM.
16: Original Hagkuroy Capsule.
17: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
16: Unsa pang inyong gihulat, balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Set Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry ako. Ako si Joe Elenio, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Tatay Loy sa Lechon at Lechon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isang lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isang lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Nawan ana makaugana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: TTX 500 na!
4: Ang TTX 500!
5: Adunay powerful extracts,
4: nga phytochemicals,
5: og antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: og desugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga effective,
4: matok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500!
6: Point one FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM
1: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya, nanay!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Aloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa nimbalakan, we? Daghang mga adlaw na ang milabay human nga ikaw kanako mibiya. Apan sa akong kasing-kasing wa paghapon mibalik ang kamaya. Wa ko masayod og ngano nga dili ko pa mabuhat ang pagsadya. Ug sa huna-huna ako kanunayng mangutana kumusta ka naka akong himaya. Sa imong pagbiya ang langit gipalibutan sa sobrahan

Dialogo usapan mo ni kadahan eh. Karon ko kadugo ko tong kadahan gyapon ba. Okay gyapon kay kanang nindot magyapon. Aton kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba, kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil, basi katuo mo nga, hyping rana, oh, kabalo ka na, pareha rana tanang haplas, i-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayong naanda, nung ka na nga tong Wonder Herbal Oil, para ikaw,

mang maka-determine kung pareha ba siya o dili. Oh, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka-the best nga kuan haplas mga pinalangan di

0: so sir, na ikan ang murag unod nga niguwa din. Kung siya sir ba, magngut-ngut bitaw siya sir?
1: Hmm, unsa na, dili na siya sis?
0: Dili sir, dahil ako ugangan sir, nagamit man siya ng Wonder Herbal Oil.
1: Mm-hmm.
0: Pero nangayo ko niya sir, din akong gihilot-hilot din.
1: Mm-hmm.
0: Akong gihaplasan per me. Ala pagka, mga sunod guru to, si Mana sir, pagtanaw na ko sa kong pulso sir, nawala itong kuwan sir, itong murag julin nga hing bukol.
1: Mm-hmm. So Wonder Herbal Oil, ragyo dang imong gigamit?
0: Oo sir.
1: Unya nawala itong murag bukol-bukol di asimong kamot?
0: Oo sir, nawala. Karon sir, wala na gani, plus na akong pulso sir, wala na. Salamat yun ko sa inyong produkto sir nga. Naadyo na kay nakatabang yun sa akong kamot nga. Na inibukol.
1: Mm-hmm.
0: Katong mga pegsunan ako nakadungog karon, magamit mo sa Wonder Herbal Oil kay epektibo jud kay siya, hindi kay siya gamiton.
2: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero di, epektibuha ay. Wonder Herbal Oil. Ano nga plus ngaway ka parehas? Kanang na i-tailer, dili na amu aoy. Huwag yung milabot, ana. Kanang na i-tailer, huwag milabot, ana. Kanang Wonder nga WO, huwag milabot. Kanang Wonder nga mabuak ang gisudlan nga butili ang haplas, di po na amo. Ato a plastic bottle, green ang taklob, naka-shrinkable film. Inana kanindot ng atong Wonder Herbal Oil. Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindaghan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. Okay. Manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon, nindot ni di mday. Na. Kaya di mday mao imong napalit. Imog yung liyon kay na manay marka diya nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Lilig yung ka. O na yung pinaka-importante nga mulikli yung kakay na yung marka nga manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated mga pinalanggang tigpamina. No? Yan ang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipiske nagtambok, bagak igunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, niya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, dagang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
3: Ako di ay si Analisa de los Santos, nagpuyo ko dere sa Sunwan B, Del Carmen, Iligan. Kuan ba, naglibog ko, unsa may akong i-vitamins ani nga, kamulo naman siya tangulag. Karo na buros na gyud siya, sir.
1: Mm-hmm.
3: Pagkaburos niya din, nanganak man siya, sir, unyo karon mura, maggaluya ang akong baboy. Oto nga, akong ipainom og Animal Vita, naulian man ang akong anay karon unya ang akong mga baktin bitaw, sir, kusog, nakaimanutoy. Nagpasalamat gyud ko sa Animal Vita.
2: Amitig, Wonder Animal Vita, prasigurado niya, Wonder Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris, lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus, mo nimong gamiton, ha? Yeah, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
1: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Banaba Plus?
4: Oo, nagamit kandod garon.
1: Nagamit kandod garon. Sige daw, sulti imi kung unsa kay piktibo ang paggamit aning Wonder Banaba Plus.
4: Sauna ko niya. Wala pa akong nagamit, ana. Kung sa kagabi, nag-aulat ko mga yun. Gusto ko, ganang gamay na itong slogan.
1: Mm-hmm.
4: Pero may gamit ako, ana. Kung sa lang ako mga gamit, eh. Ganyan na ito, dito kaya ako tiyan. Kaya ako yung UTI, kaya.
1: Ana ka UTI? So, karon normal na ang imong pagpangihi?
4: Oo, normal na kuya ka lang. So, sa kaadlaw, pag ako nag-inom, huwag pag-igabi, eh. Kaya pagkaliban ko, kuya, pagbawas, ganyan ako kumakabawas.
1: Akin sa ganini, ma'am?
4: Isukalokog.
1: Taga?
4: Kadaasang
2: pitong mas gabaw yung nagtit. Ngunana, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. O, diba? Aray ko sa Viga Family Makam, salba din sa akong palangga nga si Ate Giselle Makam. Sa may Dumaguete City, salamat from Bert, State of Aurora. Aray na ko akong self na minaw sa imo. Shout out lang po na ko akong pilanggang asawa si Regine Budanas. Minaw sa imong programa. Dagan salamat sa pagbasa. Kuya Carlos, nagpa-shout out si Arnil de Guignon from Damulog, Bugidon. Trabaho ko, caretaker, tagig. Ako di ay si Tonton Balinsua, taga Purok, Kumintang, Gango, Labuyo, Zamboanga, Sibugay. Garay na ko akong bana, Danilo Sumuoy, si Ariana Princess Joy og Gerson, nagpagaray si Juby Sumuoy sa Miarayon, Talaka. Greet lang ko akong mga kauban, Dre, Mama Rinita, Ate Regina, Ate Roxanne, Ate Mimin, MJ Warren, Imiat Biray, og Maria. Greetings from Rhea, dari sa Dumalahay, Subdivision, Kasisang, Malaybalay, City, Bukidnon. Ay, mo galimot aning Vitron drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old unya di kay hingatulgo ni Vitron drops na kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog wala eh. Vitron drops na eh. Kala mga bata gamay bikil, hilantan, hospital na yon ay Vitron drops na. Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
5: Ako dahil si Rodelma Lumantam, taga Damit, Sumbonga del Sur.
1: Okay. Sige, ma'am. Sultiin daw mi, ma'am, kung unsay imong nabantayan human sa paggamit aning produkto ng Vitron drops sa imong mga bata.
5: Kanang, ang ako mong gudka nang di ka ng hospital ato kay na hospital mang kupad po hanak na kung pinamanglihan.
1: Mm-hmm.
5: Di nagsidikad hila kanang dali na kasi kanang hutingan ng tiyanda.
1: Mm-hmm.
5: Di nakatulog. Tugod din na kanang mga alas siti hang tugi na sa dayon. Ano pa si Gimang kami sa inyong programa ni Picardo kanang salit ng upuan. Isla yan na mo.
1: Nagpalit mo nagpalit mo Vitron drops.
5: Oo. Oo, Vitron drops. Mga sa kabulan din siya, nagsugod po yung lakilak, bayin ka lang buto di ang tiyan.
1: Mm-hmm.
5: Hindi ito, di palitan, naman ka ng Vitron drops sa kung baan na. Kaya sige ba, pamina ni Kuya Carter rin, makapaminan po sa mga pisino sa uban, di ito, nipalit ko. Mga tulog ng buto kadlaw, na nakatulog na nig ka ng tarong.
1: Tulog ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron drops, okay. Nakatulog na siya ang tarong.
5: Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya nag-unit kong banag ka ng sayo-sayo. Kaya nang mananalagi, di katulog. Yeah. O ko na po siya, di na po siya dalit ka ng subawan. Kaya kato, itabang mo ka, gihubak ba, giubo.
1: Gihubak, giubo.
5: Hmm, sabi siya ginawa mo rin. Maka sige tayo ng programo, wala, antag ka rin, okay, nag-iap ang bata.
2: Nana, kanindot ang Vitron drops. Itong mga kaigsuna na to, di ang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon dugay matuog ba sige lang duwa gadgets i Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old bugo sa klase unya pili ang pagkaon i Vitron syrup para pud nga dili daling magsakit imong anak i Vitron syrup.
1: Kisa ganini sir
6: kuan sir si nandi sinunto sa sumpong.
1: Sa barangay Sumpong, malay-balay. Kasi nagamit aning Vitron syrup?
6: Akong anak, sir. Kuhan lima ka tuwid pa. Mang inyong produkto yung pitibog, yun dili, yun yung tayo ka nabitaw. Kaya uti, aw, pitibog yun inyong produkto ng Vitron syrup.
1: Mm-hmm.
6: Kaya akong anak, dili nga on, dili nga tulgon, karon, ukao na, matulog na. Natulog na kay laway, matulog.
1: Mm-hmm.
6: Kanang inyong Vitron syrup na ka, kuhan sa memorya ba't bata, di kinmalimta na yung gamudyol ang good kuya.
1: Hmm, gamudyol siya.
6: Yun sila gaagi, bayarang guru na.
1: Hmm.
6: Hindi rin kina, binara, tinood yun, bisag ako, tinood yun. Kaya nang ikot ay kuya nga, mali nga, vitamin nga, tinood. Ay awag ko nung tanang taga sumpong, nagagong amigyo sumpong nga. Kung mapalit lang man mong vitamin sa inyong bata, kanaan na lang yun ang kang kuya gans, yung Vitron syrup, nagkapatambok, kapatulog. Vitron syrup pa kayo, kuwag yun, garantisado.
2: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luyan ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamitin. Aminawa, testimonya ni gagamit yung Vitron tablet.
1: Atong kumplitong pangalan o address.
7: Juan Conchita Dadolo.
1: Conchita Dadolo, taga?
7: Taga Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental.
1: El Salvador City, Misamis Oriental. Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Vitron tablet?
7: Ay, okay ka. Ayaw man. Nang biangay may doon ni tatay. Kaya makatulog naman ni tarong.
1: Ni tatay?
7: Mm-mm. Makatulog naman ni tarong. Tapos, namayaw po doon kumukaon. Namakalas, tapos bugas yan eh.
1: Mm-hmm. Onya, bago pa ka nagamit, anak ma'am?
7: Oo, ikatulog po biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron.
1: Mm-hmm.
7: Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa Vitron tablet. Salamat yung sa Vitron tablet. Kaya maayaw yun ang resulta.
2: Salamat ko sa kanunang paggamit. Nga itong cellphone number 0917-7729-310. 0917-7729-310.

Ania stevia ang gigamit pagpatamis anak mo na dili gyud ka magpalpitate, nya di pud mutaas imong sugar, dili pud mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang ding paminaw. Lamina. O tistingi suway lamina. Mo kuana mo tunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot gyud. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kana bang Wonder Cardio Care ba daghang inang utana na ko dere kung maayo ba daw na para sa mga high blood. Actually ang disenyo ana para gyud sa mga high blood. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya wapa ka maka-experience og pagka stroke ayaw naghulata traitor nang sakita bay traitor na oh kanang high blood traitor na oh mukalit ra nag-atake unya mautro imong linakwan oh lain pag itanaw imong kamot mao nang mahiwi pag inusay imong dagway no ayaw ka kumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para anak. Naana nang Wonder Cardio Care na yang presence. Available as mga parmasya, butika, naas sa mga RSV, Life Care Marketing Incorporated ng mga tindahan, naas sa mga dealers. Dealers. Ano? Kana po nga tong Wonder Himo Aid. Kabalo ko nga daghan po kayo nagproblema ang almoranas karon. Di lang gyud kamutugan kay wow, mo kuno sakita ay ang almoranas. Almoranason kabay. Lain ka paminaw, ano? No? Ikaw mo tugan, kung naa ka nang balatian, ikaw mismo kay bawakas mo kagalingon, pag inom og Wonder Himo Aid. Unay tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Wonder Himo Aid. Mao nay ngalan sa produkto. No? Wonder Himo Aid. So atong gidasig ang tanan atong mga kaigsunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Wonder Himo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin na. Oh. Gusto kag dili kadaling subawan, dili kadaling hilantan pag inom og Wonder C+. Oh, kay kanang mga bata ninyo nga 2 to 12 years old na matay sirap nga Wonder C+. Napo tay capsule nga Wonder C+ para sa mga dagko. Kay kani magong vitamin C kay di magud kaya tong lawas mag-produce og vitamin C. Mao nang kinahanglan kitang mag-outsource. Kinahanglan kitang kuan ba kanang mo inom kita ba? Kay ang atong lawas di niya kayang mag-produce og vitamin C. Mag-outsource ta mo nang mogamit ang Wonder C+. Natay Wonder C+ ha? Natay sirap sa mga bata nga 2 to 12 years old. Unya napod tay kinini ang capsule para sa atong mga kaigsuunan nga mga 13 anyos pataas. Importante kay nang Wonder Vitamin C kanang Wonder C+ importante kay na. Labi na karong panahon nga mag-uwan, mag-init. Basta pangita mo vitamins kanang Wonder, Wonder C+. Mo na atong pangitaon mga pinalanggang tigpaminaw. Inyo nang makaplagan diha sa inyong mga suki nga mga farmasya ug butika. Wonder C+. Pwede mag-ask kapila imnon sa isang kaadlaw ang Himo Aid Binitis. Pwede kaduha, pwede pong katulo basta kay grabe ng almoranas. Garay ko ni Art Kibin, April Joy Renato, Ridilusa Angelica, nagpagaray si Janet Dison sa Dangkagan. Garay ko ako mga anak, Jim Mark Tanyo, Rimar Tanyo, Jimboy Tanyo, Risa Tanyo, kumbana ni Store Tanyo, kanunay minaminaw si imong programa, nagpagaray si Emily Tanyo from Pinamula, Kibawi, Buginon, salamat sa pagbasa. Shout out ko sa mga guwapa sa Lower Sulitan, Naga, Sambuanga, Sibugay, nga gipanguluan ni Silay, Kantal, Burning, Luisa, ug Tata, Bayi. Pinakapugi nga si Coco Archie, salamat ko. Atuling hatagag pagtaga ning Ildi sa Balak, pinada ni Paulo Labador. Taga puro 4 kapatagan Laak, Davao de Oro. Atuling hatagag kinabuhi ning Ulipon sa Kapakyasan. Lagbas sa kasing-kasing ang akong mga kasakit na magkapalandong ako saning aop kong kalipay. Luha ako mihunob sa kahapdos og nakasinggit. Dughan ko natuhog sa labihang pagmahay. Gipakaingon ako og dili na mapukan ang tigbayon sa gugma nga atong gipanumpaan. Wala ko magtuo nga ang tanan malaya na

0: Siyempre. Nantawarag din gipalit na ako nga said paniyawan na may Seed Pharma.
1: Oh, okay ni siya mari. Mao ni siya ang bag-ug mas gipakusog nga said paniyawan Lirevent. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palangkit sa kaunuran ug maayo sad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
0: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton. Said paniyawan Lirevent nga naitatak Seed Pharma.
1: Basta panakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag said paniyawan na. Said paniyawan Lirevent. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa said marketing.

0: Mga higala, unsa magahay sunod nga mahitabo? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbig tima, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Urinary tract infection, bunga sa mga mikrobyo sa tubo sa tumpantog paingon sa atong puwerta. Ang impeksyon, kung mulala, makapaluya kanimo og mamahimong kahilantan ka.
2: Detektibo dyan siya kaayo, kay mo dyan siya nakapawala sa akong UTI. Maanya, gikuwan para na ako, nyarama ko na kapatimang puso, gilawag sila juba. Gipapalit na ko akong bana, anya. Muto akong giinom. Limara ko ka, inom atong tanyawan, kapsul niya. Muto na ulian ko, nakaihin akong daguhan niya. Wala na pagkasakit ang akong puson. Si Rosemary, Padilla de la Cruz. Taga-Negros
1: Occidental. Ang SED Panyawan Capsule Plus o sa kamirakulong produkto nga makatabang sa pagpukan sa mga mikrobyo hinungdan sa UTI. Kanunay lang pag-inom ang tinuod nga makatabang ang SED Panyawan Capsule Plus ginama sa SED Marketing. Aduna ba kay pangutana kabalin sa SED Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa SED Panyawan products? Tawag o text na!
3: Tawag o text na!
1: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang SED Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
3: Mr. Panyawan's hotline
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
4: 98.1 BT Radio.
5: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Kadungog na ako sa radio ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alivio na.
5: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
4: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert.
8: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
9: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
8: bitaw
9: daghag uban, luya na kayong...

0: 3 to sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamis una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radyon. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
1: DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag og tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
0: Gadahan ko lang tulog sayo.
4: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
0: ug Mighty C. Mo na importante.
4: Aron mataas imong antioxidant.
0: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
4: Mojod.
0: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
4: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man, grabe mo gamit sa glucose ang brain.
0: Correct.
4: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals imong utok.
0: Mano say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir GP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir GP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun ang niya gasto, Sir GP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir GP.
4: Bankrupt, Jod.
0: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
4: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. 98.1
6: BT
1: Radio.
6: 90s, 80s, and now. The home of real music.
7: 98.1 BT
8: Radio.

0: Luya na mali ka bay?
1: High cholesterol mangod ko bay? Matod ba sa doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako squirt. Gihangat ako maayo.
0: Uy, delikado na bay? Mobile na bang high blood pressure na? Naisaid panyawan with garlic bayo. Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan bay?
0: Ha? Kusog na mali ka maduwa bay? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic bay, tinuod! Epektibo yun!
2: Sed Panyawan with Garlic, gigama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyana. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga diksyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyana. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naa usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. 他的罗伊是 Legend of Legend Berlin Ogre Liampo. Nagri by Budang, Sae Mendoza Street, Sabarake Quattro, Tuburan Sibon, Ognausab Diri Mismo Atubangan, Sasitio Tuburan Campos, Nausab Sila Satabuelan, Asturias, Ogre Sabalamban Sibon. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichan ba dog lichan beli og yempo. Tadaylo isa lichan ba dog lichan beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
2: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni galinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagag o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayo. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naalta sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kininga pahimanglo, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnay mugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology.

0: sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu. 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

0: Facebook na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Bitron Drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Bitron Drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Bitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: The Best Buy mo ang gipangita. Suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa may mutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
6: Si Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said Celebrity Beauty Soap with Kojic Acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap na moisturizer. Kojic Acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tunika mo gamit sa said Celebrity Kojic Soap. Said Celebrity Beauty Soap, Kojic Gold, Celebrity Artista ka.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Mayong adlaw na usab mga langga, welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Makaubon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pag-aisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usa siya ka kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients sa pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa itong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Murang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala na gilaing mulalis ani kay kining tubo gina-exim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule kay nganuman i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals nga gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinaman na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule kay naa na siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante ba yung atay? Kaya mao ni salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni silag marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibisibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawan nyo dyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na ha? Tanawan nyo diha. Naadiha, ga-explain diha sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na apo ni siya ay ginger or kiniyang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Muna kung high blood ka, mainom gani ka original Hagunoy capsule, mawala gina imong high blood. Kaya kung magsikag inom anang ginarisita sa doktor, pang pakalma ragyud na siya. Di na siya makawa sa imong high blood. Igura mo kalma, pero posible mo balik ragyapon. Kaya nga naman, naihinungdan diha nga na high blood ka. Pero ang nakanindot, kung mainom ka original Hagunoy capsule mga langga, makatabang yun na mawala ang imuang high blood. Ang nakanindot pag yun kay maka-improve ni siya nga mapadali. Kung kanunay kang gakaon o mga masustansya nga pagkaon, papaspason pag yun ang pag-absorb sa imong lawas o mga vitamins, mga nutrients tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then kung nakay dysmenorrhea ka ng sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule tungod kay naani siya'y luya. And then napo ni siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyohang buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mo ka-stress, sige mo pulaw. Ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

nyo ang Downs Ampalaya. Makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagunoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang gyud ang original Hagunoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre nangunguna gyud. Pinaka epektibo ang kining Hagunoy. Grabe no. Ang uban magkatawa, unsang nang Hagunoy man ay nangadto mi sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagunoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagunoy dai makatabang siya kun akay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang kun siya nga mapa-healthy ang sa labi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kay ngano man delikado ba ng babae nga magka magkausay sakit na mga makamayuma, magka-cancer sa matris, makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagunoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kainis siya. And then kining vertigo kung naminaw karong adunay

0: duha ka kapsula kung nakay gibatyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa check up kasi imong doktor. Di ba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagonoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagonoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagonoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 DT Radio.
7: Fine for me, darling. When your movie spine is alarming. Then why?

0: kay Melda sa Muanga Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gitulaya na inyong Bitron therapy dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo naman mukaon.
1: Bitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang gangatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Daalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
10: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
9: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
10: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
9: Malunggay, paligon sa imong immune system.
10: Tubo, natural energy booster.
9: Ginger, panguntra sa inflammation.
10: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
9: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
10: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
9: Lives for life.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Bring health into your home.
12: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
12: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

0: Nihubag, karon pag haplak na ko sa liniment, nawala in taon. Ingon ko, huy, salamat dun sa liniment. Naayo dun ang sakit sa kutuho. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, mag 76.
1: Ginama sa Seed Pharma, distributed by Zed Marketing.
2: Tatay Lois, lechon manok lechon baling oga liyampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichan manog lichan belly og yempo. Tatailo isa lichan manog lichan belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois lichan manog lichan belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
4: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

0: 98.1 BT Radio Vtron. Subok na.
1: Ridon sa yandong taga Basak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit. Dili kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
1: O, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vtron.
0: Vtron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Para sa malipyong at dugo, TTX 500. Para sa Himso Gratay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
7: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
6: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
6: Ha? Unsa di na aana, kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
7: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione,

0: kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyang Coffee.
3: Ang Lolo Masyang Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

Ella, kumusta? Mayong hapon. Huwag advance happy piyesta tuburan. Sa gyapon mga kaigsuunan. Niya kita karon sa ikalima nga luminaryo sa pagpangandam sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua karon. Karong umaabot Hunyo 13, 2026. Live kita karon mga higala sa DYPS BT Radio ning adlaw karon nga Lunes. Kapit sa 8 sa Hunyo 2026. Kini mao karon ang ato ang ikalima nga live 169th Fiesta Novena Mas. Kalima nga live Fiesta Novena Mas karon sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua. Tumadong mo karon taod-taod ang misa. Santos nga misa mga higala ang gipahigayon karon. Inha sa Archdiocesan Shrine of Senyor San Antonio de Padua ito ang simbahang Katolika dinhi sa tuangga lungsod sa Tuburan. Ato kinighimo mga higala ang pag-live nini. Bis kanginan aron sa pagpatuhop sa Santos nga misa. Ya sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kabalayan, ilagi sa inyo ha mga monitor karon diha sa EMFM Transistor Radio. Dili kini mahimong magmalampuson kini nga to ang live Fiesta Novena Mas on air sa BT Radio patungod sa mga personalidad nga nagkahugpong nagkahiusa aron nga mahimong posible kini nga to ang tulumanon karon. Ato ang istasyon DYPS BT Radio 98.1 MHz. Naman sa ato ang mga kadaguan din sa BT Radio dinigyo di Engineer Fernando Mangubat Jr., Engineer Naomi Bahaw. Naman sa mga kubanan din sa ato mga technician din sa Tibukwersas BT Radio DJ Runs Ranil Santiago, DJ Roland Butoy, naman si DJ Buddy Genesis Baflor. Niyo sa pang ato ang mga sponsors sa ito ang live 169th Fiesta Novena Mas on air sa BT Radio sa kapistahan ni Senyor San Antonio de Padua. Wada Mary May Store, located at Barangay 2, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. John and Ma'am Fee Ikot and Family. Attends insurance and vehicle registration and licensing services. Located at Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Apalan Consul Jonathan Atan Dasilio and Ma'am Analisa Dasilio and Family. SLG Construction Supply, located at Barangay Daan Lungsod, Tuburan, Cebu. Tuburan or Barangay 4, Tuburan, Cebu Branch. Owned and managed by Mr. Sopronio Amancio and Family. Barangay Poblacion 2, Consihal Odette Presbitero and Mrs. Faith Presbitero and Family. Bintik Pro Audio and Tuburan Copy Center. Located at Barangay or Tuburan Public Market and Barangay Daan Lungsod, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Ivan Jane Riosa. RP Glass, located at Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Mr. Rinaldo and Ma'am Ponciana Pilayo and Inde Rinrin and Family.

Mga igsuon, aniya kita sa ikalima nga adlaw sa atong Misa Novena, pagpangandam alang sa atong kapistaan, pagpasidungog sa atong Santos Kapatron, San Antonio de Padua. Mga igsuon, ano maandam kita nining Santos Kamisa, ato karong hilusulan ang atong mga sala.

adlaw sa atong pagpangandam alang sa atong kapistaan. Karong umaabot Hunyo 13, karong Sabado, kunwa ko masayop, mao ang ika-169 fiesta celebration. Sakto ba? 169. Mga igsuon, dako na kong pasalamat og akong kalipay nga nakamisa sa usa sa mga novena alang sa atong kapistaan. Pasalamat ko sa atong mga team of pastors, pinangulohan ni Father Saki Zacarias. Tungod kay this is the first time nga nakamisa ko din hiuban ninyo. This is the second time nga nakasud ko aning simbahana. The first time, murag, that was 2014 or 2015.

さんだろうか、はい。

0: Mayong gabi ka natong kanan.
1: Mayong gabi.
0: Mayong gabi.
1: May.
0: Oh. Abi na ko goy tao. Ano na kita isikan collection para sa padayon na itong pagsugod sa tuang Paris Fencing Project. No? At mga pasalamat sa itong mga lectors, cantors, altar servers, extraordinary ministers of the Holy Communion, collectors, greeters, ug social communications team. Ito pasalamatan si Percy, gangyang ma- Percy and friends, no? Atong choir ni ikalimang novena. Ang atong pilgrims, ito siyang pasalamatan, ang Poblasyon 5, na ito ka Poblasyon 5, dire? Na barangay 5, naawa. May nalang kay nai duha, tulo, no? Pat. Layo-layo mong kuning barangay 5 in town, no? Ang pliti sa ilang abal-habal 200, no? Naadi niya ang taga San Juan. Naay gamay. Layo sa ni. Tumug pa. Taga tumug pa. Nasaag. Wa kay gisiminto ilang daan mo nang di sila kaabot diri kaurasan na nasaag na nag live murag batiting murag nag live sila no na ning view na to oh kini masabtan ta ning ta kalunsing bangkito kaurasan kay 200 kapin may plate ani sa balhabal no pero ang taga barangay 5 murag dool ragyo kisanan madungog ang bagting ni Biloy no pero sige na lang no ato silang pakpakan ang naa dinhi labaw ng wa dinhi no ato pakpakan ang atong food sponsors sila si Mr. and Mrs. Andres Ikot ang flower sponsors sila si Mili Aliego Tabar Family Helga Osmero Ivy Corro Chamin Isidro John Bennett Anthony Villafanie ug Beverly Licanda atong donor ni atong misa mao sila si Mavel Monterola og ang Ikot family kung atong hermano-hermana of the day si Daniel Timog Jr. Og atong pasalamat sa atong celebrant og ato ang magwawali nining ikalimang adlaw sa novena ang parish priest sa San Pedro Calungsod Parish sa Cantabaco, Toledo City wailain niya ambungan si Father Ruel Marigomen. Salamat Ruel. Buwis buhay ang ipag-arin niya kay Kusuking Uwan dito sa Transcentral. No? Pero nakaabot yun in town siya. Dahang salamat, Father Ruel. Mga announcements. Ang ato ang kisa itong ganahan pa nga mag-irmano-irmana sa itong novena. Sponsors, inaot niya, kung gusto mo, coordinate na mo sa itong opisina. No? Ang nadunay grand choir practice ugma sa alas 7 sa gabi. Karon man ang dato pero kay manayaw man ang ubang taga SME na may members SME nga mga Zumba Queen no? Sumuna nga ugma na lang ang ato practice no sa Grand Choir no maapil kag sayaw mamahilin karon gabi eh diha Zumba masig kasama ng Father Brian maapil kag Zumba no ang ugmang adlaw sa ikanong mga adlaw sa tong novena. Ang choir nato si Brad Ernest Santiago and friends. Same friends. Sila si Leo, sila si kanana ang Lia, si Uwan pa din ha, no? Ang pilgrims o mga adlawa ang population size, Himama, Magatubang, Magalwa o ang Kabangkalan. Ang food sponsor ugma di ko mamahaw ugma kay si Ma'am Alma Diaz ang mo sponsor sa dinner ug mga gabi no on Mrs. Alma Diaz and family ang celebrant ug mga adlaw ang kura paroko sa San Juan Bautista Parish sa Tabuylan si Father Yuselito Tulipas sa Biyernes atong bisperas ang atong talaorong arsobispo Archbishop Most Reverend Alberto Uy sa alas 5 sa hapon. Unya, katong wala makaanhi, labi na katong mga lagyo nga atong giyon kaganiha, hinaot nga nag-tune in sila karon sa Lucky Radio DYTJ 88.9. Salamat, Brad Titing Montesilio Pintado. No? Maulang kanto, dahang salamat sa tanan nga naroon din niya. Itong pagpakan ng Ginoo, San Antonio de Padua, o kitang tanan nga naroon din niya. Dahang salamat. malingkod, sorry. No. Atong tawagon na ito ang hermano of the day, si Daniel Timog Jr. para sa itong Certificate of Appreciation.
1: Kaya, pwede ba rin na?

0: samtang mag-awit sa katapusang awit unya mao ang pagpanghawk sa relikiya ni San Antonio.
1: Usbon ko pagpasalamat ang atong team o pastor dinhi sa ato ang parokya, ato sa silang tagaan og masipang pakpak, labi na si Padre Torbs, si Expedito Torrevillas III. Tinutoy ang giingo, no? Ganinang buntag, mga alas 10, dito ko siyudad, nag-blessing, kaya doon ako'y kaila dito. Migikan ko sa siyudad, alas 2, pwerte yung inita. Apan alas 3, pasado, haskang lisuda git agian, diha sa Transelantra Highway, kit pwerte yung kusuga sa uwan. Huwag ikaw mag-expect nga makaabot ug alas 5 din eh. Sa kakusog sa uwan, sa daghang mga bato, daghang mga yuta, kusog kay ang tubig, bulog pa doon sa ubos. Mao na nga, dako na kong pasalamat nga nakaabot ko ninyo o nagmisa tan ining ikalimang adlaw nga misa novena. Ang Ginoo maanaa kaninyo.
2: Manausap kaninyo.
1: Manalangin ng Diyos magam sa ngatanan, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Nahala ng santos nga misa na gumakalinaw ni Kristo.
2: Salamat sa Dios.
1: Viva San Antonio de Padua!
2: Viva San Antonio de Padua!
1: Masipang pakpak sa atong santos nga patron.

0: 89.1 BT Radio.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Namiaoy.

0: dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: And now, back to

0: 89.1 Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching yung mangga? Yung mamunsay ni Tangas Gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kasi mo nakapuyon dahi ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
3: Monching. And now, back to...

and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawak. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas.

0: It's now 7:15 PM.
1: 7:15 PM.
2: Original Hagkuroy Capsule.
3: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tuman sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: And now, back

gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam.

0: Formula One Tinubdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Coffee inubanan sa Amigos Capsule. Latos on air na tayo, mga ka-BT Radio Tuburan. Atong mga ka-K5 News FM, diha sa Siki Hor. Ating mga kabantayan na stick dyan sa Kabangkalan. Kuya Nauds, paldo na naman. Kauban ang inyong DJ Bray. Ayong pagpanihapon, nangao na ba ang tanan o napas muna? Saris lang. Tara mga higala, atong sugdan sa pagpaminaw. Munsa ka nindot ka epektibo sa atong Amigos Coffee.
6: Hello?
7: Hello?
6: Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
7: Sharon Catalan, sir.
6: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
7: Yes, ako dali sa Lamintak Norte, Madalien.
6: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
7: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
6: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
7: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
6: November last year, so ako mag 1 year that we come to Amigos.
7: Oo. Last year, October, dito naman ni Atak yung ako mga nagkalain-lain na sakit.
6: Ayay, nagkalain-lain sakit. Tagan
7: na. Oo. Baka si kayo, sir, diligid siya ka ng diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, sir, dagan kay kong sakit.
6: Sila edad mo, ma'am?
7: 20 city, sir. 20 city.
6: Uy, kabata pa ni ano sa mga gipaminaw sa atong walwam sa tong kalawasan?
7: Before, sir, una, ni atake gyud, labi na ni atake ka tong, din ako sa baro, October okay. To, din ako kabarog, din ako sa edema.
6: Kung sa'y coast, ano nung din nakakabarog?
7: Nagka-edema ko, nang hukong mga ko ang

0: na kay acute kidney.
1: Yeah, kay
0: ako
1: madunggan man basta mangupong. Murag cause na siya sa kidney problem, no?
0: Oo, sir. Oo.
1: Dayan,
0: moto
1: dayan.
0: Siya, sir. Oo, umoto siya. Ngayon nag-introduce na ko na niya coffee.
1: Mm-hmm.
0: Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang todo. Basta isaya ko lang kasi siya. Yung hindi sa mood niya siya. Sakit ba mo ito? Hindi man ako nag-introduce ako ang nga.
1: Ni-inom mo ko sa kasi siya. Ning samot siya sakit.
0: Oo, ni-inom niya.
1: Hatag siya reaksyon.
0: Oo, mga gibaldado ko sa kong lawas ba? Ang ako sa nipalpitit at nidoghan.
1: Okay.
0: Akong kabuhi, mga gisamot, magrabi kita kung kanang gisingot-singot na ko. Kaya naman, hindi akong giinom
1: na
0: ko.
1: Ah, okay, di ko na ni.
0: Oo, di ko na ni, mga gwa. Di ko na ni kauyan na ning kape. Ang sanin ka sa kape, ha? Mataging lang ko sa katanggiin, nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kayo mo na siyang reaksyon. Nituro lang po. Kung ito, habang nagkadayon po, for 3 months, yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigunta na po ang kuan ng iyong reaction.
1: Tapos taas nag-reaction siya mula ako, no?
0: Tapos taas kayo siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawas.
1: All ma'am.
0: Yeah. Oo, okay. Trending kay karon ang kuan. Huh? Nasugunan na niya sa nang kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, di ayaw niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, magiging regular na siya.
1: At so, na normal na siya?
0: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
1: Mm-hmm. So, kaya man, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga, sige, inom mo, amigos, 15 in 1, ma'am.
0: Ako kung nagnakatabang sa kaning amigo, sir. Ako kasi nakatabang. Gihimugin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga naghagsakit. Kaya ang sakit mong good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usado ko namin nga problem ako ni nga coffee niya sa kabatom akong edad. Nagkakitugan nga gipang mo. Dili lang sa katong mga kon, at ito migraine.
1: Migraine. Yung sumiyahon sad ka.
0: Oo, oh, okay ka nang natin. Yung nung sa buwato before, nga hospital to, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
0: Oo. Oh. As in, sir, ang akong pag-beauty queen na lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon, mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon, may malik na ko sa point.
1: Ayan, may malik na sa point.
0: May malik na akong point.
1: Minyo, tama, minyo.
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na ka na, Day.
0: Ay, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, sasay may fiancé na. Oo.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, yung react siya primero, then, soon, nangawa lang ngayon mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni mom sa mga listener na to, karon, ma'am.
0: Ang i-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihan nga, ginganan siya Amegas Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang na kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisakit ay mong names one again si ma'am, si Ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, thank you, ma'am.
2: Ito'y pangalagyan ni mo, kuya.
3: Si Rinio.
2: Kanapit sa Ormok, sir.
3: Dari sa kwa, sa Liloan.
2: Pero sa, kisa'y ipainom ni mo si mga amigos ko, yung mga sawa?
3: Oo. Oh, nauli, ano ba yung doon? Ang yung bigito, kaya, nandito-pin. Sana, normal na.
2: Sa so, una, pila na ito yung sugar, kuya?
3: 300, kapil, 380.
2: So, karo, 140 na lang.
3: 114, 114.

0: Grabihan. Pero ibang misis, pilara ka box yung nainom nga amigos?
1: Pero, eh, amo ka rin yung itabangan.
0: So, pilaran to kasi mana nga inom si mong kuhan kuya, si mong hang...
1: Ano, mga... Pero si mana, palit mong kukutan ko sa karton. Kali, tulo ka si mana.
0: Tulo na ka si mana niyang inom.
1: Oo, tulo ka si mana, oo.
0: Karang 300 nga sugar kuya, wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na
1: natin. Batiyo na, malipong siya.
0: Malipong, dayo.
1: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
0: Kay kasulti niwa, okay diyo nga amigos kopi.
1: Ah, okay kayo ang amigos kopi.
0: Sila na ito katuig?
1: Dugay na, mga hindi na siro mga lima katuig.
0: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na.
1: Oo.
0: Na, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga amigos.
1: Kape ni mo nga, aktibo kayo.
0: Ah, sige. Gita niya sila ni mo, sir, ha? Taga Ormoc, kwan na sa Milanon. Hindi ko tingog dito. Ay, mura
2: ko. Uy, tao na lang.
0: Mura ko, napasahan. Hindi mo tingog, ha?
2: Nagsakay ko, kanyang kwan ang sabi. Padong na ka sa station.
0: Ah, padong na ka sa station. Sige. Pag-iwala, tiga kamay na interview kita. Hindi, madili, kinura, padungog dito. Ano, may nagsakay ka sa torno?
2: Ang sa kuya?
0: Pag-iwan, tigagamay nga kuhan nga testimonya sa amigos kopi, tita Ila. O tayo ka-share ni mo live na rin sa Tamarcad, tita Ila.
2: Oh, love you!

0: kaya nga natubuhat na sumoto nga. Mitsahe ko na, thank you po kayo kay Angel nga imo po kong di, kanan sa pinang amigos ko, diba? Mitsahe ko na, kasi nga na magbukwani, pero dili kay kong yun hingat eh, pero pag tilaw yun na, lami magiday kayo, Kuya Angel, ang amigos ko, si niya, katong imong ihatag na mo, nga katong murag silbing takapin, ay sus, o sa gisaw, pag tumar na ako, Kuya Angel, kasagaran ko sa ako, ang BP, Jude, is 150 over 90, Jude, Kuya Angel, ya, nahibuo ko, okay, nagpakuha ko sa kuya, na itong namiaging adlaw, may kuswaye ko lang kong BP, diluti kay, kada mo rin na ganun, kasi ko mo daan kaya kung pangati, Kuya Angel, ya, pero may na kong sintun, ay, nga, kung makapaglingot na ini, ang amigos ko. So, mo ito dito, Kuya Angel, ya, na, nasya ko, pag BP ni Pilusi, o ano man lang ang ako ang BP, kanil 120 over 90, sumura ko na, kula, tinuod ka ni inani, nung Pilusi, kasi ay, pagtuunin mo na ko, di ko kaibaw mo, talaw o BP, moto ko yung Angel nga, murag happy kay ko mga gumita na sa amigos ko, ah, nakahurot na noon ko, eh, bilingin mo na ko, nakahurot na ko, mga tulog ka box na siguro kay Angel, guys, muntag o to hapon na sa dako imnon, lamian mang dugugyod niya, lami sa tisa, inibuntag, isuwa o bahaw, so, sumauna ko yung Angel, so, ah, sa mga nakadungog din ha, ako, muingon yun ko niyo mga kabarkada, so, wayigid ninyo ang amigos kinik herbal coffee kay nami jud na kapio niya, doon na tayo binipisyo alang sa atong mga panglawa. So, hindi tayo mga kabarkada, panita mo kailan ninyo nga, makapalit mo kung asa na ninyo ma, kung basta kay daghan tayo ni, baligya sa mga akaming pharmacy na, doon lang mo rin kapunta na lang mga amigos kinik herbal coffee mga kabarkada. Nami jud, promise mga kabarkada niya, kanang pirmi ko pa ninto niya, dayon kwan pa ninto na, miles po ng akong kolesterol. So, minig ko tayo, doon ay alibyo ang amigos ko, mga kabarkada. So, muna ko yung Angel.
1: So, nakapunta doon sa Olmok City, sa Barangay Salvacion. So, kuha na itong testimonya ko sa Kaginang na user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Ay, ma'am, kita ganito yung pangalan, ma'am.
2: Grace, sir.
1: Abelido, ma'am.
2: Gracia for short. Huntilia.
1: Grace Huntilia.
2: Yes, sir. Asa sa Barangay Salvacion.
1: Olmok City. Usa ka sa mga user sa Amigos Coffee, ma'am, no?
2: Yes, sir.
1: Tapos na yung pagkuhan, ma'am. Kung sa mga kasinatian ni mo paggamit mo sa Amigos Coffee, ma'am.
2: Ang ako, yun dato, sir. Ang ako, pag-ihihi.
1: Ah, kung saan gamay mo tingong, ma'am?
2: Ang ako, pag-ihihi, sir. Ah, kay sa una, kung magbiyahe ko, kadaghan, yung kuhan na muhunong-hunong kay sigigihi. Niya, sa usa ka gabi, isad, siguro, kung ako, ihapon, mga dusig yung kumubangon, sir.
1: So, sige pag-gabi, pang, ma'am?
2: Yes, sir.
1: Yeah, pag-inom niyo mo Amigos Coffee, ma'am?
2: Pag-inom na ako sa Amigos, hinay-hinay nga ning kuha na siya ni Iban ba ang pagsigig ihihi.
1: Ah.
2: Yeah, dili na po sakit kay sa una kung kahido na yung kay ko, sakit yung kay sa pantog. Pero karon dili na, magwanta-gwanta na siya kung kahido.
1: What kind of problem, ma'am?
2: Wala. Kay bago lang ko, sir, nagpakuhan sa ihi.
1: Ihihi rin yun, mo?
2: Oo. Wala. Boros clear.
1: So, karon okay na, ma'am?
2: Okay na, sir.
1: Normal na yung pag-ihi?
2: Normal na siya, sir.
1: Ah, okay. So, one eye line, ma'am. Maura na, ma'am.
2: Maura na siya, sir.
1: Kamusta, ma'am? May mong, kwan, may mong bana? Kusog na mo sakay?
2: Kusog mangihi, sir.
1: Kusog saan mangihi? Pero dihanin mo mangihi, ma'am, no? Yes, guys. So, mga itong testimony ni Gracia Ontilia, mga guys.
3: There is a salvation. Sa itong suking tigpaminaw o sa ito ang mga avid users sa Amigos Kupi. Hindi akataroon na himutang sa Kamanggahan Uno. Sakop sa Barangay Buwanoy. Din na mukuha tago sa ka-testimony sa atuang user sa Amigos Coffee. Kasi ito'y pangalan na to, sir?
4: Loloy Lauron, sir.
3: Pila atong edad?
4: Sa Isinta, Isiti ang akong edad, sir.
3: Dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee, sir?
4: Mga kuanag ka, paggawa sa Amigos Coffee, mo ay akong paggamit sa maong produkto. Kanya, nakagamit ko mga ako ang na-observa rin kay ngaagi kong sa unang panahon nga wala pa ko gagamit nakaagi ko kalumpo sa ako ang lawas dili mabakyaw ang ako ang kamot o tail ako ang lawas dili malihok pagabangunon ko sa akong pamilya o niya dayon ang ako ang wa ko'y kusog way umay ang ako ang lawas paggamit na ko sa Amigos Coffee so naulian ang ako ang lawas hantod karon wala na magbalik ang akong sakit nga pagkalumpo.
3: Naglisod ka og lakaw atong higayon na sir o naglisod pug ka og kanang barog sa imuhang panglihok-lihok?
4: Oh, naglisod gog barog ato dili ko

0: magkabarogon, walay mo agakay nako, di ko makalihok muna nga nagpasalamat ko sa Amigos Coffee kay sa pag tumar na mo o paggamit na mo sa Amigos Coffee. Kanana na ang sakit na ko nga pagkalumpo wala na mo balik kaloy.
1: Pila lang ka box imong nahurot o sa nga na detikan nimo o naobserbaran nimo nga naulian kas imuhang pagkalumpo sa?
0: Nga lima ka box ang akong nahurot sa Amigos Coffee. So naobserbaran ako, tested nga wala na mo balik akong sakit. So kaingon ko nga epektibo kayong Amigos Coffee.
1: Ang imuhang misis sir, nagamitan?

0: mo bali ka nga mong sakit.
1: Ah, katong gingon ni mo sir nga agakon ka karon Mayo na. Kumusta naman karon, ikaw na'y mangagak sa imuhang sa imong Paris?
0: Ako na'y mubangon sa akong misis kaysa una ako may bangono niya karon nga himsog na naulian ako pagtumara mo gamigos kopi si Manoy mubarog na.
1: Ah, sa tupan ni apil ka himsog balik si Manoy.
0: Oh, na himsog og balik si Manoy kay sa una di wa man gito pagkalumpo sa kuan senior si Manoy apil pug kalumpo karon imbalik o kahimsog o so si Manoy balik pug himsog.
1: No niya unsa may imong ika istorya sir sa ato mga imong mga kasilinginan o mga habit user sa Amigos Kopi, unsa may imong ikasulti nila?
0: Akong giaghit aghat ang mga silingan ako mga kaila nga unta magpalit sa Amigos Kopi kun wala pa makatilaw kay kinini ang Amigos Kopi amo ang natested ni gumikan nga maayo ang amo ang lawas na ulian mi sa among sakit so tilaw na mo palit na mo sa Amigos Kopi kay aron nga ang ato ang lawas proteksyon kinini ang Amigos Kopi.
1: Daghang salamat no, mao kato si Luloy Lauron Diris Kamanggahan uno sakop sa barangay Buanoy. So mao to iyang testimony no nga nalumpo siya, ibangunon siya sa iyang mga sakop, yang anak o yang misis, kay nawagtangan siya sa kusog niya, maglisod po siya glakaw. So nakahurot lang siya og lima ka box matod pa niya. Mao na karon nga ningbalik o kalagsik ang iyang lawas niya si Manoy pod nimbalik pod kuno og kabaskog. Mao kini no niya daghang salamat kayo niya nanukad na lang diri sa Kamanggahan uno sakop sa barangay Buanoy. Kini si Ramir Montero
2: sa alegria no, so na ko nagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ko ra ni siyang naagian dayon willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pangana to ma'am?
3: Emily Erong.
2: Kusga gamay ma'am, kisay pangana to ma'am?
3: Emily Erong.
2: Emily Erong. Pila edad ma'am?
3: 35
2: years old. So unsa i-share nimo sa Amigos Coffee ma'am?
3: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then yes, oh, hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na akoy friend nga taga-Gusa nga asawa ko na siya og pastor. Nag-share sa ako ang why daw nga dabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
2: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
3: Oh, tapos
2: so,
3: wala ka man ko
2: nga nagbaligya ka.
3: Oh, nagbaligya ako karon.
2: Wala ka nag-inom.
3: Nang wala ko nag-inom
2: ako. Mo'y paayos, sige ba, mo'y paayos sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no kay dili mo inom no. So karon, ma'am, nakainom mo jud ka, ma'am.

0: ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So and sa then, atong unsa kang oras sa mam gi allergy mam gi atake?
0: Na gi atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos na gipainom ko na panic nami at that time na hinumduma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
0: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
0: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imo gitimpla.
0: Oh, usara ka siya hindi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit ni normal.
1: So normal imo pag ginhawa man.
0: Og ni normal.
1: Ang allergy nimo mag nawa.
0: Ang allergy nako is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol. O di na siya ikatol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gi-maintain na gi ka ma'am, imo baligya ma'am.
0: Tawo
1: na ma'am, nabaligya ra ka wa kay ino.
0: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang po ko gi hyper so
1: wa ka gi hyper ma'am
0: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon.

0: na na uyon.
1: Mo nahuro nakauyon sad niya.
0: So karo nakahuro taga ko sa card.
1: Ay labaw pa.
0: Tatakna na to siya, ma'am. Sa Byron na to siya, ma'am.
1: Oh, nindot siya ang amigo.
0: At least Byron nun, ma'am, pero makaayo man
1: siya. Oh, makaayo. Kanang affordable lang po kay Herbal Coffee man siya.
0: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener, ma'am?
1: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay, naakay ka ng hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siya ng instrument nga maayo ko.
0: Okay, kisay pa nga na to, ma'am?
1: Emily Erong.
0: Emily Erong sa Alegria.
1: Sa Sangi Alegria.
0: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so daghan kayo salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee.
2: Ay bro, may nga, punta si mo bro. Nga mangyapon man da.
0: Oh, taga din gani ka, bro.
2: Dire malinaw dos, bro. Balintawak, Barangay Balintawak.
0: Balintawak, Escalante.
2: Escalante City, bro.
0: Ba, pila imo edad ya?
2: 51 na ko subong, bro.
0: 51 ko subong. Tigamitan ka na Amigos Coffee.
2: Oo, bro, mga sobra na guro 1 year subong.
0: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tay, kamusta? Ano ginabat? Tiyag mo nga nagamit ka Amigos Coffee, how?
2: Adamon batya ko likod kagawa kagang budlagit ng kagahon lang sa imo pagbangon ng imo likod pertigit.
0: Nga sakit likod mo, bro.
2: Oo, likod kagilid.
0: Kagilid? Hindi ba dala pa hilo sa misis ako sa migata?
2: Ay, hindi no. Balda, mabalda. Madugangan balda ta.
0: Madugangan balda. Tay, kamusta pag ino mo sa Amigos Coffee? Ano?
2: Okay na, damo-dandi ulo brown sa...

0: kag kuan ang ba-repair daan kanika?
1: Ah, ga ba-repair ka sang salakyan. Eh, amo na na ginainom mo ang Amigos Coffee.
0: Oh, naguntat na ko gani inom mga berna kag had kay nasiguro kong Amigos Coffee.
1: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog. Ang Amigos Coffee na ginatira mo?
0: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
1: Di, bahaw gratis ado?
0: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
1: Ano?
0: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang Amigos Coffee.
1: Dako-dako kayo mabulig, di. Di kayo ito nyo, balintawak is kalante, no?
0: Oo, balintawak.
1: Bahaw grabe, no? Di, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo kayo gabasko kagad.
0: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang Amigos Coffee kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagab daw lakyo kay gid katama pero kung maka-amigos ka daw sa way lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag.
1: Ba, te, gabasko gid, baskog.
0: Oh, maayo kayo dako kayo na bubig sa akon ang Amigos Coffee na.
1: Dugay ka na gamintin sina.
0: Oh, dugay-dugay na. Ita mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na na-dra.
1: Bo, damo na eh.
0: Oo, oh, damo na, 63.
1: 63. Ikaw na nagainom?
0: Kisa, kung may-ari din malagaw ng mga amigo ko man, nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila, panagsalang kay gapangakigmat meses, kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
1: Stay okay, good. Kasi may sit mo, gayon naman?
0: Oo, oh, gayon naman sa kong gabi, isa, nga, kain tulog, mga pagkwanay. Oh,
1: bakit hindi ba katulog yung mga misis?
0: Okay, gusto mo kuro mabato man eh.
1: Mabato, mabaw, grobe. Diba, pila edad sa'yo mga misis, oh?
0: 47 pa na sa?
1: 47, ikaw, 51. Oo, oh, ti okay yun, okay yun, ti ano mambal mo sa nagapalmati isubong o okay, kiginig Amigos Coffee ta?
0: Ang sawa isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa Amigos Coffee kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng alubrahon sa ila misis.
1: Wow. Mayara gali ni bro, adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na gali mo, misis, bro.
0: May, isa, may derbe, hindi ta ka absinan ta ginasla, may derbe ta mo.
1: Baho, grabe. Eh, ano, pilagid ka raw na maubos mo?
0: Misa na isa-isa lang, importante, permanente.
1: Oh, pero, so, ibig sabihin, gabi-gabigid. Ha? Why na ka pangaking si misis, basta maka-amigos, no?
0: Ah, why na? Buot na kayo. Ga panghimo sa sarayon.
1: Pati. Sige, sige. Hey, salamat kayo, Brad.
0: Ah, sige po.
1: Sino ka nito pangalan mo?
0: Dudoy Orulan, bro.
1: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalantino.
0: No, City po.
1: Ati, samot na mo. Ganyan, salamat, ah.

0: Yes, ready na ang uminom ng Amigos Coffee yan.
1: Kung sa kusog ka,
0: aring natasa ka pa yung lamian, epektibo. Na makahatag yun o katubagan. Pwede sa bata sa tigulan, sa adunay ubo, sipon, hilanat, arthritis, UTI. Adunay high blood, asang sugar. Di na mugana kay ato ng pagganahon diha. Amigos, Amigos Coffee, mapalit sa nagudang mga butika, parmasya sa inyong lugar. Inubanan ha, inubanan na syempre sa atong Amigos Capsule. Naman tayo mga higala diha di Jivarl nga di mangit sila ganahan sa kape, bisan pa man og herbal, bisan pa man og healthy nga kape. Ayaw nila sa kape talaga, di pod na nato mapugos kay ilamang pod na. Munang aduna tay Amigos Capsule para kaning mga di hilig og kape. Adunay makatabang.

0: nga boundary sa nga baras kaga ano ni nang mabinay kaga kabankalan. No, so arin ta si may boundary dire. Kaga nabutan ta si sir nga nalabayan ta siya nga alga pangapi sa nga amigos kopi. Sino kay palihog pangalan mo, sir?
1: Si Ananias Domingo Cuyanarda.
0: Domingo?
1: Ananias sa Apir Baras.
0: Ay, oo. Si Sir Domingo. Isa niya sa mga palangga ka presidente sa nga ng peacemaker o kung na PNP Force Multipliers. Na, si Sir? Kaya nabdan tadi siya nagainom sa nga Amigos Coffee. Sir, dugay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, Sir?
1: Kuya, sa primero, mga kuha na mga isa katuwag at tunga na. Kaya primero, ngintistingan ko lang kung daw nami, gid. Pero nauyunan ko, gid. Kaya ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak, nakuha gitanan, kagagnog, balik ko sa hubin. Kaya 75, 76 na edad ko, pero daw na balik ko sa 40 kay tungod sa Amigos Coffee kag epektibo gid kag tested na gid ya kag hindi gid kamo magmahay ang mga bro ya kay nga ning tested ko na niya duha kami na sa wahon ni kag hindi na ko magbiya ni sa Amigos Coffee ti mga 200 na ni kabak subong na bakal namon mahal-mahal pero ginasustain na namon tugol nga epektibo kag hindi kag gid maginulsol ang Amigos Coffee epektibo kag tested na ginamon niya. Tegi na sige-sige na mo ni Subong.
0: Anong buto mo si Ingo, sir, nga nagbalik mo edad sa... Na Subong, 76 edad mo?
1: No, 76.
0: Anong ang buto mo si Ingo, sir, nga nagbalik mo edad sa 40 ang performance, sir, sa Uyab, sir? Anong pasada?
1: Ate, hindi ginayong malipatan. Bisan gulang ka na yan. Kalabaw lang tumatanda eh.
0: Yeah. Sige, sir. Ah, sir nga, dugay ng imo, kumusta, way ka na subong sa nga, kanin mo, diabetes, ano kang, ano?
1: Oo, kuya na, tested gid, kaya primero, hindi ko kaubra sa uma, kaya magilamon ka, kisa ati, simpre, kay pigado, ta, maduko ka, pagka, medya ura, ga, duroy ka na lang, kaya hindi mauntay, likod mo, pero subong, tested na lang ako niya, hindi naging magbiya, di, kaya, ang dugo, kung nga, 160, may maintenance ko sing una, ginuntatan ko na kay Subong 120 over 70 na lang. Daso nagdubo na akong sugar, normal na. Kagti, wala ko pa doktor. Sa una, pirmi ko pa doktor. Pero pag-testing ko sini, ilanan ni ka tuig, isang tunga, wala ko pa doktor. Kay, kapag-bipi ko pirmi, nag-normal ang idugo ko. Muna na hindi na ko magalin siniya. Sige-sigihon ko niya, bisan mahal niya.
0: Anong siling ito ginasin? May atrayan ito? Arthritis?
1: Arthritis, diabetes, kag...
0: May pilaman, sir, ka bulan o simana haling pag-inom mo sa Amigos Coffee kaga medyo nag hasta subong daw wala na.
1: Sa primero ko, gintry ko primero sa mga 1 week, hindi pag-inman madali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga ihi daw naglain kag daw kalahin batsag ko. Pero siling sa amigo ko, nga sigihon lang. Hasta mag-isa ka bulan, hasta nga nagpila ng kabulan, hasta subong, wala na ko sinabatyag. Sige na lang, agaw ko ah. Huwag patay, pumantayan ah.
0: Ay, may bago subong sinong produkto ang Amigos Coffee. No, Amigos ka capsule, huwag ka pa na sinong katilaw. Kung nakatilaw ko naman ah, huwag pa.
1: Huwag pag-ed ko yan, Ard. Kay ang ginamintin ko lang, subong ang inalang ang sasilang gid kay ti. Daw tisted na gid kayo.
0: Ya, ti protis nga ti kung kung may time ka, sir. Bako dyan ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala? Da sa may public market sa bantayan. May arada kay Diday Makuryo Amigos Capsule. Try mo naman kung na ano, depende siya mo, ha?
1: Ati sige sir, kay tilawan ko na kag kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik tayo sa 30 anyos.
0: Okay, si Sir Amerya, ang si Sir Amer kay damo yang iya mga customer ko no. Nagtilaw na siya Amigos ko Capsule kay kanami ko sa Amigos Capsule kay kung kisa aga pa sige na subat siya mga customer. Ini na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis ano na, mag-init sa tubig. Kaya mo na, gusto ni Sir Amer, kapsul man iya, kaya inang...

0: Hindi sa pagkita tubig, inom lang sa kuno kulayon. Pwede mo, yung pagkali katilaw, sir.
1: Awal pagkit ko dyan, kay doon anad na kublang, timitirmos man ko, isa-isa ka adlaw, katatlo. Ti magtag siya 25, 75, ti tigado man kami. Kagalibot-libot na sa wahom, pero makarecover lang kay ti kung hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, pero na, yabrato lang niya, hindi ka pagpa-doktor.
0: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang ambal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Sinsang mga bata, yang, na hindi ka na, blanay, magpamana, blanay, kay may edad ka lang, blanay. Nga, di mo kami mga bata, masagod sa imo, nga, mana, kapagid. Simple lang nga ba itong nanay mo? Inya, mayo, kamo inyong mga anak, kaway ka mo manad. Sige, sir, salamat, good sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si sir, Domingo, sang...
1: Upper Barasa, Ananias Domingo.
0: Ananias Domingo. No, isa ka...
1: Chairman.
0: Chairman sang...
1: Peacemaker.
0: Opo na PNP Force Multipliers. Salamat, good sir, kagamay nga aga para mabatian mo sa atong nga mga... Nagpalamat eh. Kaga masirta man ang kayuhan nga nahatag sa imo sang Amigos Coffee.
1: Salamat, sir.
0: Eh, salamat man, sir. Kaga...
2: Yes, damo nga salamat sa ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan. Paldong-paldo si Kuya Nalds doon, oh. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule, wala nang ibang proven na subok na subok. Binabalik-balikan, hinahanap ng lahat. Sa ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan, dyan po mismo no, sa ating station, hanapin nyo lang po si Kuya Nalds. Available lang ating Amigos Capsule, Amigos Coffee. Andyan din po ang Farmacia Negra sa Kabangkalan. At sa iba pang mga butika, sa doon yung mga pangutana, merong mga katanungan na pwede kayong tumawag or mag-text sa ating hotline. 0927, 2-0-8-9. Yes, mga idol, time check 8:37. Napatay taas nga oras. Tara, ganina hatong nabatian ang mga testimonya no bahin sa kaepektibo sa Amigos sa Amigos Coffee. Arong oras ang mga idol, arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
3: Hi, good morning.
4: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na to, ma'am.
3: Hi, Sir Angel, good morning. Melissa Abadinas, ni sir.
4: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Yes, sir.
4: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka na pita sa Balamban, ma'am?
3: Arpili Balamban, sir, Cebu.
4: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kay usa ko, no, ka sa mga tigamitan sa Amigos.

0: ansa kapsul. So pagka bati na ko nga naday amigos kapsul, naapod siya isang kap nga pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad kapsul nga kuan ako ang gitake. So karon, sir, pasalamat lang gyud, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amaze pod nako, sir Angel, no?
1: So nawala ang lumbar pain.

0: kuan ko, hintray lang yun po ko.
1: So, karon, ma'am, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na yun sa tinod, anay, wala na yun. Maunang wala na yun po ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So, ikaduha po na ako, sir, no? Mushare lang po ko, sir, para pong maka, ang uba po na na po yung gipamati na susama na ako. Kaling ako ang kuan, sir, kaling ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang buraganis, ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old, nabaya ko. So, nagtuo po og kanang kuan ra to, sir, dala to. Usap po to nga kanang symptoms ba? Basta magpadung naka-premenopausal. So, ako ara tong gida, sir. So, pagkahuman ako nga to, sir, take sa na po, gali ka capsule, sir, again. Hala. Nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna ka ron, nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya nakugid kayong tabang, sir.
1: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag yes, imong Amigos Capsule, na normal na, sir.
0: Oo, kay since December, sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
0: 49 ako, sir. So, maumito ito nga.
1: 49. So, angay naging magminupusal, no?
0: Oo, sir. Nagtugyod ko nga maugyod to'y dalapod sa minupusal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang gyod siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyod ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maugyo itong ako ang kanang lubot na pa doon, dere sa lubot. Ang naog sa sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man, sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po, ug kanang katulaging na po kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain sir, unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nagbalik siya sa normal. So, karang yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sad ang sapa.
0: Sir, dako ang ko answer noon experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation, sir, nabalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko pura na bagong dalaga ani. Mao pud ako ang na-experience, sir.
1: So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning sa ato
0: pa. Dagayday na yun, sir.
1: So, dagayday na. Dili na, koan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir. Katong napakwidi pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na yun ba yung sakita yun, unya. Kung ano, dry yun siya, sir. Honestly, dry yun siya.
1: Dry yun siya. So, karoon na naka-Amigos Capsule, ma'am. Nibalik og kuan dagayday.
0: Yes sir, baka kuan gyud ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya. Lubricant food sir, honestly lang sa katong nagpremium no. Sir ba. Dili lang try lang gyud nila sir
1: dilata,
0: ang kanang
1: dili lang ta nang dagayday kay ari lang ta sa word na lubricant.
0: Yes sir.
1: Sama ni sa mga guide ko mga. O sa

0: advice ni Moro sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na. Nga pareha po na ako nga nag-edad na o 40 pataas. Kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation. Kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kahit ako, anak ko, kaay ko pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taod-taod na gyud na akong gipamati na wala gyud natabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
0: Okay, ang Bisayaan so, ang Bisayaan ang lumbar pain mama anay sakit sa hawak.
1: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagid sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukog balik yung sakita gyud ana sir. Grabe gyud ka sakit.
0: Okay. So, nakakay salamat Ma'am Melissa. Tagaasa ganita Ma'am Melissa.
1: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
0: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes sir.
0: Dagangkay salamat ma'am.
1: Daghan pod kay salamat Sir Angel.
0: Hello, pre.
2: Yes.
0: Mayong udto or may adlaw ni mo di idol? Kisa itong pangalan doon?
2: Pangalan ko, Kuya Carlo Bungkak.
0: Carlo Bungkak, no, diha sa asa gina inyong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
2: Taga Tutulan Dawis na, Kuya.
0: Tutulan Dawis, Bohol.
2: Yes, Kuya, yes.
0: Diha, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Bohol, no, kay para klaro, kay mas ilado ni kaysa Tutulan Dawis, no?
2: Tutulan dia, tutulan.
0: Tutulan, murag tutunlan dai. Tutulan. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako nga, kuan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom ko no ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
2: Sige Kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April katong tinatag ka o ganang ko ano ganang sample na at the same time nakapalit sa ta sa Amigos Capsule so muto pa yun akong gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo kabuksulod so pag first mga 3 capsule siguro Kuya pag-inom na ko murag na-feel na ko nga na ay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion
0: so may mga na ko ang digestion
2: kay okay. Na pagkahumando ko ya nakaduong ta sa CR niya moto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no nakita na ko nga na ay mga bula-bula
0: okay onya onya so,
2: may isa kuwang kuwan
0: kanang pag gusto mo na unsa man imong digestion nagbula-bula sa man nagdanag sabon.
2: Dili ko yan no? So murag feel ako Kuya murag detox to siya.
0: Nagdetox sa imong lawas. So yes. Pag sa tong Amigos Capsule gi-detox dayon ang imong bowel movement. Okay?
2: Yes, Kuya.
0: Anya, sige sige. Padayon.
2: Moto ako ang gigo an nya. Ya karon ko ya ang nakanindot na is moto murag dalami na ang pamati sa kuang panlawas natay mga pamati-pamati po nung nga, kanang usay, sakit na itong kanlawa, sakit likod, nga na. So, garon, namatikdan ako nga, murag okay yun ang Amigos Capsule no, kay nawa yun.
0: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
2: Yes, epektibo dito kayo yan, no? Kay tumod kay ang mga ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination no so mas din complement pa yun tungod kay naadi ko nakita ang ingredients ni naadi ni si vitamin C so which
0: yeah,
2: is
0: no, nani vitamin C so naay pangutan si Anli Pop ko Idol Carlo ingon si Anli Pop ko kamusta ko no imong manoy nga nakainom mo Amigos Capsule.
2: So kung nagyabog ko yan o kaya nakanindot na nung sige tag well, nakainom tag Amigos Capsule, murag magsigig yung pangita ni ato ang kuan, ato ang kargada.
0: So, sige, pangita. Kisa may pangita, ana. Ingon si Ali Papko na si Ali Papko sa live siya. Kinsa ko nung ipangita sa imuhang manoy.
2: So pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o gatuang kwan? Gatuang parish? So,
0: ayay!
2: Basi na natin yung mga nagpaminaw nga kwan. Mga
0: sinito.
2: Na, so, open naman na kuya, open.
0: Napin lang panawagan na lipap. Katuangan lipap ko eh. Open. So sa ato pa willing, ang sana, kanang willing to mingle kakaroon.
2: Yes, kuya. Yes, kuya.
0: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basilay mo, dial ni mo. Hi!
2: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpamingaw karon. Try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa atuang Amigos Coffee, quality bestseller na yun ang coffee, no? Two years na good ko nag-inom man, ha? At pila ko mama, dugay na gayon nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule, kuya, bago pa na, pero na-amit.

0: Lawas. Yes, niingon si Juan, no, niingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano sa may masabi ni Juan na Carl?
1: Ah, ano ko yan, so ato araw man ang Juan. Ato
0: ingon si Carlo, oh, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Ito lang mo, nag-comment ka din. Nanginanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, amigos, capsule interview, din ini-uyab-uyab ba?
1: Pinag-uyab. So, wala tanong, so, nindot ang amigos capsule ko yan. So, sa mga napaminaw, try good mo sa amigos capsule. And affordable, ha, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
0: Para sa tanan. Robin assisted, idol.
1: Yes, proven and tested. Yun ako ang amigos capsule kaya. So, until now, no, nag-inom da. So, nindot yung kayo. Saya itong dali, takapo yun. Makatong tal, malami sa limuhang tog. Usa gina sa napamatudaan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa amigos capsule.
0: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay nga dugay katog. Mag-inom ang amigos capsule, dali na makatog, Carlo.
1: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
0: Yes, adagang kay salamat, Dol. Tag-asagay ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
1: Yes, kuya. Sa tutulan daw is Bukol.
0: Yes, nagagayang salamat!
2: Hello, mayong hapon.
0: Yes, ma'am. Isa to'y pangalan kanina to, ma'am.
2: Kit Celeste, sir.
0: Kit Celeste, or Iki, kuan, Nanay Kit.
2: Yes, sir.
0: Ay, nay, gitawagan ti ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man, ha? Mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste.
2: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, murag wala ko'y kakapoy ba?
0: So, dili ka makapil og kapoy na naikat, basta duha ka capsule lang sa nimuha, no? Duha ka capsule per day imong ginainom.
2: Yes, sir.
0: Sa di pa ka mukaon?
2: Yes, sir.
0: Wow.
2: Sad na, sir, nga nakapagamayos ako, ah.
0: Ala, nga naman, yung dako-dako day ka sa una.
2: Dako kay ko sa una, sir. Ay, mura kong baboy.
0: Mura kag baboy. So, karon, unsa naman ka? Mura na lang kag baktin. Unsa ba?
2: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose jug ko, sir, og mga 5 kilos.
0: 5 kilos ang imong na-lose sa atong Amigos Capsule. Mga pila pa ka yes, na, pila pa ka ka-adlaw na ginom Amigos Capsule, mangket.
2: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
0: 2 weeks pa lang, no? Kay bago ko man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, mauna yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutahan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ka ni Adto?
2: Mag 60 years old na, sir.
0: Ang sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
2: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
0: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule? Yeah, ang
2: Hiyahapon nga experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
0: Dili po siya kapuyon. Pero nailang pagkota na, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa

0: ang gabi o kakadlawan.
1: Ay, kumat. Tigyapon, sir. Ay, bisag mag-senior.
0: Ha?
1: Kumbati gyapon, bisag senior niya siya.
0: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tagalog?
1: Aw, sobra.
0: Sobra? Sobra pa sa gilok?
1: Oo, sobra pa sa gilok.
0: Pila ka raon ang mapirada ni Tatay Alokan?
1: Aw, sakto na lang mga duha ka raon.
0: Duha?
1: Bago matulog o kwan, kadlaon.
0: Ala, uy, bago matulog, duha ka raon. O niya, hindi ka kadlaon, duha pod ka raon.
1: Ah, grabe, oo.
0: Upatanan. Dili ka. Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila kay tuig edad nimo, Ma'am Kat?
1: 45, sir.
0: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
1: Duha ba ka raon? Uga-uga na, sir.
0: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo gamit us capsule?
1: Aw. Oh. Nagdagayday na sir ang sapa.
0: Napagtanong niya ba? Nidagayday ito. Okay. Dili na basta-basta na naikit. Ani na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Buhato ni Tatay Alok. Kunya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon ay kakadlaon. Kamusta mag sapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra baron.
1: Dili sir. Uy, masamot o kadagayday.
0: Ha? Ngamat na. Masamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamo duha gayno mo gamigos capsule ingon si Carlo?
1: Yes sir, kami jun duha sir.
0: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
1: Uy, alangan.
0: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kat kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsa imong ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila-edad ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay ka-advise ni mo, proven and tested atong amigos capsule.
1: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si amigos capsule kay biligin mo magmahay.
0: No ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa palami mo, mong pasukol na?
1: Makasukol na sir.
0: Ni ang sapa nga naugahan ang zaman.
1: Magdagayday na.
0: Ay! Pero na yung pagkutahan na si Carlo, kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana nga naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Kamusta man, ha? Mubalik magka-prisko?
1: Mubalik yun siya, sir. Uy, wala na siya'y baho.
0: Hala, no. Tinood ka?
1: Tinood, sir.
0: Yan, imbalik mo, pinkis-pinkis, ana.
1: Oo, oh, ni Ana John.
0: Ay. So, nagkagay salamat mo, Ma'am Kat, sa listihan. Taga-asa ka dito, Ma'am Kat?
1: Taga-Barangay Lang of Asturias.
0: Barangay Lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Lang of Monay, Chip Tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
1: Hmm.
0: Oh, labi. So, nagkagay salamat, Ma'am Kat.
1: Thank you, sir. Thank you.

0: Yes, dagan nga salamat na nakit sa last mo dagay day nagyod ang nauganghang sa paa.
1: Ay natural nga sangkap glute.
0: Ingan si Choco na nakit. Hinaya Sir Andy Pops kay namday bata na minaw dari skillin. Sana unsa ding sa paa. Yes na mo.
1: Marin College in para sa singas mo
0: kay apil magkatawas Choco na ako na nakit.
1: Pirulina ug
0: naman ay bata skillid na
1: mino.
0: Yes, amigos capsule, amigos coffee, proven at tested na yan.
1: Kung gusto ka healthy nga
0: kinabuhi, kung gusto ka og healthy nga kinabuhi ug mutaas ang imong kinabuhi. Awa kay gi antos nga mga balatian, healthy, ligon, makalihok ug makalihok gid kadihang away gipamatian. Amigos coffee, amigos capsule na mga idol. Once again, mapalit ha, mapalit sa nagunang butika Parma siya para sa mga taga Sikihor na diha ang atong AGP Pharmacy. Capricorn na 22 store, Zekemed Pharmacy diha sa Sikihor, Three Brothers Pharmacy diha lang sa Sikihor. Sa mga taga Tuburan na diha ang atong JJKL Bake Shop, 234 store, Jawa's Bake Shop, available lang amigos capsule, amigos coffee. Sa atong mga higala, excuse me po, diha sa mga taga Asturias, Alzado Mini Mart, Ilo General Merchandise, Tasi General Merchandise, diha lang sa Asturias. Yes, wa nay laing kape ng alamian, amigos coffee, inubanan sa atong amigos capsule. Sa doon yung mga pangutana, tawag text na mo sa atong hotline 09-27-2-0-4-8-9. Ay, unto palas 9 na, paspasa sa oras. Kinahanglan ako manghipos, Kuya Nal.

Affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawa. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas.

CYP is 9.21 BTR Radio 66 Lovers ni Ma'am Arlinda Lurigas, may bunta ni Ma'am Agnia Sekan, Lieutenant Trubio, Boy Galliard, dia siyang perfect landing, siyang kaubang si cute ang tag-iya. May bunta ni Ma'am Sekan Lieutenant Haug, si cute ang siyang nanay Minda dia, siyang mama Minda dia sa barangay size, may buntag sa mga kaigsoonan ang sa mga kaliwata sa mga Galliardi family dia sa barangay size, gikan ng Sikan Lieutenant Romeo Boy Galliardi, may mga buntag yung tanan dia horot aga ni Ma'am Lia Horito Marcy, matulang gandang umaga DJ Roland, mamuka ko sa lahat na nakikiniga sa programa nyo, lalo na sa mama papa ko si Nalina Ana din siya to Marcy at kay Arlinda Luriga sa ingat po tayong lahat dahil may lindol na naman sa Mindanao. Kusok-kusok sa itong linuga Squid Room. Request si Sir Christian. Duha may request niya. Gusto mo sayaw, musadsa, lugmayo. Dala Sir Christian.

0: Mama Ana Mural main buntag. Inday kunsing, oh. Sige, mama, vlog ka, mama. Kumbala nga, basta dili na paggaw. Mura, dili na paggaw, guro. Mama Ana Mural, good morning sa Magana, Ituburan.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Nang mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Ituburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Atarin mong requisa, Mama Rebel, Palsipikado.

DYPS 98.1 na BTR Radio. Itong oras, alas 5 na ibinas sa Kabuntagon. Shoutout ko ni Sir Ken Sungahid Haug ni siyang misis nga si Ma'am Flor. Og sila nga na kasi Mix, may buntay niya Sir Kent diya sa Mulubolo. Good morning. Og siya kawanan diya sa police station, may buntag. Og sa BEP, og sa Coast Guard substation, may buntag diya. Og sa Andam Tuburan. Og diya sa Kwanzad. Sa BGMP, may buntag. And I kunsing ma'am request na ma'am Ana Moral gara darah imong request.

good morning. Ay, siya tanong ni Boss Babe Ablan niya. Boss Babe, may buong tayo pala, Boss Babe. Diyan sa Daan Lungsod, Daan Lungsod, ha? A while na gusto ko na nagbaid. Sa mga armas, ang berdugo. Mga fighter. May buong tayo, Boss Babe Ablan niya.

0: 89.1 BT Radio.
1: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
2: Vitron! Take Vitron!
1: Vitron tablet for 13 years old above.
2: Vitron syrup for 1 to 12 years old.
1: And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking Boutique.
4: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adi ano sab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali og Yempo. Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
7: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relief gud sir. Nag-plus kog sa liniment. Dala-dala ang gid na ko unya dili mapud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Kumutan gud ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
6: Sa said liniment oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa said Marketing Incorporated.
8: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ning kalinog dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibaloa ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig, pagkaon first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice, hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nabugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
13: Ang kasing alam na ito, ma'am?
14: Monchita Fortis.

0: kanang mura bitog malipong-lipong ko nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas dili na ko kapuyon.
1: Kaysa una kapuyon dai ka?
0: Oo, oh, kapuyon to.
1: Kung sugat paginom nimo sa original Hagonay capsule.
0: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na ron mo lawas dai ma'am.
0: Okay na.
1: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Monching?
0: Monching.
2: Start your day on a fantastic note.

DYPS 98.1 BGO Radio. Main buntag. Dala ni Ma'am Kaoban ni Boss Jimmy o ni Ma'am Arlina nga si Jeremy Gigi Lumakang Jin Lumakang Buhado Tay Victoria Molero Nay Pursing Molero Rayboy Pipito Merly Pipito Junior Kulyamar Lisa Kulyamar Imran Kulyamar Unishari Kulyamar Dia Sawangan Dos May Buntag Samuel Archaga Dias Barangay San Juan Tio Johnny Botoy Gracia Dia sa Kotkot na Lungsod Good Morning Jennifer Gracia Jerry Gracia Johnny Gracia Og Jongkoy Gracia May Buntag Iking Lumakang Sali Lumakang Dia Sawangan Dos Jerry Mercado Mamperla Mercado Sawangan Dos May Buntag Sa kapihan ko sugay monitor niya si Boss Iko Lagnas si Ma'am Nina Lagnas may nga pagpaminaw Cap Nelson Kuligado og Konsehal Sandro Lumakang igagaw ni Boss Jimmy Lumakang Dodi paro ni Ma'am Hinya paro ni Ma'am Buntag diha ha sa kapihan Nanay Diding idanyo May Buntag Gerard Casas siya sa Ma'am Lysel Casas Pipi Parami Ma'am Analisa Casas Parami may nga pagpaminaw

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Sir Richard Marita, sir.
4: Address?
3: Epel, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumala ko pang hapla, sir. Kasi hayayak, please ko kayong pamilang sa kong lawas.
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Start your day on a fantastic note.

Yes, 98.1 beat here radio Chibuga. Katong ko sa mga Chibuga. Ay, ay may bontag dyan ni Ati BTD, mi Jen, hi BG Jeep, Regista, di Arya Luna, di may bontag. Ready boy, ya, Pipito, Merly Pipito, Ali Pipito, may Pipito, Mokring Pipito, Salome Pipito, Lisa, Kulimar, Junior Kulimar, og ni Ati Helen Pipito, Llanos, og Danilo Llanos, may bontag. Og ni Mamu, may bontag dyan, Mamu, pagawin ka, tagawara. Mamu, dyan sa mga sa pra-family sa Carmelo, may bontag. Lang JJ Dayan og Dikisha og sa mga papa ni JJ Dayan may buntag sa mga brother og mga sister may buntag diyan Nathaniel Diamante may buntag boss Nathaniel Ryan Montañez og Iris Pipito Montañez Mrs. og silang anak si Axel Montañez may buntag baby Rosalie Lumakang good morning Noli Opo sa diya sa Kisiti Gas Station yung kaoban diya may buntag sa tanang kaobanan diya sa Kisiti Gas Station no? Good morning Marlita Principal

0: 93.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagyo sa cellphone number 0908 1452650 o alang usab sa nagdita o

0: mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o kung sa ang G&D Sari-Sari Store. Dalagi din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
1: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.

0: abay, pag-access, pagtahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon, ug pagsalig sa kaugalingon sa mga tawo nga adunay mga kakulangan, ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an, ug alang sa ubang mga katuyuan, sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't ganda na gamitin kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Sige, asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
5: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, basog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
4: Vitron. Subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Start your day on a fantastic note.

Diba PS 90.1 na BTO Radio. Aga sa dihang mo babay na sa taas. Salamat sa pagkuyog ha. Sud sa duha ka oras ng mga programa mga pamukaw. Dili lang sa Naginusan Radio Station 3 sa lungsod sa Duburan. Ang DYPS 98.1 na BTO Radio. Bye bye bye bye na. Love you mwa mwa chup chup. Bye, love you. Og basta pa magdongog, basta di lang nga mutukar ah. Basta di mutukar ang sino sa iha sa bye.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas.
2: Kasika sa panglawas.
3: Mga kapanyawan sa kamay ng adlaw, welcome sa atoang pagpanaguban. Anayanapod kining atong tulumanon nga maghatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo alang sa paghatag sa mas maayong kalawasan sa atong mga kaigsoonan. Maog yung kini ang tuyog tumong sa SED Marketing. Gumikan kay gusto na mo, no? Nga dili na ka magbalik-balik o palantaw sa doktor. Ang ato aniini nga atong ipahiuli kining atong lawas gamit ang mga produkto nga gikan mismo sa kinaiyahan. Meaning to say, mga galang igsoon, mas plus ang factor ni ini. Gumikan kay gikan man gyud sa nature, no? Gikan gyud sa kinaiyahan. O usab mga galang igsoon, wa pa kay kabalak-an nga naay siya side effects or overdose or whatever. Mas makatabang pa inoon sa kalawasan kung kanunayon nimo pag-inom gumikan kay kining atong mga produkto, proven safe and effective. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o SED Kogon Herbal Capsule. Tulo ka mga kapsula mga igalang igsuon nga ang ayang pagkapilian. Bumikan kay kitang tanan, managlahi man kitang mga body chemistry o usap. Managlahi po ng atong mga balatian. O nang kinahanglan nga kita mismo magpili sa mas makaangay ka nato. Kung kape usap ang atong isgutan, SED Panyawan Coffee Mix, ang talagsaong klase sa kape sa SED Marketing. Bumikan kay doon na kinay mapait ka sangkap nga panyawan nga sinabayan or inubanan sa ato ang katamis sa ato ang mangustin. Munang purong herbal yung kayo kusang makatabang sa atong kalawasan. Hapod ka na siya ay tawas na kanyang itatawag na ito ang purple corn or mais tapol. O gusto ba doon na po kailan siya ay cinnamon sa kanindot ng mga sangkap mga igalang isuon nga makatabang o maayo sa atong mga kalawasan. Kapano ba kay igalang isuon nga kaning atong lawas na kinahanglan po kita o pang anti-oxidant? No, kaning atong lawas mga igalang isuon susama sa mga puthaw nga mabulad sa init o ulan, posible kini siya nga makasinati o ginatawag natong oxidation. Ngaliin mga igalang isuon, but pasabot niya na, ilimin na ka itong magkatigulang na, dali na kayo kita nga madaot, gumikan kay ubos na ang atuang health, ang atong panglawas, ug dali na kita mataptan og mga balatian. Murang daghang kay mga kaisunan na ito nga mag-angkon og balatian, gumikan kay ubos o ginatawag na ito nga oxidant level. Karon mga igalang igsuon, or taas ang oxidant level, I mean. Karon mga igalang igsuon, ang tuang SED Panyawan Plus na pamatud-an kini siya, nga taas kini siya og antioxidant level. Gumikan kay kining atong panyawan nga kapsula nga red label nga adunay ginatawag nga SED Panyawan Plus. Aduna kini siya mangustin. Kining mangustin mga igalang igsuon, gipamatud-an kini siya isip hari sa mga antioxidants, no? Gumikan sa angko niini nga mga bitamina, mga minerales, mga sangkap. Dako kay ni gikatabang mapugngan nato kining atong lawas nga magdaot o baka marupok, no? Mamahimong gabok.

kutan man kini siyang king of all you know fruits when it comes to antioxidant level. Meaning to say, daghan yung kayo o kaling ikatanyag nga kayuhan ang mangustin nga anaa sa ato ang kapsula nga set panyawan plus. Munang ko ikaw igsuon at imani kanunay, daghan kayo ga mga benepisyo kining atong mga produkto. Ilabi na kayo na kining atong mangustin, makatabang kali siya sa insulin sensitivity, source kini siya sa antioxidants and other beneficial compounds. Doon na po kini siya anti-inflammatory properties o makatabang pa kini siya sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Muna itimanan mga igalang isuon kung kahimsog sa kalawasan ang atong ipangita, dinhi na kita sa tinuod nga makatabang. Ang SED Panyawan Plus, ginama sa SED Marketing. Tatakiring tinuod nga makatabang sa atong kalawasan.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang ng mga nasawi matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 35.
4: Headlines.
3: Magnitude 5.7 na lindol naramdaman sa karagatang malapit sa Balut Island sa Rangani kagabi.
4: Headlines.
3: Pangkalahatang pamamaraan ng pamahalaan hakbang sa pagtugon sa nangyaring malakas na lindol sa Mindanao.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy ang pagkilos upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol.
4: Headlines.
3: Ilang miyembro ng international community nagpahayag ng simpatya at gandang tumulong kasunod ng malakas na lindol sa bahagi ng Mindanao.
4: Headlines.
3: Panibagong oil price hike, ipinatupad na ng mga kumpanya na langis ngayong umaga.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 9, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hindi bababa sa 35 kataong nasawi matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa lalawigan ng Sarangani noong umaga ng Hunyo a 8. Ayon sa Office of Civil Defense, OCD, 12 katao pang nawawala habang patuloy ang search and rescue operations. Pinakamaraming nasawi ang naitala sa Sarangani na may 17 biktima. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa pagbagsak ng debris, pagguho ng mga gusali at landslide. Umabot naman sa mahigit sa 134 ang bilang ng mga nasugatan. Kabilang sa mga matinding naapektuhan ng General Santos City, kung saan gumuho ang isang 2 palapag na paaralan habang may mga estudyante sa loob.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Kumalat din online ang mga video ng pagguho ng ilang universidad, commercial buildings, restaurant at iba pang establishmento dahil sa lakas ng pagyanig. Nagtakbuhan palabas ng mga gusali ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa Department of Education, mahigit sa 8,600 na paaralan sa 43 divisions sa 6 na rehiyon ang naapektuhan ng lindol. Samantala, pansamantalang sinara ang General Santos International Airport para sa safety inspection dahilan upang makansilang 17 domestic flights. Naglabas din ng tsunami warnings ang Indonesia at Japan matapos ang lindol, ngunit kalaunan ay binawi rin ang mga alerto.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Isa na ring magnitude 5.7 na lindol ang naranasan sa karagatang malapit sa Balut Island, Sarangani kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, aftershock ito ng mas malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim Sarangani noong baga ng kaparehong araw. Naitala naman ang pagyanig alas 10:52 ng gabi sa lalim na 10 kilometro. Tectonic ang pinagmula ng lindol at naramdaman ito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Kabilang sa mga nakaranas ng intensity 4 ang Kiamba sa Sarangani, Tivoli sa South Cotabato at General Santos City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, naramdaman din ang mas mainang pagyanig sa ilang bayan sa Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Umabot naman sa intensity 2 ang banga at tampakan sa South Cotabato, gayon din ang isulan sa Sultan Kudarat. Na itala rin ang intensity 1 sa Davao City at ilang bahagi ng Davao del Sur. Sa kabila ng panibagong pagyanig, sinabi ng Feebox na wala nang inaasahang malalaking aftershock mula sa lindol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Whole of government approach, ina-apply ng pamahalaan kaugnay ng ginagawa nitong pagdugon sa nangyaring malakas na lindol sa Mindanao ayon sa Malacanang. Daritong balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Buong pwersa ng pamahalaan ang nagtutulong-tulong sa ginagawa ngayong pagtugon sa pangangailangan ng mga tinamaan ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang whole of government approach ay base na din sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagnanais nitong maging mabilis ang responde ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na ipinasisiguro ng Pangulo na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng anyo'y pagsubok na dumating dito. Prioridad niya ng gobyerno na maiparating ang paunang tulong sa mga residente at maihanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga naapektuhan ng paglindol. Dagdag ni Castro na magpapatuloy din ang pakikipag-ugnay ng national government sa mga LGU at regional offices upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa sitwasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Agad ikinas ni

0: ito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Patuloy ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nagsagawa ng briefing si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang tiyakin na nakaandat na kaposisyon ng mga kinakailangang tulong para sa mga komunidad. Sinabi ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng kagawaran ang paghahanda at paghatid ng family food packs at ready-to-eat food boxes. Gayun din ang iba pang uri ng ayuda para sa mga apektadong pamilya. Kasama rin sa mga nakahanda nitong tulong ang burial assistance at financial assistance upang mabigyan ng tulong o ng agarang suporta ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at kabuhayan dahil sa kalamidad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Halos 20,000 families sa Mindanao apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakapagdala na ang Department of Social Welfare and Development ng halos 20,000 pamilya o katumbas ng 86,000 individual na apektado ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga pinakapektadong rehiyon ang Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soccsogen. Sa kabuang bilang, tinatayang 5,000 pamilya naman ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center habang may 270 na pamilya ang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Puspusan na rin kumikilos ang DSWD para matiyak na may sapat na pagkain at iba pang ayuda para sa mga naapektuhang pamilya. Personal ding nagtungo sa General Santos City si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tutukan ang disaster response operations sa mga tinamaan ng lindol. Bukod sa pakipagpulong sa mga lokal na opisyal at pamamahagi ng tulong ininspeksyon din ng kalihim, ang operasyon ng DSWD Mobile Kitchen at ng Mobile Command Center. Tiniyak naman ng kagwaran na nakahanda ang mahigit 5 bilyong halaga ng relief resources na maaaring i-augment para sa mga LGU na mga kailangan ng tulong. Nakapretosisyon rin ng relief supplies sa mga apektadong rehiyon kabilang ang 182,000 na family food packs sa Davao Region at 143,000 man na food packs sa Soccsogen. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Bilang pahagi ng pagtugon, nagsagawa ang pamamahagi ng family food packs ang DSWD Field Office 7 sa pamamagitan ng kanilang quick response team. Ipinamahagi mga food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Lebak sa layuning makatulong sa kanilang agarang pangangailangan habang nagpapatuloy ang recovery efforts. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, batid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang mahirap na kalagayang kinakarap ng mga pamilyang apektado ng kalamidad, kaya't iniutos ang puspusang pagsasagawa ng relief at assistance operations. Nananatiling nakalerto ang DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na agad na may paparating ang kinakailangan tulong sa mga komunidad na patuloy na apektado ng lindol sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Iniulat naman ng Department of Social Welfare and Development Field Office 9 na naghanda ang tanggapan ng mahigit sa 1,000 ready-to-eat food boxes bilang augmentation support para sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Patuloy naman ang pamamahagi ng mga RTEF boxes at sleeping kits sa mga apektadong barangay sa Pagadian City upang matugunan ang ating agarang pangangailangan ng mga residente. Nakaantabay din ang karagdagang family food packs at iba pang mga relief kits na maaaring ipadala sa mga lugar na nangangailangan ng tulong kabilang ang Sulu at Bonggaw. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na paghatid ng tulong at ang kaligtasan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Metro Manila Development Authority nakikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense para sa posibleng deployment ng kanilang mga tauhan sa Davao at Sokcaljan regions, kasunod naman ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lugar kahapon. Darito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Handa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magpadala ng kanilang mga tauhan at kagamitan sa mga rehiyon ng Davao at Sokcaljan kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol doon. At kay MMDA Chairman Attorney Don Artesa, kahanda silang magpadala ng search and rescue team para sa agarang deployment kung kakailanganin. Bukod dito, nakaantabay din ang iba pang mga kagamitan ng MMDA gaya ng water filtration units upang makatulong sa pagbibigay ng malinis at ligtas sa inumin tubig sa mga apektadong residente. Sinabi ni Artes na bahagi ito na kahanda ng ahensya upang makatulong sa search, rescue at relief operations sa sandaling mangailangan na karagdagang suporta mga apektadong lugar. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng MMDA sa Office of Civil Defense para bantayan ang sitwasyon at upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa panahon ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, St. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Kagad na nagpadala ng mga relief goods ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Katuwang ang mga authorized agent corporations o AAC sa Mindanao para sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani at sa mga kalapit na lalawigan. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, ang mabilis na pagdugo ng mga AAC partners ay sumasalamin sa misyon ng ahensya na maghatid ng tulong at pag-asa sa mga Pilipinong higit na nangangailangan sa panahon ng sakuna. Sinabi pa ni Robles na nananatiling nakahandang PCSO na suportahan ang mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Tiniyak din ni Robles na magpapatuloy ang suporta ng ahensya habang sinasagawa ang relief, response at recovery efforts para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Ilang miyembro ng international community nagpahayag ng simpatya at kahandaang tumulong kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Darito ang balitang atid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagpahayag ng simpatya at kahandaan na tumulong ang ilang miyembro ng international community kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at naramdaman sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa magkakahiwalay na pahayag, sinabi ng Canadian Embassy na sila ay nakikiramay sa mga naulat na nasawi at kaisa sa mga nagluluksa at nasugatan at iba pang naapektuhan ng pagyanig. Makikipag-ugnayan din umano ang embaada sa mga ahensya ng gobyerno at kabilang ang humanitarian partners at iba pang miyembro ng international community para magbigay ng agaran at kinakailangan na tulong. Ganito rin ang naging pahayag ng Malaysian government at sinabing sila ay handang tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Nakamonitor din ang embahada ng Ireland sa development sa naganap na lindol. Habang pinag-iingat naman ng US Embassy ang kanilang mga mamamayan sa Pilipinas, partikular na yung sa bahagi ng Mindanao. Mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sinailalim na sa State of Calamity in General Santos City kasunod ng pinsalang dinulot

0: Tapos may dala ang malawakang pinsala sa mga gusali, infrastruktura at iba pang pampubliko at pribadong pasilidad sa lungsod na nakaranas ng intensity 6 na pagyanig. Patay naman sa pinakahuling ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 142 ang sugatan, 6 ang nawawala at 11 ang iniulat na nasawi. Nagpapatuloy naman ang search, rescue at assessment operations. Patuloy din ang monitoring at damage assessment ng mga kinaukulang ahensya upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala at matiyak ang kaligtasan ng mga residente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Rangani, South Cotabato, General Santos na lang ang natitirang may partial transmission service, habang agad namang naibalik ang serbisyo sa iba pang lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lugar. Itong inihayag ni National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Public Relations Officer Trish Roque sa panayam ng Radyo Pilipinas. Anya, ibig sabihin nito ay kasalukuyan pang sinasagawa ang restoration o pagpapanumbalik ng linya ng kuryente sa tatlong nabanggit na lugar. Paliwanag niya, isang transmission line lang ng NGCP ang naapektuhan, pero dahil anya sa pinsalang dulot ng lindol sa mga cooperative at distribution facilities ay wala pang supply ng kuryente sa ibang mga lugar doon.
2: Kung wala pong kuryente doon sa ibang lugar, maari po yan ay dahil na rin doon sa naging pinsala talaga ng lindol sa mga pasilidad ng mga cooperative at mga distribution utilities. But sa bahagi po ng NGCP, while ongoing yung ating isinasagawang pagkumpune no, ng natitirang linya, meron pa rin po tayong assessment dun sa General Santos Substation din po natin para mas makapagbigay po ng normal na transmission services po sa lugar.
0: Si National Grid Corporation of the Philippines Public Relations Officer Trish Roque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ni FIVOX Science Research Analyst Joel Oestar na tuluyan ang inalis ang tsunami warning sa mga bahagi ng bansa na naunang binigyan ng babala dahil sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol. Paliwanag ni Oestar, binawi ng tsunami warning matapos na lumagpas sa 2 oras na threshold at nag-extend pa ng 2 pang oras para obserbahan ang mga alon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Dagdag pa rin ang science research analyst, patuloy anilang minumonitor ang mga aftershock ng lindol na tumama sa Mindanao. Paliwanag niya, bunso dito ng paggalaw ng Cotabato Trench.
3: Minumonitor namin yung aftershock nitong earthquake na to, yung magnitude 7.8. Then now, before that, marami pang kaming minomonitor ng mga earthquake sequence dito sa buong Pilipinas. Bali, yan po yung paggalaw ng Cotabato Trench natin sa area ng Parangani.
0: Si FIVOX Science Research Analyst Joel Oestar sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nag-deploy ang Philippine Air Force ng mga air asset upang suportahan ang humanitarian assistance and disaster response operations kasunod ng lindol na tumama sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Kabilang sa mga pinadalang kagamitan ang isang S7

0: 701 Black Hawk helicopter na nagsagawa ng rapid damage assessment and needs analysis mission sa mga apektadong komunidad sa Sarangani. Lula nito ang makatauhan ng Office of Civil Defense para sa aerial reconnaissance at paunang pag-assess sa sitwasyon. Nagmula ang helicopter sa Tactical Operations Group 11 sa Davao City. Layunin ng operasyon na mabilis na matukoy ang lawak ng pinsala at agar ang pangangailangan ng mga residente sa mga lugar na tinamaan ng lindol.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pakikisang United Nations sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kasabay nito ay tiniyak ng kahandaan nitong tumulong sa mga recovery at rehabilitation efforts. Ayon sa pahayag ng UN, nakikipagtulungan ito sa pamahalaan ng Pilipinas at sa mga humanitarian partners upang masuri ang kabuuang epekto ng sakuna at matukoy ang lawak ng pinsala sa mga komunidad. Ipinahayag din ng organisasyon ang pakikiramay nito sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at sa mga komunidad na nakaranas ng matinding pinsala sa mga tahanan at infrastruktura dahil sa lindol.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, pinuri ng United Nations ang mabilis na pagtugon ng mga pambansa at lokal na awtoridad, gayon din ang dedikasyon ng mga first responders at medical personnel. Gayon din ang mga voluntaryong patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan. Samantala, muling pinagtibay ng UN ang pangmatagalang suporta nito sa rehabilitation ng mga lugar na sinalanta ng sakuna at ang pagsusulong ng mas matatag na disaster at climate resilience sa bansa.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, panibagong big time oil price hike ang inaasang ipatutupad ngayong araw, Hunyo 9. Batay naman sa pinakauling pagtaya ng Department of Energy, tumaas ng 3 piso at 77 sentimo hanggang 5 piso at 77 sentimo kada litro ang presyo ng diesel. At tumaas naman ng 6 pesos 10 centavos hanggang 8 pesos 10 centavos kada litro ang presyo ng kerosene na pangunahing ginagamit sa ilang kabahayan at industriya. Samantala, maaaring bumaba ng 1 peso 70 centavos kada litro o kaya naman ay tumaas ng hanggang 30 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, depende sa galaw ng pandaigdig ang merkado ng langis. Ayon sa Department of Energy, nakadepende pa rin sa mga kumpanya ng langis ang eksaktong ipatutupad na price adjustment, ngunit kinakailangang manatili ito sa loob ng tinakdang price range ng ahensya.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alegasyon ng 18 kargador na nag-deliver sila ng baleta ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos, pinagkibit-balikat lamang ng Pangulo mula sa Malacanang. Narito ang balita ng atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Tulad ng reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinalulutang noon na umano'y nais niya ng isang no-election scenario sa 2028, tinawanan at ipinagkibit-balikat lamang ng Pangulo ang sinabi ng ilang resource person sa pagdinig ng Senado na umano'y nag-deliver sila ng maleta ng pera sa bahay ng Pangulo sa Paway. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nginitian lamang ng Pangulong usapin ito dahil alam naman anya ng lahat na walang katotohanan ang mga pinalulutang na impormasyon. Kapansin-pansin rin anya kung paano idinao sa pagdinig sa Senado na tila mayroong nagaganap na coaching sa mga witness na ipinagbabawal sa korte. Kung matatandaan, una nang sinabi ng palasyo na dapat ilabas na mga ito ang kanilang ebidensya kasabay ng kanilang pag-aakusa, lalo't napakadali lamang nila na magbintang, lalo na kung ang layunin ng nagbibintang ay manira o manggiba ng iba.
3: Nangingitian lang po yan, dahil alam niya po ang kasinungalingan ay dapat na hindi manaig dito sa ating bansa. Kailangan natin ang katotohanan. Kita niyo po ba kung paano siya nag-react patungkol sa Noel? Ganun din po ang matatanggap niyong reaction sa Pangulo dahil alam niya. Alam na nating lahat, hindi po yan totoo. Pansinin niyo po kung paano nagkaroon ng pag-hearing. Mukhang meron pa pong mga nagko-coach. Kumbaga sa korte, bawal po yan. Coaching the witness. So lahat pong yan ay walang katotohanan at marami pong nailagay na pangalan na nagsasabing hindi sila involved at hindi ito nakikita at walang ebidensya na ipapakita.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: House Prosecution Panel naganda na sa pre-trial conference ng impeachment proceedings sa kabila ng girian sa Senado. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Naghahanda na ang House Prosecution Panel para sa mga susunod na yugto ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng umiinit na girian sa Senado. Ito ay matapos makapagsumite ang mga prosecutors ng kanilang manifestation bilang tugon sa reply ng kampo ng Vice Presidente. Sa ngayon, tinatrabaho na ng prosecution panel ang mga kinakailangan dokumento batay sa inilatag na timeline na naunang inanunsyo ng dating Senate President Alan Peter Cayetano.

0: Prosecutor Shell Jokno na kabilang sa pre-trial brief ang stipulation of facts, listahan ng mga testigo, mga ebidensya at testimonya na ihaharap sa paglilitis. Narito ang pahayag ni Akbayan Partylist Representative Shell Jokno.
1: Titingnan natin yung nangyayari sa court. Usually, ang pre-trial brief ang ilalaman niyan, yung list of witnesses or number of witnesses, yung mga exhibits na mamarkahan, yung issues na ikakaharap sa korte, at yung mga stipulations or admissions. Generally, yan ang mga pinag-uusapan sa isang pre-trial. Ngayon, as far as what will happen in the actual pre-trial, that will all depend on the notice itself. Kaya inaabangan din natin yung ilalabas na notice.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Commission of Senior Citizens, mas pinalawak pang serbisyo sa pamamagitan ng pagbubukas ng Senior Citizens Center. Ang balita mula sa Radyo Magazine, hatid ni Jollymar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas, report.
4: Formal nang binuksan ang National Commission of Senior Citizens o NCSC, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Pateros, ang bagong Senior Citizens Center o SCC sa Santa Ana Multipurpose Building sa Pateros. Kasabay ito ang paglulunsad ng kauna-unahang NCSC Satellite Office sa Metro Manila na inaasahang magbibigay ng mas mabilis at mas madaling access sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay NCSC Acting Executive Director Ana Marie Calapit, target din ng komisyon na makapagtatag ng kaparehong mga pasilidad sa mahigit 700 munisipyo at lungsod sa buong bansa. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umaabot na sa halos 11 milyong senior citizens ang populasyon ng bansa noong 2025, dahilan upang higit pang paigtingin ang mga programang sumusuporta sa kanilang kapakanan. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, mga pinuno ng Europa suportado ang mga usapang tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Nagpahayag ng suporta ang mga leader ng Britain, France at Germany sa panukala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magkaroon ng direktang pag-uusap kay Russian President Vladimir Putin upang makamit ang tigil putukan sa nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine. Sa kanilang pagpupulong sa London, binigyang diinay na British Prime Minister Keir Starmer, French President Emmanuel Macron at German Chancellor Friedrich Merz ang kahalagahan ng diplomasya upang maabot ang pangmatagalang kapayapaan. Kabilang sa kanilang mga kondisyon ang agarang ceasefire, seguridad para sa Ukraine at kompensasyon ng Russia sa mga pinsalang dulot ng digmaan. Nanawagan din sila ng aktibong partisipasyon ng Europa at Estados Unidos sa usapang ito. Gayunpaman, tinanggihan ni Putin ang mungkahin ni Zelensky at sinabi niyang hindi pa niya nakikita ang makabubuti ang direktang pag-uusap sa kasalukuyan. Ngunit sinabi rin ito na ang mga panukala ni US President Donald Trump para sa kapayapaan ay maaaring magtapos sa labanan kung handa ang Kyiv na makipagkompromiso. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Philippine Rowing Team nag-uwi ng tatlong ginto sa 2026 Asian Beach Rowing Championship sa Thailand. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
6: Umakot ng mga medalya ang ating pambansang koponan sa rowing sa nagdaang Asian Beach Rowing Championships, Tapataya, Thailand. Nakuha ni Emma Pilar ang ginto sa men's solo event U16 at sinundan ng gold medal win sa Coastal Double Sculls nina Ayona Huerto at KZ Caviltes sa women's U19 class. Umakot ulit si Pilar kasama naman si Kyle Olano sa men's under 16 double sculls. Maliban dito, isang pilak kaling kay Matt Jugadora sa U19 men's solo at tanso sa women's double sculls mula kina Faiza Lenton at Amelin Pagulayan ang naipanalo ng ating Philippine rowing team. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Libreng paghakot sa ani na mga magsasaka patungo sa NFA buying stations. Alok ngayon ng provincial government ng Cagayan. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Darito si April Racho.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: April.
12: Sinimulan na ng pamalangpalalawigan ng Cagayan ang libreng paghahakot ng ani na mga magsasaka para maidala sa pinakamalapit na buying station ng National Food Authority o NFA. Unang natulungan ang mga magsasaka sa bayan ng Lasam kung saan ang nahakot ng mga aning palay ay diretso sa bodega ng NFA Tuguegarao Branch. Layunin ng programang matugunan ang suliranin ng mga magsasaka sa pagdadala ng kanilang mga ani sa bodega ng NFA, lalo at mahal ang langis, punuan na rin ang ilang bodega ng ahensya sa ibang lugar. Sa pamamagitan ng libreng hauling assistance, nabawasan ang gastos ng mga magsasaka at nabigyan sila ng pagkakataong maibenta ang kanilang palay sa mas mataas na presyo dahil sa naturang inisyatiba na ibenta ng mga ito ang kanilang palay sa NFA sa halagang 27 pesos kada kilo, mas mataas kumpara sa karaniwang presyong nasa 15 pesos kada kilo sa kanilang lugar. Bukod sa mas mataas na kita, hindi na rin nila kinailangan gumastos para sa transportasyon ng kanilang mga ani. Ang naturang programa ay tugon sa atas ni Governor Edgar Aglipay na handang umagapay ang pamalangpalalawigan sa mga magsasaka, lalo na ngayong panahon ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 25,000 magsasaka at mangingisda sa Mountain Province tatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
2: Radyo Pilipinas, Report.
3: Donna.
13: Tatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o PAF ang 25,000 na magsasaka at mangingisda sa Mountain Province. Ayon kay Agricultural Program Coordinating Officer Regan Codmos, ang mga benepisyaryo ay magsasaka ng mais, palay at sugarcane at mga mangingisda.

0: sa dangga, barley, bisaw at sabangan. Ipinaliwanag ni Codmos na kinakailangang personal na kunin ng mga benepisyaryo ang kanilang ayuda at magdala ng valid ID. Ang PAF ay programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Agriculture upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng krisis na dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavizbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bonto.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide. National Meat Inspection Service nagsagawa ng pag-inspeksyon sa mga public market. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Myra Revilla.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Myra.
3: Nagsagawa ng surprise inspection sa mga meat dealers ang Joint Task Force Bantay Karne ng Kamaligan LGU at National Meat Inspection Service o NMIS. Sa impormasyong ipinaabot sa Radyo Pilipinas Naga ni NMIS Regional Director Alex Templonuevo, umaabot sa 14 na mga meat dealers ang na-check at 4 na mga meat dealers ang na-issuehan ng Notice of Final Warning. Natukoy ang violation ng mga ito sa pamamagitan ng pagkuha ng mga karne mula naman sa karatig na slaughterhouse na hindi accredited ng NMIS at ibinibenta sa Kamaligan Public Market. Bagamat final warning ang ini-issue ng NMIS, ang desisyon sa pagpataw ng penalidad ay nasa Municipal Agriculturist at Enforcement Team ng Kamaligan dahil sila ang nag-request ng surprise inspection. Samantala, nabatid mula kay Templonuevo na isasagawa ang Regional Project Advisory Board presentation sa Legal Abatwa Project para maapaproban ito sa kanilang tanggapan. Dadalo sa aktividad ang mga direktor ng DTI, DPWH, DILG, DNR at Department of Agriculture ng NMIS ang tutulong sa Ligaw Project. Ayon kay Templonuevo, kung sakaling maaprubahan ang Ligaw Project, magiging 14 na LGU na ang magiging PRDP assistant sa Bicol kung saan ito na ang pinakamaraming bilang sa buong bansa. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Energy, National Power Corporation at Electric Cooperative naghahanda na sa pagkakalob ng karagdagang power supply sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Rosie.
4: Patuloy ang paghahanda ng National Power Corporation at First Catanduanes Electric Cooperative para mapabilis ang site preparation ng mga karagdagang generator set sa Catanduanes. Ayon sa Fiselco, agad na tumugon ng NPC sa kahilingan ng kooperatiba na matulungan ang lalawigan na matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente. Sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement 2 o EPSA 2, napili ang Isla Dagiab Energy Corporation kung saan inaasahang makapagsusupply sila ng 8 megawatts ng kuryente sa isla. Dagdag pa rito, nagsagawa rin ng bidding ang NPC para sa karagdagang 5 megawatts na supply para sa Catanduanes. Nagwagi sa naturang bidding ang SC Mega World na gagamit ng mga generator set ng Suweco na kasalukuyang nasa isla. Ang NPC ang sasagot sa supply ng diesel para sa operasyon ng mga generator habang subsidized ang magiging singil sa kuryente sa ilalim ng programa.

0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
2: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
1: Naku, maghapon, naka-computer. Doon kasi siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Soil Health Campaign nagpapatuloy sa mga bayan ng Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko So Good. Narito report ni Ruel Bugnos.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ruel,
6: isinagawa ang ikalawang deployment ng Mobile Soil Laboratory 8 noong Mayo 28 sa Municipal Activity Center ng Bayan ng Buntok, Southern Leyte, upang mas ilapit ang mga serbisyong may kinalaman sa kalusugan ng lupa sa mga lokal na magsasaka. Tinipon ng nasabing aktibidad ang mga magsasaka mula sa mga bayan ng Sogod, Tumas Opos, Malitbog at Buntok na naglalayong mapalawak ang kaalaman sa wastong pag-aalaga ng lupa at makapagbigay ng siyentipikong pagsusuri or soil analysis upang mapataas ang ani sa mga bukirin at maipakita ang tamang pamamahala sa pagpapataba. Dinaluhan ang isinagawang programa ng mga opisyal kabilang sila si Farmer Director Miguel Pedroso ng RAFC, Municipal Agriculturist Edgar Sabilio, Municipal Administrator Benji Goda na kumakatawan kay Municipal Mayor Noel Lensub, APCO Gabriel Baubog at Konsehal Jose Carmelito Acuña ng Bayan ng Malitbog. Sa kasalukuyan, ang Mobile Soil Laboratory 8 ay matatagpuan sa Municipal Evacuation Center sa Bayan ng Buntok kung saan patuloy itong tatanggap at mag-aanalisa ng mga sampo ng lupa hanggang ngayong Hulyo 24. Kaugnay nito, hinimok ang lahat ng magsasaka mula sa mga nabanggit na bayan na magsumiti ng kanilang mga sampol ng lupa upang mapakinabangan ng libreng soil testing at mga technical na rekomendasyon mula sa Department of Agriculture para sa Sustainable Agriculture at mapalakas ang soil health management sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 13 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng mga otoridad sa isang bypass operation sa Misamis Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kokoy.
7: Nakumpiska sa sinagawang drug bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 10 at ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 10 ang nasa 2 kilong bigat na ilegal na droga na shubo na nagkalaga ng 1,600,000 piso. Sa Purok Santana, Barangay Kabansyan, Magsaysay, Misamis Oriental, kasamang nahuli ang 2 suspek na kinilalang sina alias Kulot, 37 taong gulang, na taga Carmen Annex, Usami City, at isang alias Ile, 38 taong gulang, na taga Dipulog, Sambuanga del Norte. Ang 2 suspek ay tinaguriang high-valued individuals na nasa listahan ng mga otoridad. Ayon sa mga otoridad, taong 2024 pa nila minanmanan ang mga suspek, ngunit hindi nila nahuli ang 2 dahil ito ay nagtago. Makaraan lang 2 buwan, nakatanggap sila ng impormasyon na ang mga suspek ay bumalik sa pagbinta ng illegal na droga, kaya kanila nga kinasa ang bypass operation at nahuli ang 2 suspek. Dagdag pa ng mga otoridad na ang illegal na droga na binibinta ng mga suspek ay mula sa Manila at kanila itong dinala sa Northern Mindanao sa pamamagitan ng Byland. Nakuha sa posisyon ng 2 suspek ang 2 malaking Chinese tea bag na naglaman ng shabu, bypass money, cellphone at isang silver na Mitsubishi Mirage. Sa ngayon, ang mga suspek ay pansamantalang nakakulong sa Maharlika Detention Facility ng lungsod at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
0: News

0: DRRMC Caraga, bumiyahi kagabi patungong General Santos City upang tumulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Region 12. Kasama dito ang mga tauhan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Caraga at Department of Information and Communications Technology o DIGDI Caraga. Inihahanda na rin ng RDRRMC Caraga ang mga hygiene kits, shelter kits, food at non-food items at iba pang mga pangunahing tulong na kinakailangan ng mga apektadong mamamayan sa Region 12.
1: Ito na tayo deploying rapid damage assistance team. Maybe unyang gabi makabiyahin sila patulong na dito na sa my General Santos City para mag-augment sa mga personnel dito na sa ito ang regional sa OCD.
0: Si Carlo Becerra, tagapagsalita ng OCD Caraga, wala namang naitalang pinsala sa rehiyon ngunit nanatiling nakataas ang Code White Alert status para sa agarang pagresponde habang nanatiling aktibo ang Emergency Operation Center dito. Kasalukuyan namang inaalam kung may mga estudyanteng taga Caraga Region na nasa lugar na lubhang naapektuhan ng nasabing lindol upang sila ay maabutan ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Mga residente sa coastal barangays ng Maimbong Sulu, nakauwi na matapos lumikas dahil sa tsunami warning bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu, narito ang report ni Eloisa Mohamed.
3: Radyo Pilipinas, report.
2: Eloisa.
4: Nakauwi na ang libu-libong residente ng Loong Maimbong at poblasyon sa bayan ng Maimbong Sulu na pansamantalang nagsilikas kahapon patungong covered court ng barangay Matatal matapos maramdaman ng malakas na pagyanig at hindi pangkaraniwang pagtaas-baba ng tubig-dagat. Agarang inasikaso ang mga ito na matauhan ng lokal na pamahalaan ng Maimbong sa pamumuno ni Mayor Sheila Tan Hayudini sa pakikipagtulungan ng Ministry of Social Services and Development. Tumugon ang lokal na pamahalaan ng Maimbong sa inilabas na tsunami warning ng FIVOX DAST na ilikas sa mga residente sa mga coastal area sa ilang probinsya sa Mindanao, kabilang ang Sulu, matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani alas 7 ng umaga kahapon. Bukod dito, ipinatupad din ang class suspension sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Bandang alas 3 na ng hapon kahapon nang maglabas ng kanselasyon ng tsunami warning ang FIVOX na nasundan naman ng abiso ng Sulu Provincial Government ang pagbabalik ng klase sa lahat ng antas sa lalawigan ngayong araw. Ang agarang tugon at aksyon ng pamahalaang lokal at panlalawigan ay isang proaktibong inisyatibo upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa harap ng emerhensiya gaya ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Lokal na pamahalaan ng Davao City handang magpadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
3: Radyo Pilipinas, report.
2: Armand.
5: Handang magpadala ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa mga apektadong mga lugar ng pagyanig ng lindol itong Lunes ng umaga, Hunyo 8, 2026. Itong inihayag ni City Information Office Head Harvey Lantixe sa panayam ng Davao Media. Ayon kay Lantixe, na patuloy nitong minomonitor ang ibang lugar sa Mindanao na lubhang apektado ng nasabing pagyanig kung anong tulong ang kinakailangan nilang maiabot. Inilahan ng opisyal na hindi na bago sa pamahalang lokal ang tumulong sa mga nasalanta ng anumang sakuna kahit sa ibang bahagi pa ng bansa. Ngunit nilinaw nito na malalaman lang kung anong tulong ang iaabot ng lungsod kapag natapos na ang damage assessment dito.
6: As always, no, that has been the practice naman of the LGU. If the help is needed and as long as kaya na tumusuport, mo tabang ta. But for now, ato sang i-assess o siguraduhon niya ang immediate needs ato din sa city ang atong unahon sa.
5: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Mga kaibigan, sumainyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas.

0: Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 9, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot?
8: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses.
3: Uli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes. Ngayon ay June 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, mga kaibigan, do keep us company hanggang alas 8 ng umaga. Maghatid kami ng mga mainit na balita at mga panayam sa mga taong nasa likod ng mga pangunahing balita. Tuesday. Update muna mula sa FIVOLX bilang ng aftershocks kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Abot na sa halos 1,000. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
4: Alat, umupo pa nga ang bilang ng mga aftershocks sa Mindanao kasunod ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon. Sa tala ng FIVOLX, umabot na sa 989 ang bilang ng aftershocks na itala mula nang tumama ang malakas na lindol. Sa naturang bilang, 289 ang natukoy na ang lokasyon habang 20 naman ang naramdaman ng mga residente. Naglalaro pa rin ang mga naitalang aftershocks sa magnitude 1.3 hanggang 6.7. Paliwanag pa ng FIVOLX, posibleng tumagal pa ng

0: Ilang linggo o buwan ang pagyanig ng mga aftershock, kasunod na rin ang ganito kalakas na lindol. Ayon din sa ahensya, karaniwan talaga ang malalakas na lindol sa Cotabato Trench na isang aktibong tectonic feature sa katimugang bahagi ng bansa. Sa historical records ng PBOX, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Cotabato Trench ay magnitude 8.3 na naitala noong 1918. Mula sa PBOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Mary Ann Bastansa. Update po yan mula sa PBOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 6 minutes makalipas po alas 7 ng umaga. O, paalala dun sa mga bibiyahe sa Metro Manila, Tuesday, number coding. Ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, mga sasakyan ng ending ng plate number ay 3 or 4. Mga private vehicles ng ending ng plate number 3 or 4. Kayo po yung mga bawal muna sa mga kalye sa Metro Manila simula kanin-kanin lang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then mamayang hapon, mga kaibigan, from 5 p.m. to 8 p.m. Huwag lang gagawin sa Makati. Diyan po sa Makati, walang window. Diretso from 7 a.m. to 7 p.m. ang coding sa Makati City. Tayo po ay makikipag-ugnayan muna sa Metro Manila Development Authority. Ang paghahanda ng MMDA, posibleng mag-deploy din sila ng mga tauhan diyan po sa Mindanao, yung mga naapektuhan ng lindol. At syempre, ang assessment sa unang araw ng balik-eskwela ng ating mga chikiting dito po sa Metro Manila. Makakausap natin, mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig.
1: Yes, sir. Kasunod ng matinding o malakas na lindol dyan po sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao, may posibilidad ho ba na maging ang MMDA ay mag-deploy ng mga tauhan para maka-assiste o makatulong sa rescue and relief operations doon, Yusek Torre, sir?
3: Kahapon, sir, nung mabalitaan natin sa news media at sa iba-ibang mga platform ang nangyaring insidente, nag-gumawa tayo ng inventaryo ng lahat ng ating mga assets dito na pwedeng magamit at nakipag-coordinate tayo sa OCD, sa Office of the Civil Defense, na nag-coordinate ng lahat ng mga rescue operations. And kahapon, na-inform naman tayo na as of the moment, sufficient naman ang mga kagamitan at overnight nga ay nagmo-monitor kami at mukhang maayos naman ang rescue and retrieval. Ang iba ay rescue operations sila, tapos may iba na talagang may nag-retrieval na at may mga nakuha na nga rin ng mga fatalities.
1: Mm-hmm.
3: So sa ngayon ho, maghihintay lang kami kung ano man ang magiging developments at pag ni-request kami ay magpapadala kami ng aming mga tauhan.
1: Ayun, so ibig sabihin ready for immediate deployment ang team ng ating MMDA, sir?
3: Yes, sir. Opo.
1: Okay. Well, on another matter, Yusek Torre, sir, ang assessment po ng MMDA dito sa unang araw ng balik-eskwela ng mga estudyante natin, how was it, Yusek, sir?
3: Maayos naman, sir. Ang ating, sa pag-iikot natin kahapon, sa pag-i-inspeksyon at pag-monitor dito sa ating command center, may mga ilan lang na mga minor glitches na nangyayari man araw-araw, balik-eskwela o hindi, mga banggaan, maliliit na banggaan.
1: Opo.
3: Tapos mga incidenting hindi na iwan sa kalsada. Pero generally peaceful kahapon ang opinion ng classes natin.
1: Ayun. Well, of course, dahil dumagsang mga mas maraming sasakyan, ika nga sa mga kalye, how was the traffic lalo na sa palibot o malalapit sa mga malalaking eskwelahan natin, Yusek, sir?
3: As expected, yung sa pagpasok ng mga estudyante, may mga pagbigat ng traffic tayong nakita. Pero dahil yan nga, expected natin, nakapag-pre-deploy tayo ng ating mga tauhan para mag-assist sa kanila. Okay naman, wala namang naging major incidents sa kahapon.
1: Ayun, at of course ngayon, day 2, ika nga ang patuloy po ang pagiging alerto ng MMDA personnel natin para maasistihan ang ating mga estudyante na papasok sa mga eskwelahan, sir.
3: Opo.

0: Kumusta po ang mga paghahandang ito, Yusek Torres? Ha?
1: Tuloy-tuloy po yan, sir. Kahapon, minitin ko lahat ng mga district operations engineers namin at siniguro ko sa kanila at nabigay tayo ng guidelines na talagang tutukan pati yung mga private subdivisions. Kasi kahapon, napag-usapan namin, maraming mga na-report na mga pagbabaha ay nasa loob ng mga private subdivision. Sabi ko, pipilitin na po natin ang mga homeowners plus ang mga barangay officials na nakakasakop nito mga subdivisions na ito na payagan ng MMDA na tulungan sila dahil at the end of the day, ang rescue naman, pag sila ay tumaas ang bahal, ang tubig sa kanilang mga lugar, ang rescue naman sa atin din naman nire-request. So, maging preemptive tayo at ayusin na kaagad kung ano man ang mga kailangan ayusin dyan sa mga drainage na, sa loob ng mga private subdivisions. Mm-hmm. At dito naman sir, sa mga public domains naman, opo, sa ating mga kalsada, patuloy po ang aming pag-monitor at ang DOLE po ay magbibigay sa utos ng presidente natin, ni President BBM, ang DOLE ay magbibigay ng 10,000 slots ng tupad. At ito ay talagang gagamitin natin at i-monitor natin ng mga ayos para sa paglilinis nitong mga estero natin at mga maliliit na kanal.
0: Yes, sir. Itong binabanggit mo, Yusek Torres, sir, na 10,000 slots, ito ay para sa National Capital Region, sir?
1: Opo. Buong Metro Manila po yan.
0: Ayun. So, ibig sabihin, yung mga kababayan natin na pwedeng tumulong kahit papano mayroon silang tatanggapin na, kumbaga, allowance, ika nga, sa ilalim ng TUPAD program in cooperation with the Department of Labor and Employment, sir.
1: Opo. At as usual, ho, dati naman kasi ginagawa ang TUPAD. Sa ngayon po, may bagong recruitment na gagawin ang TUPAD, ang DOLE, regarding that matter. At may proseso po yan, dadaan yan sa barangay at sa mga local government units. At pagkatapos po, ay yan, i-deploy sa atin sa MMDA at kahapon na pag-usapan namin together with the DOLE at iba pang mga stakeholders, kasama ang private sector, pati kasama ang DNR kahapon, DPWH, at iba pang mga involved sa flood control at mga stakeholders na may interest sa flood mitigation programs. At ang deadline ho niyan ay sa 11, maibibigay yung mga pangalan dito sa amin at ibibigay na namin sa DOLE yan pagdating ng mga 11, next Monday. At pagkatapos, ma-deploy na po tayo sa 22.
0: Mm-hmm. Okay. Sa ngayon, Yusek Torres, sir, may mga specific areas po ba na mas tinututukan ng MMDA dahil itong mga areas na ito based on previous experience, sir, ay ito talaga nagkakaroon ng mas mabilis na pagtaas ng tubig ba within Metro Manila, sir?
1: Meron po tayong mga nakita na dahil nga may mga ongoing projects, may mga dati ay hindi naman binabaha, biglang nagkaroon ng baha dahil may mga ongoing projects na hindi pa naging fully operational at ang ating mga drainage system ay naapektuhan, gaya halimbawa nung nasa EDSA Australia. Kaya nakikipag-coordinate na kami sa contractors dyan at saka sa DPWH para siguraduhin na habang ginagawa nila ang kanilang mga retrofitting at mga rehabilitation works dyan sa EDSA, ang ating mga drainage system ay hindi humabarahan. Dito naman sa mga low-lying areas natin, traditional sa Camanaba, pero dito may nakita tayo sa Las Piñas area,
0: opo,
1: na kanal na lumiit dahil may ongoing na construction dito sa isang side niya. Kaya nag-coordinate na rin kami sa contractor at saka sa DPWH para siguraduhin lang na habang ginagawa ang proyekto ay hindi naapektuhan ng taong bayan. Tapos yung sinasabi ko ng mga private subdivisions gaya ng Camellia, nandyan nakita natin na may medyo malaking pagbaha sa loob mismo ng subdivision at pinag-usapan na namin kahapon, may direktiba na ako na talagang kausapin ang lokal na pamahalaan, yung LGU, ang barangay at ang mga homeowners. Tapos dito naman sa may Araneta area, sa Araneta sa Quezon City, Quezon Avenue, yan ho ay talagang lalagyan namin ng tupad yan para siguraduhin ang basura ay maalis talaga sa daluyan ng kalsada. Sapagkat ang numero uno po talagang rason kung bakit nagbabaha ay dahil lumiliit ang ating mga waterways,
0: opo,
1: dahil nga sa basura.
0: Ayan. Okay. Yusek Torres, sir, nabanggit mo yung pakikipag-coordinate sa LGU at sa mga homeowners association. Kung sakali po, limbawa, may mga subdivision na nabanggit na kayo kanina na nagkakaroon ng pagbaha, pagtaas ng tubig baha pagka malakas ang ulan, paano pong procedure doon? Yung bang, let's say, yung mga opisyalis ba ng Homeowners Association ay kinakailangang mag-reach out o sumulat sa MMDA for a specific request, halimbawa tungkol dito? Paano po kaya yun, sir?
1: We go both ways, sir. Ang formalidad nga, sabi ko kahapon sa mga DOAs, yung mga formalidad, secondary na lang yan sa, sa face-to-face na pag-uusap.
0: Yes.
1: Kasi ang trabaho naman, eh, hindi naman kailangan formalidad talaga dahil pag mag-dredge ka ng estero, hindi naman kailangan ang written mission order dyan dahil yan ay nakalagay na kaagad sa automatic na day-to-day na trabaho ng aming mga opisina.
0: Yun.
1: Ngayon, kung halimbawa, ang mga subdivision owners, nasa kanilang best interest din naman na makipag-coordinate sa MMDA at sa local government para sa dredging, sa clearing, at especially sa monitoring and maintenance ng kanilang mga waterways sa loob ng mga subdivision nila.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sila rin naman na naapektuhan sila. So sabi ko, unahin na natin ang pakipag-dialogue face-to-face, puntahan yung personal, at hindi po pwedeng remote control dito. Kailangan, we should have people on the ground who actually have the first-hand experience of the things that's happening.
0: Yes. Okay. Isa na lang, sir. May tumawag po rito. Ito pong ano, lagus nila doon sa may malapit, sa may harap ng Manila City Hall ito, no? Kumusta po ito, sir? Hindi na ba nagkakaroon ng tubig kapag malakas ang pagulan, sir?
1: Sir, ito nga ay sisiguraduhin namin yan dahil we are coordinating with the local government of Manila kay Mayor Isko. At sinisiguro namin na ang mga pumping stations na nag-service ng Lagus Nilad ay dapat tip-top shape.
0: Okay.
1: Dahil medyo nagka-problema talaga tayo dyan. May tatlo tayong waterways palabas ng Manila Bay na natakpan ng Dolomite Beach noon. At ngayon ay nire-rehab natin. Tapos ang nangyari pa, pinaliit pa yung ang naging solusyon doon is ang isang 2-meter double barrel na culvert ay binilagyan ng mas maliit, halos kalahati lang ang laki, kaya talagang nag-aapaw yung tubig dito sa may area ng Taft, at madadamay ang Lagus Nilad sa lagay na yan. Kaya kailangan sisiguraduhin namin na ang mga pumping stations na nagsiservice dyan ay talagang gumagana.
0: Mm-hmm. Okay. In closing, Yusek Torres, sir, mensahe po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, lalo na yung mga taga rito po sa National Capital Region, sir.
1: Opo, sir. Maraming salamat. At dati sabi namin, pag may aberya sa daan, ngayon po, pag may aberya sa inyong mga komunidad, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat, sir. Magandang umaga.
0: Thank you, sir. Good morning po. Mga kaibigan, ang General Manager at Spokesperson ng MMDA, Metro Manila Development Authority, Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, ito pong napaulat na bilang ng nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani, sumampa na sa 37. Yan po, mga kaibigan, ay galing naman sa Office of Civil Defense.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
3: Boss Alan, magalamang pumalo na nga sa 37 ang bilang ng mga nasawi dulot ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon. Batay sa 6 a.m. update ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 33 ang bilang ng mga nasawi sa Soxargen, habang nananatili naman sa 4 na napaulat sa Davao Region. Sa kabuuan ay pumalo na nga sa 37 ang bilang ng mga nasawi. Sa nasabing bilang, busala, 11 rito ay mula sa Sarangani, 12 sa General Santos City, habang 3 ay mula sa South Cotabato. Gayunman, linaw ni OSD Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano na for validation pa. Nasabing bilang, mula sa Management of the Dead and Missing ng Department of Interior and Local Government o DILG. Patuloy ang pagtanggap naman ng ulat ng OCD sa ulat na ng nagbumula sa kanilang mga local counterparts hinggil sa pinsala ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Mar Dagala, Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash.

0: sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator PY Kaunan. Sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that! Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
4: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
1: Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial dito sa Baga, Manila. Kani-kanina lang yung report ni J. Mark Dagala mula sa Office of Civil Defense, 37 ang bilang po ng mga nasawi. Pero yan pong tala na yan ay subject to confirmation pa rin mula sa iba pang mga otoridad, ha? Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Kasama niyo hanggang alas 8 ng umaga, mga kaibigan. Ako po si Alan Alyanige. Good morning muna kay Jean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning. Salamat sa iyong pakikinig at panonood, ha. Pagkaho ganitong nagkakaroon ng mga sakuna, lindol, bagyo, nagkaroon pa nga ng tsunami warning kahapon, di ba? Kinakailangan palagi top of mind ng bawat isa sa atin ang pagiging handa. O yan, halimbawa.

0: tag-ulan din, ano? Tag-ulan, nandiyan ang posibilidad ng pagbaha sa ilang mga areas. O, kinakailangan nakaredy palagi, ha? Kaya palagi hong binabanggit ng Office of Civil Defense, kinakailangan nakaredy rin yung inyong tinatawag na go bag o emergency bag. Kung saan nakalagay ang mga pangunahing pangangailangan ng miyembro ng inyong pamilya kung sakaling kinakailangan po na lumikas. So, go bag o emergency bag. Nakalagay sa isang lugar na pag nagmamadaling umalis ng bahay, makikita ka agad, mabibitbit ka agad. Hindi yung nakatago. Kung saan, ha? Kinakailangan nakikita ka agad, mabibitbit ka agad ng ating mga kasambahay kung aalis ng bahay ng mabilisan, di ba? O ano naman mga laman yan? Mga laman, ha? Importante, of course, pagkain, mga ready-to-eat food items. Mga dilata para mabilis, ano? Yun. Of course, mga damit at iba pang mga kalintulad na pangangailangan. Damit, kung merong halimbawa kasama kayong mga bata, yung pangangailangan ng mga bata, ano? Mga gamot, maintenance, medicine, meron din dapat yan. At syempre, kinakailangan, may bitbit din kayo, nandyan din, meron kayong transistor radio. Transistor radio po, ha? Yung radyo na debaterya. Radyong debaterya at meron syempreng mga ekstrang baterya para magamit. Bakit? Bakit transistor radio? Kasi po, di ba? Kung halimbawa mawala ng kuryente, ha? Mawala ng kuryente, mawalan din ng kuryente at walang generator halimbawa yung mga cell site. Oh, di wala ring data. Oh, saan kukuha ng impormasyon? Syempre, radyo pa rin, transistor radio. O, transistor radio na may baterya. Flashlight na may maayos na baterya. Mga power banks na fully charged, ha? Mga cellphone naka-charge, power bank naka-charge. Para kung sakaling matagal-tagal na walang kuryente, ay meron tayong pagkukunan ng power, ika nga, mga power bank ninyo. 27 minutes po mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Nitong nagdaang araw po ay inilunsad yung tinatawag na OFW Kabuhayan Expo 2026. Ha? Hingi tayo ng update mula sa Overseas Workers Welfare Administration kaugnay ng launching na yan. At syempre kung ano ang karagdagang mga benepisyo ika nga kaugnay nito para sa ating mga overseas Filipino workers. Makakausap natin OWA Administrator PY Kaunan. Admin, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po, Sir Alan. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga.
0: Opo. We understand, Admin, na sa pangunguna po ng ating Overseas Workers Welfare Administration, along with other government agencies and even the private sector, ay inilunsad ninyo itong OFW Kabuhayan Expo 2026, ha? Ito'y kumbaga malaking synergy, pagsasama-samang serbisyo para sa ating mga overseas Filipino workers at sa kanilang mga pamilya. Please give us some updates tungkol dito, Admin PY.
1: Ito po ang, Sir Alan, ang kabilin-bilinan ng ating mahal na Pangulo, no? Pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya para ng gobyerno para po sa ating mga OFWs at kanilang pamilya. Lalong-lalo na po, Sir Alan, na halos lampas 10,000 na po ang napauwi ng ating pamahalaan through DMW, OWA at ang Department of Foreign Affairs.
0: Opo.
1: Ngayon, ang OFW Kabuhayan Expo pong ito, ang unang beses na makikita natin yung tinatawag na whole of society, ibig sabihin ho, pati yung mga pribadong sektor na nagka-partner po ng OWA, ay ipakita po natin at na-introduce natin sa ating po mga OFWs at kanilang pamilya noong June 7, which is the National Migrant Workers Day. So,
0: opo,
1: importante po yung araw na iyon dahil nakapirma rin po tayo ng Memorandum of Agreement with the Philippine Franchise Association.
0: Mm.
1: Ito po yung grupo ng mga negosyo, mga sikat po ito, yung mga sa siomay, sa french fries,
0: yes,
1: mga fast food, iba't iba. na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bumabalik na OFW, so kaya naman po yung mga OFWs na nagtatrabaho pa, na magsimula na po ng negosyo sa Pilipinas para po sa eventual na pagbalik nila ng Pilipinas. Yan po ay ginawa natin. You've been dying, but didn't want to fight.

0: para ng pamilya ay magpa-franchise ako halimbawa ng isang particular na brand, halimbawa ng mga siomay, yung mga ganon, mga mabilisang pagkain. So dito ay mas mapapabilis, ika nga, ang pagkuha nila ng mga papeles at yung ika nga pagnenegosyo nila ay mayroon suporta galing dun sa franchising group, admin?
1: Tama po yan, Sir Alan, kasi siguro dapat tigilan lang natin yung pag-iisip na ang tulong lang sa OFW dapat ayuda lang or financial assistance.
0: Opo.
1: Pag nagsisimula po kasi ng negosyo, maraming kailangang tulong, no? Isa dyan po yung mentorship or guidance. Kasi yes, hindi basta may pera ka, di ba, Sir Alan, ay makakanegosyo ka na. Mas maganda po yung guided kayo ng mga eksperto at mga taong nagawa na po yung gusto nyong tahaking landas. So, in your example po, yung siomay po, no? Ang maganda po ngayon, tatuwang nung tulong na binibigay ng pamahalaan to DMW and OWA, nandiyan na din po yung partnership natin with TESDA na siya namang nagbibigay ng sapat na training NC2. Nandiyan po ang DTI na nagbibigay ng mentorship. Nandiyan din po ang PFA, yung Philippine Franchise Association, na nagbibigay naman ng mentorship sa pagtatakbo ng isang franchise, no, katulad ng isang siomay na business. And then, ito ang maganda, Sir Alan, nandiyan din ang SB Corp or Small Business Corporation, isang GOCC, na siya naman nagpapautang. Na anunsyo na po ito ni Sec. Chris Roque, 2 billion po ang inilaan ng ating pamahalaan sa ilalim po ng ating mahal na Pangulo in the form of negosyo fund for the OFW. So sa franchise po, ang ilalabas na lang po ng ating OFW, qualified OFW applicant, would be 20% ng cost ng franchise. Kunwari po, ang franchise po ay 100,000, 20,000 lang po ang ilalabas, at yung 80,000 po ay pwede pong utangin sa SB Corp, na isa ring government po ito. At ang interest po ay 1% per month. Napakababa po, Sir Alan, no? And ang maganda po rito, dito sa ganitong klaseng pagsasama-sama, no, ng tulong, hindi na po kailangan ng OFW na kung saan-saan pa pumunta. Ayan po ang naging resulta ng partnership natin sa iba't ibang mga sektor na ito. Sa OWA regional offices lang po pupunta at kami na po ang mag-guide sa kanila patungo dito sa mga pagkuha ng iba't ibang mga tulong mula sa iba't iba pong grupo at ahensya ng gobyerno.
0: Yun. And we understand dito sa paglo-launch ng Expo, ano, mayigit sa 15 government agencies ang katuwang dito at mga reintegration partners. Kumbaga, napakalawak na paglilingkod dito para sa ating mga OFW at sa kanikalilang mga pamilya, admin.
1: Tama po yan. At siguro, lagyan ko na rin po ng konting saya. Kasi masaya po kami dahil isa na naman pong sikat at tinitingalang tao ang nag-volunteer para maging ambassador ng OWA, Sir Alan. Yan po si Mr. Alden Richards na naging nag-volunteer upang lalong ipakilala sa ating mga kababayan ang mga programa ng OWA. At siya po ang advokasya niya ay mental health, Sir Alan. Sa lahat ng ginagawa natin, sabi nga natin, sa pagpa-prepare sa pag-uwi ng ating mga OFW, ang number one dyan ay kalinga. At importante, bago rin tayo magsimula ng negosyo, magsimula ng trabaho dito sa Pilipinas, ay nabigyan natin ng ng welfare assistance or kalinga yung ating OFW yung bumabalik. Lalong-lalo na, Sir Alan, hindi natin nakakalimutan ng mga OFWs na distress, yung iba po sa kanila na abuso, ayaw na pong magtrabaho abroad. Yan po talaga tinutulungan natin magsimula ng kanilang buhay dito po sa ating bayan. Makabalik po sila dito safely at makasimula ng bagong negosyo or makatrabaho po dito sa atin.
0: Ayun. Okay. Isang puntos na lamang po, Admin PY, yung mentioned earlier na mas pinalakas ang ugnayan ng OWA at ng TESDA when it comes to providing the necessary inputs or skills para doon sa mga nangangailangan. Please tell us more about this admin PY Kaunan.
1: Sir, alam niyo, natural partner ng OWA ang TESDA ever since naman po, no? May partnership kami. Ngunit ngayon, pinalakas natin. Sa alam niyo naman po na dito sa Hong Kong, sa Taipei, at sa Kuala Lumpur, meron po tayong mga sentro dito, opisina ng OWA, na ginagamit po natin sa training para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na, Sir Alan, pag day off nila. At ang maganda po dito ngayon, nung pumunta rin kami nung June 7 sa Hong Kong, pumirma po kami ni Secretary Kiko Benitez, ang Director General ng TESDA, ng isa ng agreement po kung saan Sir Ala, ay magkaka-access na po ang ating mga kababayan na nag-training, gusto magpa-assess, para magkaroon po sila ng NC2. Mm. Na-witness ko po, Sir Alan, yung mga tinrain namin sa OWA, dito sa center namin sa Hong Kong. Agad-agad po nagpa-assess sila at kami po ni Secretary Benitez mismo ang nag-abot ng kanilang NC2 certificate after po nila pumasa ng assessment. At lahat po yan, training, assessment, nangyari dito sa Hong Kong, hindi na nila kailangan pa umuwi. Alam nyo, ang isa nilang pasasalamat ay dahil nakuha na nila ang kanilang NC2, sa pagbalik nila sa Pilipinas, pwede na daw po sila magsimula ng spa business nila, pwede sila magsimula ng iba't ibang negosyo, dahil habang pong nandito sila sa abroad, nagsisimula na po yung paghahanda para sa buhay nila sa pagbalik sa Pilipinas.
0: Ayun, okay. Nako, Attorney PY Kaunan, salamat po ng marami sa mga updates at sa mga impormasyon na ito mula sa ating Overseas Workers Welfare Administration. Admin.
1: Maraming salamat po at pagbati ulit ng National Migrant Workers Month para sa ating mga OFWs. Maraming salamat po. Magandang umaga po, Sir Alan.
0: Thank you, Administrator PY Kaunan ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 7:38 ng umaga. 7:38 ng umaga ang ating pong Philippine Standard Time. Maya-maya makikipag-ugnayan naman tayo sa Office of Civil Defense at mamaya makikibalita naman tayo sa mayor ng Malapatan, Sarangani, si Mayor Salway Sumbo Jr. At siya rin pong presidente ng League of Municipalities of the Philippines, Sarangani Chapter. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang to anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz.

0: may Pituasong Cubao hanggang dito na po sa may intersection po ng Aurora Cubao. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may Utah Slap ng Quezon City Academy. Pero ato po yung bibis na po ang Daloy. Magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Oliveros patungo na po dito sa may Cloverleaf ng Balintawa. Doon punta naman tayo sa north south po ng Katipunan kung galing tayo ng Commonwealth. Papasok po ng Old Balaran. Doon na tayo makakaranas po ng moderate traffic hanggang dito po sa may Nawasa. Pero after yan, bibilis na po ang Daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung pagbaba po natin ng Libis flyover patungo na po dito sa may Canley Industria. Then moderate traffic naman po tayo yung pagbaba po natin ng flyover ng Ortigas patungo na po dito sa may Lanuza Avenue. Pero after yan, bibilis na po ang Daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SDEC. Then punta naman tayo sa northbound ng C5, yung papalapit po tayo dito sa may Livy Mariano, makakaranas na po tayo ng heavy traffic patungo na po dito sa may Mackenzie Road. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may Lanuza Avenue, pero ato po yung bibilis na po ang daloy ng masasakyan hanggang pag-akyat po natin ng flyover ng Ortigas. Pero ato po yung bibilis na po ang daloy, makakaranas naman po tayo ng moderate heavy yung paakyat po tayo ng Libis flyover patungo na po dito sa may intersection po ng Bonifacio. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng University Avenue or Ateneo. Pero ato po yan, bibilis na po ang daloy hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista, ngayon ay Martes. Bawal po ang ending ng 3 and 4 sa oras po ng 7 umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati, 7 din po mag-start ang coding pero tuloy po yan hanggang 7 ng gabi. At kung meron naman po mga katanungan o na-encounter siya din na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa flight MD-136. Yung politis ng traffic mula dito sa MD Metro Bay.
1: Thank you si Faye Carilan mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa President.

0: Filipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Uy, update muna mga kaibigan. Direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas.
1: Weather. Iatid po sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
2: Yes po, good morning. Sa inyo maging sa lahat ng ating mga kapakinig at narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa talukuyan, southwest monsoon o habagat pa rin ang siya nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng northern at central zone. Magdudulot nga yan ng makulimlim na kalangitan at matataas na chance ng mga pag-ulan ngayong araw sa may Ilocos region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan natin yung mga chance ng mga pulukulo at panandali ang mga pag-ulan, pagkulog o yung mga localized thunderstorms. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lang sa mga kababayan natin dito sa may bahagi ng Northern Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At yan ang litas mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-ulat.
1: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.

0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Tuesday, June 9, 2026. Thank you po sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, si Joms, Jomery Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Point one, BT Radio. Where we move to the beautiful, what is it? Not eight, make your parents 17, 18.